jalo ka tlwaelo nanong la gago la ditheo wa dikalaneng metsotsweng e lesome le metso metlhano pele go gora ya boraro re tla iphumanela ithueletsebo mo mamedi e motle ka jono ke rata ga nna le wena re tlo qoqa ka tse dintsi tsa dintlha tsa botlhokwa tseo re phelang ka ro tsona lefatsheng lena le nna le wena re phelang go lona motho e motle goreng ya boraro ke na le moeti ya tlhophisitseng ka bokgabane bona ba e sale motswako o tswang pele o tlo re jesa monate o fitlhela mane goreng ya rona ya boraro ga re tlabe goreng ya rona ya bone ga re tlabe re tsosa ba ketekang matsatsi a bona a tswalo ka jeno nkutlwetlhe motho e motle re seke ga senya ya ketekang tsatsi le ga e la tswalo ka jeno re mo tsosa mane goreng ya bone mme re tla le tsona jalo fitlhela metsotsweng e masome a mararo ka morago rra bone ga re tlabe reng ka mmino o monate wa koriana re o bapalela koriana jola ge tso sa batho ba tla ya meketeng ya bona e fapafapaneng esita le ba tla ya mafung goreng ya botlhano re tla wa ka lengwe lefatshe le a re tlhekela jalo moruti a tlang gore fa matshediso metsotsweng e metlhano ka morago rra ya botlhano metsotsweng e lesome le metso metlhano ka morago rra botlhano re tla kopana le mosebetsi mmogo le nna ke bua ka Thabiso Mafereka lenaneo ke le monate lampo olele tshebeletsong ena e ratwang ke nna le wena le Sedi FM ntumelele ke seke ka senya letho ke ne ke etse jena Zo 729 atsama le go yupane young star na ba xolele ke libitso la pina

Nano ke la haula ditheo di kalaneng tshebeletso nye ratwang ke bo hle tshebeletso ya le CDFM. Motho mo tere ko fa ditaba tse monate ke tsena ho baganni ba makoloi ka harona ya Afrika Borwa. Taba tse ipetsang pele kgweding ena e tlang ya Phupjane petrolo e tla nyoloha. Fela e seng nyoloha ho ho reneng re tle go lebeletse wena motho e motle. Jolo ka hagile ga hlokomediswa na konya o feta. Me ba hlalosang taba tsena ba di beyang hantle ke hore mofuta wa 95 o tla nyolwa ka disente tse 5 mo mamedi e motle. Athe mofuta wa diesel wa petrol wa 93 wona o tla theoha ka disente tse 57. Diesel e botle re nentse re na le tebello wa hore e tla nyoloha wena mo mamedi e motle fela ba hlalosa hore 0.05 yona e tla theoha ka diranta tse 4.90. Mofuta wa 0.005 wona o tla theoha ka diranta tse 4.11. Parafini e tla theoha ka diranta tse 5 disente tse 4. Ke ka mokgwa ba lepileng ka teng wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Ha o so hlake hantle o rena be petrolo ena e mofuta wa 95 na o tla nyoloha ka 5 rand 5 cent kapa o tla nyoloha ka 5 cent na fela he ba tla hle ba ditlhakise ke a tshepa ha mmela o ntse o phuta mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Letona le tshwere mokobobo seponiseng sa naga ya Afrika Borwa Mohlomphehi Khatshalia tsatsina maobane o ile a phatlalatsa dipalopalo mme o a bonagala gore botlhokotsebe ka gare go naga ya Afrika Borwa dipalopalo di a supa gore bontse bo ya botheotheoa hanyane hanyane mme re shebile go tloga kgweding ya Pherekgong o fitlhela kgweding ya Tlhakubele. Mme gona ga o bolele gore seponisa ga se a tlameya go tiisa letsogo ba lokelwa ko etsa bonnete ba gore polokeo e tla pele ka gare go naga ya rona ya Afrika Borwa. Re tla gopolola mo mamedi e motle gore sepetlele sa Charlotte Maxeke se ile sa bala mathata go a tšha mme taba ena e ile baka kgwao ena ya ga e sale rena e be ke eng ntho e kanakana ileng ya baka mollo sepetleleng sena sa Charlotte Maxeke. Motshireletsi wa setšhaba o tlhalosa ga o bonagala gantle gore go na le boqhekanyetsinyana bo bong bo itseng bo sa tsamaeng gantle wena mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi mme ore diphuputso ke tse maatla tse keneletseng go ka fumana bonnete ba gorena go etsaetseng ka Charlotte Maxeke Hospital mo mamedi e motle le ditukiso ka morago ba gotšhe tšhelete e ngata e ileng ya beelwa ka thoko gore go tlo go lokiswe fela go bonagala e ka gona le ba letlhonolo ba ileng ba e bolaisa leino le tsona diphuputso di ntse di tswela pele mo mamedi e motle. Advocate Qaleka ke ena monga taba tsena mo mamedi e motle motshireletsi wa setšhaba ya reng jwang kapa jwang ba lokela ko fina phatla ba etse bonnete ba gore ba fumana ntlha tse tlhakileng ka taba tsa Charlotte Maxeke Hospital. Se ipetsang pele ke tsa Gautrain wena mo mamedi e motle ka gare go province ena ya Gauteng. Gautrain botlhe re a tseba ke terene ena e tlwang boemafofaneng ba OR Tambo e lebe ka dibakeng tse fapafapaneng ka gare go toropo ya Johannesburg mmogo le ka kwano ka Tshwane mme tse e tlhaleletseng ka magetla ke gore ba se ba tlo ba le maqhama a ikgethang le Uber mme ke maqhama a ikgethang mo mamedi e motle gobaneng ke tsho botlhe bapalami ba Gautrain ba tlwang diteišeneng tse fapafapaneng ba tla sebedisa Uber ba e bitsa ka gore ke Gau Express go tloa moo go leba dibakeng tsotlhe tse ba batlang go finyelela go tsona mme goo ga o ba thibele bapalami gore ba ka di bitsa di-Uber tsena tse sebedisanang le Gautrain gore dibanke di ba ise dibakeng tse fapafapaneng ka gare go porofense ena ya Gauteng ka o qoleha.

nyewe teng e ileng ya hla ya emisa lefase la Afrika Borwa ka maoto ka kwano ka province ya Limpopo mo mamedi e motle ya boleng ba 2.2 million tjhelete ena e ntse ba tlo ha ile hantle nyewe na kamera ho ba baqusuwa magistrata a qhalenyewe ka lebaka la bosiko ba prosecutor NPA ere e tlo tsosa nyewe ena hele kele ke mathata ho bana jwale ya gale ba bang ba ba etapele ba ba dipolitiki mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi potso ya sala hore na ha ile hantle ntle ho etsa halankanye we ena e ya gang ka hare e bemba thipa ba ditekesi ho etsa halang ha ile hantle ka nyewe e setho sa parlamente se tse joang mo mamedi e motle se se ile sa ya emong wa batho ba ipelaetsang mohala o rela qhalanye wena qhalanye wena o bane ke a utlwa hore NPA e batla o tsosanye wena mme o na le letho le o tla le fumana bakeng sa ha o ka qhalanye wena ke ka hona ha ke tsho e gwadi gwatshana

0: ke ne ke re ena taba ke lahlela o dumatafole mohlomongwe na o tlo mphehla go gela hao letse bo ya hao ka ha yona puza face ke mphuza e ba kwa ke utlo motho ba re he wena ona le puza face ke mphuza face a go nthuse hle motho e motle mohlomong wena ona le tsebo re ke re thuse ba sa tsebeng re ithuele tsebo puza face ke mphuza face ba ba nkutlwa ba re ke PF ba o tla utlwa motho a re hai o sona le PF jwale o solo mobe a holo na ya fola ha ba ke lifu le teng le fola boemong bofe ere ke botse hle motho e motle ke lahlela fela taba ere ke utlwa maikutlo a ha mo mamedi e motle tshikeletsa molaetsa nomoro ya WhatsApp nomoro ke 079 758 5066 ke Peter nomoro ke 079 758 5066 ke mo tla mphumana teng ge ke re qoqa puza face ke mphuza face ha re ke re thuse batho ba banhle mohlomo motho ntse ya nona sefahle o fela o ntse titiana ba re ke yona ba re e o tshwara hantle ha o le jwalo PF na ya fola bo mmentu seng na motho a nang le yona ditlolo tsetse re itlolang ka tsona na di a thusetsa gore ka nnete re o bone ra motho ona la o ka bathweng e ntse le ena a nwa maoba le maobane na ditlolo tse di kgona go tima kapa go fokotsa maatla a puza face a go bue le nna nke ke ithute ka jeno nnanong le na la ditheo dikalaneng e tshebeletsong ya lesedi FM puza face ke eng a ke re thusetseng tle ithueletse botshebeletsong e ratwang ke nna le wena lesedi FM ke ne ke bitsitse mooki a tlo bua le rona ka tsona taba tsena fela ke a leka go motshwara mohala wa gae ga o lla fela momamedi ke a tshepa o ile le sephume sa boroko taba tsena dijwalo e re kutlwe mona
1: abuti papi ko mametse ke nna sefoka se thole ka mona ka Seneca
0: taba ka ke ena ke batla o tseba o rena phuza PF king ha ile hantle PF a go nthusa ge ke re thusane hle re ithueletse bona no la jwale la ditheo dikalaneng tsebeletso nye ratwang
2: oh DJ sticks ke tsena ka ka phiritwana ka mona ntate ke mametse le sedi FM a uti di tsile wena o tlwana wa lofika re nya o qetela ka phiritwana ka mona ntate ke teile tsebe moholo e ke tsena ka ka phiritwana what motho wa lonka phiritwana e be a di mugwana
3: Hotel DJ Sticks. Come on, sell a gamanaga. We mean park holomisa. Go manetega 88.4.
4: Dumela soja. Dumela DJ Stick. The coach elegant a beck and no monday. Come on, a gamma toby. Go manetega cooler 88.0. Come on, see Namusia motovats.
5: I DJ Sticks, and the woman is in that, take a minimum, nothing, that. We 88.9, Kilkamaka Caltonville, Kigusa Sally to mine, Kihali was a hot and that day. Aria Horinia Clan.
6: Hotel DJ Sticks, K Mongalibito Tapole, Lesotuma Puts. DJ Sticks, Pusa Vesiki. Ha motho a vaseline ka podoni e sa dule mahlomong a ho tho pusa face
7: DJ Sticks pusa face ha ifeli ke se fahla tsa motho a no le njwa la haholo la hlaphetse e se ka go dule a tawe ke yona tabeno ntla bona motho ne ka go tewela sa satawa ha e fuli ke sikhe bhluko hampi o DJ Sticks go re hey ene motho puza face ka mon e ka go a kitsebe yo ke ma kete DJ Sticks tsoga le bua ka mona ka Zamzila sa Solberg
0: o le fili eo le lebe
8: good morning papi ke ma binta ka mokeng a ra ba putso ya ha ka bukhutsonyana
0: eh
8: ha o thumo thona motho na le puza face
0: PF
8: ke motho e jwala bo sentseng tshobotsi ya hae
0: ebo
8: wena o no tseba papi metleng ya hae a le tsena ka bakala jwala
9: O kana go nwe ha o motho a o sheba fela a o sheba fela o bitsa ga re eno wa noena so tsana le jwala ka mahlong ka monanana e se ka kana go ngutupile kana go mona lo ka thola swe ka o hotile ka mahlong ka monana maga fela ha motho a o sheba wa bona go a shu jwalane tango zo ya
10: madume madume a di papi zo go mametse ke kene le wena hantle ka nako ka jelele ke mona mo ke ke khona ma ditaba so go 56 le khu ke 90.3 a se o se fahle ke sa motho e play sa le tsida ho ka le ka tshwa le tsatsi ke le tsida le ka dikela ke le tsida ntlo ha di thusi letho
11: se fa re o sa motho se a tshintsha ho motho ya a dulang a le gereng me hlaina le me hlaina e lo reng hanse han a nyolle wa nwa le tsatsi le tsatsi
0: hele
11: me itwa le pe tsedi ya mpe go mo tlhaga me tsinya mo ntle mahloko
12: dumela ntate mahloko dumela ntate ke sa face ke motho ya se fahlose se tupileng anwang ga la haholo ibile a sa gobale ke yana motho o tweng ke PF yenu a tupileng le mahlwana go go fahlose ha se senyile ke yana ntate tisetso tekete ntate mahloko so ja ke a leboha
0: ke a leboha gabane Yesu ba re ka go butswetswe kutlwele mo mamedi e mongare e ka go butswetswe ga o na le pisa face o ga ke tsheka mafu a batho ba bangwe le letho fela jale ga e se ka go butswetswe ba re ka go balonunyane tshetswe moya ganyane o phuzi e mme dimitso tso motho e motle pele go rra borra ro re ntse re le mmogonane o ke la ga o ditheo wa dikalaneng tshebelesong e ratwang ke nna le wena le sedi fm jalo potso wa ka ke ena nna e ya fola na motho ga a sana le yona a ka gutlela mane fatlhong sane kapa ke ga a ka tloelela letsina e sebe sebetsa jwang nna e ya fola na e ge ke botse lonatlhe gabanetseso ke re ke ne ke bitsitse nurse a tlo re tlhalosetsa le ngaka ke buile le bona ba le babedi ya ba ngaka go nna menyeo a ka o thusa ke ena a tsebang taba tsena ke mo file le rona e sebesebetsa jwang nna ke tlabe ke le sepetlele ke tla sitwa ka utlwisisa jale mme mooki ke yona ntsa botshwere mo mamedi e re ke utlwe fela go wena mo mamedi a gabane na ka nnete motho ya nang le yona p f e a fola kapa e se le molebe swatsing
13: kgotso kgotso DJ Six o petse ngwana mme ka mogao o tsere sekolanyana tlakolan known as London 89.0 pusa face ke sefatlhego sa motho a ipolaisang letsina e leng jala tanko
14: koleke nate matlhoko ee motho a busa facing tate ke motho e le gong o duanole gagolo motho o ne o tshela kaganong gagolo Wala buza face yone mo buisa ntwe ka batho le motlhasa tsela ka ano ka nna go setse ka ano bona. Motho o sa dua le walo. Ko motho o la tlhala o feta tlolo. A se nya tsobotsi. Wala le motlhasa tsela go ka nna ro tsetse ka ano ndate mahloko a tsha yona ha ya loka. Ke jena ka le ka phiritso ndate ndate mahloko.
0: Jena ka le ke batla o tseba hore na e ya fola na.
3: Dumela ndate mahloko. Puza face motho wa teng ha o mo shebile fela a tsoa bokong so ntse o bona fela makanikane mo ha e fole ke waya waya ke pele fela ne ke motlhoko ke re mogao sotletse ke pele fela mafuku matela ka mona ka box bag go lumisa lapeng bothabothe ba kgonyana mogane ha e fole
11: ha e fole ntho ene le matlo ha e fole o hang botabo e le bitle e batla o tswele pele ka yona ntho ntwe o ntse tswela pele ka yona o ne o fitlhela ga o ka ba go a botlwelela o tlo ba wes le tshwana le bolo tse tsa gale tsene dikenya sela and blatara ka gare tsene dipompua di kentse blatara ka
0: gare
11: e re ga o utlwa metsi kare ke tse e ba lwang
0: e botlhoko ke lefule botlhoko
15: khoso yestis motho wa aphuza wa pf wa fola a ka tlwela jwala a sa hantle ao motho o tlo fola hantle jwale batho ba nana bothata ba bona ke gore wa inehela a sa inehetse ha sa gona go ho hang ka dilema sekere sa ga o ka go wa mophela yona ya gana go bona melomela se ke dipintsinyana le ena mona awe ya fola ga baka ba tlwela jwala fela a tlwele jwala a ja hantle o ta bana motho a ba hantle go ba re jale go tila ka go phula face ya go bona se bile e tsale le kukanyananyale ka motho nkile tšhelete o lo patala but ke a leboa ntate ka moka ntogontogo ka mona ke sa ba bona ka mona ka mp ka limpopo ka mo
0: ntate
16: kgotso moga mahloko kgotso ntate a ntate phusa face ga e sa fela motho ga a le a ka ba le yona da ka ba tloela makanekane ao ke molebe ntate wa ba ikelebo ya batho le yona moga mahloko ga e fole kapa ga e fele jafta mtšale ka mona ka metshele fixback
0: ke a leboa jafa ke a leboa jafa
17: dumela ntate mahloko ke a motshimi gao nna ke nagana e ka fola ga fela motho a ka tlwelela jwala a tlapa a ja o tlo fola ntle le mone fela o tlo phela a le jwalo gobane motho wa pusa face ka ke motho o nanang jwala a sa ja a sa tlape kola kwa tho ke motho a nantsa le motle o senya ditshobotsi kona kona ka fela ka motho a go goileng sefatlheko
0: yo
18: ntate mahloko ntate mahloko o reng fela e a fela phosa face e a fela wa le wena wa itirita shapo wa nka bo mabeke beke tse pedi o sane jwala a o tla boela boweneng e a fela ntate phosa face e kgodesa ke mofokeng e ntate washanyana
0: ke a leboa phuka
19: Ira hotso ntate mahloko hotso ntate ira ntate phisa face ntate ya fola ntate mahloko ne ke re phisa face nna ke itse ba ntse ne ke re phisa face nka go mela photo tsa ka ntate ke sano ha holo a ja u bitsa ntate o ka hana go ke nna ya fola ntate ke go bitsa meeting ka gano fa ntse mo sa ke ntate
0: o a tshi wa utlwa le motho ya tswa mmono ya senga kila kopana le mathata a jwalo a ri ya fola mamedi ke nagana e a fola ga motho a fokotsa sekgatlha sa yona tai a ja dijo tse gantle tse aga mmele a ka loka sebastian mokotedi ka mona ka khutlwanong ke ena mongataba tsena wena motho e motla re ke di arolelane le wena tshebeletsong e e ratwang ke botlhe le sedi fm
20: kgotso papa kgotso mogantate mahloko phusa fetse e a fola ha fela o bo tlohela jwala o ipulela gore ha ke sa hlola ke nwa botlong ba ka o tlo ba hantle o tlo ba hantle hobane phusa faithi e tswa ke gore motho o tswela jwala o seng a sa je a sa etse letho empa ka a cha a porke
0: o ke batla o tseba jwale ke situle fela ke go botsa momamedi gobane jwale o ntliseditse molaetsa wa kgatiso e botlhoko kapa ke o fetoa fela ga tshobotsi motho e mongwe a re ka go poropotlwana ga o na le ja bamamedi ba bangwe ga bana kgotso wa tseba o morena ba re ka re poropotlwana ko go ka go mothonyananyana eno chabinyana ye o ba mamedi ba bangwe ga bana kgotso a tle ba sotho hele mamedi kgotso
1: DJ Sticks
0: ntate
1: ke le bone majwala ka mona ka Clarence ntate wa bona ga re majwalana a sekgowana na ai ya fela mara wa bona ga e le bona ba sosotho iketso mona hai a kgona estieno ga etswe ntate istieno ga etswe a yabelo chaya istieno ga etswe o tlo ulwa le jalo fitlhela mara bona ba sekgowa bona ao o ka kgona ba hantle
0: jale ke batla go tseba gore na e botlhoko na go botlhoko sefatlheong o etsalang ga o na le yone
18: kgotso ntate matlhoko gape ntate matlhoko o tla bona motho wa teng wa phosa face a sa le pinkinyana mo marameng monana a sa le magamanyana a motsunyana o ipotse gore motho o kengo a e jang e teng ntho ba e jang mona bang ke kokota hai ba kokotele ntate e ba qetile Gauteng mo kokota momentse ka 88.9 ke mofokeng gape ntate tango
0: he kokota ke eo he
21: dumela segoja o bua le Khale Molefe ka gore poto ntate matlhoko phosa face e tla fela ha fela o ka tlohela bojalwa wa nwa metsi haholo wa ja dijo tse hantle wa ja di-fruits meroho o tla ba hantle ntate mahloko ke a itabela ntate mahloko
18: DJ Stick ha e bohloko o puisa face le monga teng ha ipone o ipona e sheba se iponeng ke motho ba kwang ke jwala fela puisa face motho wa teng ya sefatlho se go godileng o le ota mokwe ya bohloko ha e bohloko
22: ntate mpituku netopo ntate mahloko ha e bohloko o fela motho yana tla bo bona ana le ditubatuba tse ntshwenyana tse bontshang fela go gae motho na ile ke ramajala ema ke ka moo ke bon thata ba yana ga sele de sekile opang ke ntsha motho ditshobo tseno fela tseno ape madubatubanyana tse ntshwenyana tseno tate ke a leboa ntate mpituku netopong
23: ntate mahloko dumela phosa face ha e fole gobane motho wa teng ga o wa mosheba fatlhelo sena o tla thola e ka mme o bolaiswa dipaputla go se le mantsi we ga keta ga e botlhoko ga e botlhoko fela o tla thola motho wa teng kore a le megwabadi o megwabadi mantate matlhoko
0: ga e botlhoko he

ka fumana maletsa o mongwe re ntate mahloko ebile e etsa legogo ha holo ha iqala ya opa ke thabo ka mona ka mongwato Kronstadt he ba bang ba mamedi ba re ga ena ga e botlhoko ba bang ba re e botlhoko jona o sa tsebantle motho wa teng o tshabana le dijo bundle of joy mo eketsi kwa lepe ga ke tsebe kapa o etsa bundle of joy kapa one o tlhalosa jwang ke bitso le leng lao ntate kwa lepe dumela ntate matlhoko ke nagana gore e botlhoko goba e tlabe e o fetotse seo o seng sona a nna oe aa e tlamehile be e botlhoko ao ntate matlhoko porobotlwana ga e ba e le botlhoko lesole le shwela dikano makatlego wa lekgosi ka mona ka matatiele a re motho o ba dipleti a babamedi ba bangwe ba na nnete wa tseba a ue ke etsang bana ba ba thuwang

awe sheba hantle tsupana kwa ha metsotso me ra roka mara ho ra bone nano ke la ha o di thewa dikalaneng tsebeletso ke ya batho ke le Sedi FM ntso o dutse le nna matshoho mahloko. Nnete ya sala re phela lefatsheng la batho ba kwatileng ba ikwatetseng ba senang thabo. O seke wa dumella mang kapa mang ya boemong bo jwalo ho hulela tlase boemong ba hae. So o lokelang ko o sietsa wena motho e motle mekgweng eo ya hae eo a ko nke mohlala wa tse ntle tse o lokelang ho di etsa ntlheng ya ho ntlafatsa bophelo ba hao. O be motlotlo hore wena ha o tshwane le bao ba jwalo. Wena o phela o ya pele, o thabele bophelo. O dilo bososela o tla hlola sera.

dintho di ngata bophelong tse re lokelang go ithuta tsona. E nngwe ya tsona ke gore o seke wa ithuta go nka dintho ka pelo. Wa bona go na le dipapadi tsa bolo ya maoto, ditlhopha tseo re di tshietsang. Ka nako nngwe re kwatela batshietsi ba tlhopha tse ding ga tlhopha tsa rona di hlotswe. Re kwatela batshietsi ba ditlhopha tse ding ga tlhopha tsa bona di hlotswe. A ko itlwaetse gore bophelong o seke wa nka dintho ka pelo. O bona ga o ka etsa jwalo o tla fetola.

0: Obane tsohle tse tswang ke batho dikeketsa fetola bophelo ba hao. Dikeketsa tlisa la ha ka ba ke eng hobane di etswa ke bona. Ska nka dintho ka pelo. Dumela maikutlo a hao e be a hao. Dumela a bona e be a bona. Bophelo ba hao ke ba hao. Ke mo o nka matla a hao teng. Sike wa nka dintho ka pelo ke a o kopa. A ke tsebe ke wena a tla mpolelela gore na ke mang ya ketekang la haela tswalo ka jeno. Nomoro wa ka mogala ke 086-000-3084. Ke mo o tla mphumana teng motho e motle. Nomoro wa mogala ke 086-000-3084. Ke le ka fumana kopo ho mmamedi wa tshebeletso le sedi hore ya sa itseng seo se kopang mora mahloko mo fete hle hobane re bangata ba batlang ho etsa tse molemo bakeng sa kopo ya sibuhudi tshebeletsong ya lesedi. Ya sa itseng tseo di kopang mo fete gabane eso ke kopo e tswang ho mmamedi. Ke le nna ke kgutlela mantsweng a ka hore o se ka nka dintho ka pelo. Ya motsapolane nomoro mo ka tshikeletsang molaetsa wa kgatiso ke 079-758-5066. Ke a ipita 079-758-5066. Le sedi FM dumela.
1: Lene ke mahloko.
0: Kgotso kgabane.
1: Le kae papa?
0: Ke phetse ha monate, ke bua le mang?
1: Ke bua le me ke Tshwalepe.
0: Ke manya ke tikang la hela tswalo ka jeno ntate kwa lepe.
1: Ke mora wa khaitedi ya ka Emilia ka manka nyama a tshwa kwa tshura ya ke tshidi so Raymond kwa lepe.
0: Ha ho le ya bone tse ding tseng a tanga ta mmolelentse re morata.
1: Ke a le bona ntate wa ho.
0: Ntate kwa lepe. Mame di dumela.
2: Go tsonta le mathuku.
0: Khabane.
2: That was to go to Sazaku, Mogai Texas, Valpark, Sasolbert, Kirchek, Malindi, Kafransi.
0: Listen, dear from Dumela. Mammy di Hotso?
3: Yes, I'm a Kamuru.
0: Daddy?
3: The car wanted to
0: Sabu. Sabu Zanzeria.
3: Yes, I got one of my one room with the
0: hair. Hey, I need a bill, I need a bill. Ntse gele mmoho nna no ke la haula ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM. Re ke etse kgweletso hle mo mamedi e motle hape. Ha re kopele ya kitikantsa tsile ha ila tswalo ka jeno. Re tsosa yena. Ha re se ra tsosa bonnye ke tsosa nnye ke a itlwelle yewa. Re tla e bona o sasa. Ka jeno re tsosa ya kitikang letsatsi la hae la tswalo ka jeno. Le Sedi FM dume.
3: Khotso ntate mahlokolo.
0: Khotso gabane eso.
3: Ke tla tlhoka go kimi ke tsimole se ke mona ka fishina la bank ke kopise ke kopela ntate mo tlhoko ke a hola ka jeko
0: khapu khapu
3: ke sa le vale le ha ko mokhwane ka mane ka Fred for
0: le yena wa kitika ka jeno
3: wa kitika ka jeko ntate mo tlhoko
0: khapu khapu ya mahlonolo ke yeno ga bane tse so hola nhle le bone dilemo tse dintse ngata ngata
3: ke le bua ntate mo tlhoko
0: le bua tsabele so ke le sedi mame di dumela
4: ha tsonde ke mahloko
0: khotso mmele kae
4: ke tlile ka ntate ma tlhoko.
0: Ke nna tintse ke ya chele le bea leyo. Ke manya ke tikang la hela tswalo.
4: Ke tikika morra wa ka ka jeno mane re ipetsane. Yena ke Patrick, ke le Patrick. Ke dimo di mo fone lo fate. A o ke le tse ding ke ngata ngata. Ke tswa tswa mane go kitika mwana moradi wa ntete mloa ka yena ke matuba ti ya mani magalani ke ra ba hole hle ba u ditse ke mama ha dimlo wa rate ma plastic kalamba ba ente ke mashok
0: ke le buile hle ke le buile mme ke ba le bohela tshebeletso ke le sedi mo mamedi dimela
5: ba ke ba tlhoko
0: gabane
5: da tele gai
0: o sa botsa ntse re ya khutsana wena o ya jwa
5: ai bo sa bogile ngire bo pire bo ga se gane se
0: ntate ke manya ke tikang la haela tswalo ka jeno
5: Jai kupela ntate ya kitika ntate ka usani
0: o wena o kitika usani
5: eh ntate jai kupela ga ni ntate tebu o putlwane mo tshone
0: ke le buile mina hani ntate tebu ho ke le bo mina hani hula hula khabani yesu mamedi mitsutsu le shimele mitsumi raro kamra ho rabone

botata bo bom bo bo lo mo mamedi motle bo re buetsang ge le batho ke o fetwa metswalle ya batho ba re tlameleng re ba dumedise fela ibe re a iphitela gele re qala se sibi ka pa re qala ntho ye mpi mo mamedi motle o tshwarele ke bua sesotho se ne pa hetseng re qala ntho empe ya hore re these tswalle le batho ba re tlameleng re ba dumedise re fete bana ke batho ba atletseng dipuo puo batho ba sa fellwe ba o qetellong le rona re iphumanang re le mahlatsipa ka lebaka la diketso le dipolelo tsa bona a kwa ithute ka jeno rena o qala setswalle le mang ele shumile metso mine metso tso hantle ka mora ho rabone ke itse nomoro ya WhatsApp ke 0797585066 Oziman ke yena ya tswakileng ka jeno motho e motle a re fa tsona ha monnati ka makgethe tshebelesong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM ge di tidinya ge di sa pele le morao ala la we chisa chisa ai fika mona eng kopanya hlo yetsa hlo ena ka tshwa ke modikwa dikwa

0: Dumela dipapi, ha monate. Ke lakatsa ho hodisa moeketsi wa Lucy. Ke re a hole a hole, a bone tse ding tse ngata. Ntate Modimo a mo nehe tseo a di hlokang. O hodiswa ke Ntivintivi Mokganyatsi ka Melodi. Ke a leboha. Dango.
1: Dumela digestic, dumela sehoja. Ke ho hola ngwana o fela, ngwana o fela go hula ka mona ka matwabe. Ke mamokete zwane. O hodiswa ke Mosena, a o siwa bana ka mona ka matwabe. Ha hole sehoja.
2: Kgotso ntate Mahloko. Ke ikopela ka jeko. Ke a hola ntate Mahloko, ke meketsi mo Lucy ya ikopelang. Ke sa lebalele ha Komkhane ka mane ka Frederfort le yena wa hola ka jeno. Ke lefahla la ka leo le re sharang letsatsi le selemo le yena. Ke meketsi mo Lucy ka mona ka Fusion ya lapeng ke kopisi. Ke motho a behang kopisi mmapeng ntate Mahloko.
3: Ke a leboha hle wena ngwaneso, ha o ntse o etsa jwalo. Metsotso ke 25 ka morago rra ya bone. Ge ntse re le mmogo tshebeletsong e e ratwang ke wena Lesedi FM. Lesedi dumela. Mamedi Kgotso.
4: Halo ntate Mahloko.
3: Dumela hle motho yo mogolo.
4: Ee ntate, ha ke kopele ngwanangwana ka mane matibili. Ke Nthabile, ke moradi ya mapitso. O kopela ke go nna matlhatlho wa bola ka keno. Ke kopele ausi Mahadi yena wa kula o mane tsefeng ntate Mahloko, ke ra fole. Ba kopela ke nkgono matlhago. Ke re babetsatsi ke monnate ka ke ntate Mahloko, wena o sebetsa monnate.
3: Ke a leboa. Tshebeletso ke Lesedi, mamedi dumela.
5: Yes, yeah.
3: Hela ke phetse gabane o phetse.
5: Ah, ke phetse biggest ke ai. Ba tlo ke ga tle motho go tso ba pala go ngwana ngwana nne. E ke ga ka lo ona ape de ke e tla di ke ke ga go tso ba di mona.
3: Eh ngwana mme ke a leboa.
5: Ah, no di pala ni ke ntate wa ka, ke a leboa le nne.
3: Le ka moso. Mme di metso tse 20 le metso e tsheletseng hantle ka mora ho rra ya bone, re ntse re le mmoho. Ke fumana melaetsa wena motho e motle hle. Ntate dumela, ntate Mahloko, dikalaneng motswako o ha ba hole ba holang ka jeno. Ke Mampopi Mokwena ka mona ka bohlokong, o re o ka Mogele Street. Ke a leboha hle Mampopi, ke a ba lebohela bohle ba kete ka matsatsi tsatsi la bona la tswalo ka jeno. Hashtag dikalaneng abotipapi Kgotso, setlolo sa ka boitumelo letshwela o qeta lemo tse tharo. Ke a mokopela ka jeno. Ha ho le a bone tse dintse ngata ntate Modimo a nna mopate mahlong a dira le babolotsana.

0: ke ma wili wili ke ma wili si tsebeletsong e ratwang ke wena tsebeletsong ya le CDFM re go feta ba ke ena motho e motle ana o kila a hlokomela gore le metsi a ditshila a ntse a gona go hudisa dijalo na o kila a hlokomela ho na jole kopo ya ka ke ena ho wena o seke ho hangwa ba utlwiswa bohloko le ke dipolelo tse nyahamisang bophelong gobane le tsona di ntse di o hudisa bophelong bona eo taba o e tsebe go na le batho ba bang ba o bonang o thabile ba tlatla ka ditshokelo ba bue hona ba bue hwane e le go dia moyeng o se ka ba ba dumella nka lentswe laka le metsi a ditshila a ntse a hudisa dijalo le mantswe a o a bonao a tla o hudisa o tla ba sekwankwetla o tla ba motho eo ya tla hlomtshwa le ke batho ba bang gobane o tla bo ikokobeditse mantswe a bona a o ahile nna le wena re ntse re le mmogo tshebeletsong e e ratwang ke wena
1: sabialosikhokho esincanere futhi nendawo seyincanere yabona ukuthi mane ngiphethe i-alaskare abafana bafunekayo most wanted yes

ka ba tsamaisa maikutlo a hao le mantswe a busula hobane mantswe ha gutli lentswe ya le gutli maikutlo ka gona wa lukisa wa ba le monyetla wa go itukisa o be hantle fela lentswe lona ha le gutli.

0: Ayaba mojo. Arriva intanga shwana labantwana man basibangela umsindo malini ngathi naso yabhora nje.
1: Hai le mitso tsone ma shume ma be dipile ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nana o kila hao di thewa dikalaneng tshebeletsong ye ratwang ke nna le wena le sedi FM motho mo tle le qhepele o le buima le o phelang ka hare ho lona ka jeno bophilong bona ba hao le tla fika pheletsong ha o finyana me bophilo le bona botlatla ka tsetso o tehang ha fela wena o dumela e ba le matla tiiseletsa ho so so kae ho tla loka.

ke dog shebele sa tshebeletso nye ratwang le sedi FM la pijana mane ke le go bapalla pine monati ya Alaska tsagale mohona no ke la haula ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ke moqobelo ka jone motho e motle miki ya tsiba ba bang ba se ba ile batso wa ke bua ka baganni ba ditekesi ba ganni ba dibisi ba se ba ke ne tshebetsong ga bane tseso tsa tsile monati le hlokang tshitiso wa letho le ne le ikobe mesebetsing ya lona go bane le sebetsa le setšhaba re tlotla maphelong a lona ge tshwegile ga e ka ba ke eng ke tloa ka lapeng la ka ke le motho eo e re ga ke fitlha ka rosepalangwang sa gago ke be ke ntshetsa gona go ke tswang ka lapeng la ka ke o ntshetsa go wena ga re ne re ikobe ka nako tsotlhe re ikokobetse bakeng sa gore kgwebo ya rona e gole ee ka nako e nngwe motho a ka re e hola jwang kgwebo ke ntse ke tlatlatswa ke tlhikefetswa ga fela sa o tlisetse a sa o phamisetse letsogo motho e motle ipoloke o boloke kgotso kgotso le yona wa tseba ka nako e nngwe ke e nngwe a dintho tseo bophelong ge lokelang kore ge ke re di ananele kgotso go na le dintho tse ding kananelo go ananela go fetola maemo a itseng maphelong a rona a hore re hlokomele dintho tse dintse o re ne ntse re sa di hlokomele jwalo ka yona kgotso go robala morolo ke tse dintsa dintlha tse o re lokelang kore ka nako tsotlhe jwalo ka batho ge di ananele bophelong ananela kgotso ipoloke o fumane nako e ntle ya o phomola le wena o tshwane le batho ba bang o bohlokwa mohlomong ga o tsebe jolo ka mogani wa tekesi mogani wa bese mogani wa Toronto le bohlokwa ka tsela e kgetheileng gobane le tshwege moruo wa naga e re ke thelletlhe motho yo motle jole ke etse le ga e ka ba keng sealemoyeng sa batho ee ke bua ka nna mokubung motho wa mošodu wa marokane kubukubung sa malota re bone kubu e kana ka ntlo ya moseme tsenyane di a sesa di be di tlhapetse kgolo di a sea di a tabola madiba ke kgomo ya metsi a ithule ka dinaka e thula ka phatla ntlwelele ke thale gobane metsing ke yona moo ke itlhabololang teng

ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi.

au sheba tshupana ko metso ke motso tso hantle ka mara ho rra ya bohlano nna le wena re wela mogahlolong wa o qetela wa le ratwang ke wena le nana o kila hawa la ditheo di kalaneng tshebeletsong ya le CD FM motho e motle metsotsong e sa fedi simpelo ke tla be ke suthela moruti ya tlang re neletsa jwalo matshidiso fela ha ke ho moruti fela moruti o emiswa ka sefeng

0: Ke ne ke itse ke tla fadimehela ditsela tsa ka, ke tle ke seke ka seba ka leleme la ka. Ke tla beya sethibelo molomong wa ka, ha e mobe a santse a le pela ka. Ke ne ke le semumu ke ikgutseditse, ka itima ho bua le ha e letsa botle. Empa bohloko ba ka ba eketseha. Baratuwa moreneng bana beso le dikgaitsedi, lona bohle ba mametseng sealemoya ka dipelo tse imetsweng, tse tetebetseng, tse bohloko. Lona bohle ba llelang baratuwa ba lona, mohau le kgotso ya morena wa rona Jesu Kriste di be le lona. Ba mamedi ba ka ba ratehang, lefu le na le tsela ya ho kgutsisa le ho utswa thabo ya rona. Lefu le na le tsela ya ho tlatsa mahae a rona ka bodutu le tsharelo. Lefu le na le tsela ya ho siya dipotso tse ngata haholo ho ba setseng, meloko le metswalle, batswadi le bana, le bohle ba hlabilweng ke tsenene ya lefu. Lefu momamedi, le siya ditulo tse fela ditafoleng tsa rona tsa dijo. Lefu le siya bohloko bo tibileng moyeng ya rona. Ba bang ba lona, le lahlehetswe ke batswadi. Ba bang le lahlehetswe ke bana, mohlomong ke balekane kapa metswalle ya lona. Batho ba neng ba le haufi le dipelo tsa lona. Le ka hara kahlolo, le ka hara kgotlo ena ya lefu, Modimo o ntse a bua Pesalemeng ya 34, temana ya 18:2. Teng moo re hopotswa hore Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng, o thusa ba meya e teteditsweng. Hona ho bolela hore bohlokong ba hao ha o mong. Modimo ha eme motsheo, Modimo ha eme hole. Ha o le bohlokong, ha o le kutlo bohlokong, Modimo wa o atamela. Modimo o tla haufinyana. Modimo o dula haufi le wena ya leng bohlokong. Modimo o bona dikeledi tsa hao. Le ka hara lefifi la bosihu, phaposing ya hao ya ho robala, Modimo o haufi le wena ngwaneso. Ho llela moratuwa wa hao ho ya hlokahetseng ha se sesupo sa bofokodi, empa ke tshupo ya lerato. Hopola hore Jesu o ile a lla lebitleng la Lasaro, botswalle wa hae. O seke wa potlakela ho fola ngwaneso, o seke wa ikutlwa o hatellehile ho bontsha hore o matlafetse, o kgothetse. Modimo o utlwisisa bohloko ba hao. Le ha re lla, ha re lahle tshepo. Tshepo ya rona e eme tsebong le tshepisong ya hore lefu ha se qetello ya bofelo. Ka Jesu Kriste re dumela bophelong bo tlang ka morao ho lefu, bophelong bo senang maswabi le sello le dikgaohano. Modimo o tla phimola dikeledi tsohle mahlong a rona. Ha jwale, tshwara letsoho la Modimo ngwaneso, o se fetohe. Itshwarelle leratong le kekeng la nkuwa ke lefu. Modimo a o hlohonolofatse, a o boloke, a o tiise, a o matlafatse. Tshidiseha ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
1: Molaetsa o hlakile bile wa utlwahala, moruti ri a leboha. Ke na le tshepo ya hore tsohle tseo o re fileng tsona ka jeno di wetse tsebentse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Mamedi, ke metsotso e leshome hantle ka mora hore raena ya rona ya bohlano, re kene mokgahlelong jwalo ka ke hlalositse wa o qetela wa lena le ratwang ke nna le wena lenaneo la hao la ditheoa dikalaneng tshebeletsong ya Lesedi FM. Metsotsong e sa fediseng pelo, ke tla kopana le mosebetsi mmoho le nna jwalo ka ke ile ka supa qaleong ya lenaneo hore ha ke mong momamedi e motle, ke tsamaya ena tsela le mosebetsi mmoho le nna e leng Thabiso Mafereka ya re hlophiseditseng tse oma ka jeno lenaneong la rona la Mpokolelle. Ee, ho jwalo ngwaneso o santse a thala ya hodimo le tlase a re morao matlhoko se ke le malala laotswe le jwale wena motho e motle go tshwagetse tse e tswang pele ka nako tsotlhe gorenyane ya botshelela re tlabalelwa ditaba tsa pele tsa letsatsi tla rang ka morago go tsona e be ke nka dithapo ke ditšhikeletsa jwalo go tiisetse Mokoena ka lenanao la mathumisa. Mona he re tlo mamela ditaba tse ipetsang pele tse ntseng di etsagala ka rona ya rona Aforika Borwa esita le lefatshe ka bophara se fetwe ke tseo a tlabeng a re fa tsona tiisetso Mokoena le moifo otlhe wa lenaneo la rona la ditaba la mathumisa goreng ya bosupa re balwe ditaba gang ka morago go tsona re kena lenaneong la thaba le nna le kgaitsedi ya ka Sebongile Sonopo o malala la otso le yena kgaitsedi ya ka o sa itukisitse o beile taba tsaye gantle ka manane bakeng sa gore fa mmino monate mmino wa monyanyako. A se mmino wa monyanyako fela motho e motle le ditaba diteng tsa bana tseo re tla di mamela ka morago ra borobedi le gona mono se ka ba ba suta pele a se ya le moya gobane re ya goreng ya borobong ga re kopana le ngwana eso ke bua ka ngwana sesi DJ Lovers Lerato Mpopo ke ngwana o Sleazy o tla reng ka katse ratoang momamedi e motle o fitlhela goreng ya leshome le metso mmedi a tla ba a furalela ena tshepe a re sia le Veli Moloi ka lenaneo la Re Ka Ofela le ena o tlhophisitse ka jeno nanong la gae la Re Ka Ofela nanong la gago la tshebeletso ya lesedi goreng ya boraro ke tsa dipapadi tshololo kaoke ka jeno go tla dubega he motho e motle ke tlhokometse gore setlhopha sa Orlando Pirates se tla gapa mogope ka jeno mo mamedi ke seo balatedi ba papadi ya bolo ba se tlhalosang le ditsebi go latelana lane ya sona setlheng sena sa tsa dipapadi mo mamedi o motle ba ikemiseditse ka jeno jwang kapa jwang ba raya go bapala ka o lekana se ntho e ba tlo eetsa ba tlhaba dintlha tse nne ka jeno mme gang ga ba tlhaba tse nne ba beya tlhopha sena ka mosing sa Orbit College gobane se tlabe se ya tlase lokong ya PSL mo mamedimo e o boima loko ena e boima ka tsela e kgethegileng Magesi ga e ka bapala gantle ya tlhola papadi ka jeno ba tla ya ka godimo ba tshware maemo a leshome le metso e mehlano mme maemo a leshome le metso e tsheletseng e tla ba setlhopha sena sa Orbit mo mamedi e motle go latela dintlha jalo ka ga ke tlhalosa ba ka o tlwa tse nne jalo ka ga balatedi batsho ba setlhopha sa Orlando Pirates a ke mathata mmamedi mme ka jeno di tlabe di fitlha pheletsong tsa leke ena PSL mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi setlheng sa selemo sa 2025 le 2026 jale re tlo kena setlheng se tlang ka moga mogopo wa lefatshe o tla qala ka latshelela kgweding ya Phupjane tla ra mogopo wa lefatshe o fitlha pheletsong re tlabe re itukisa jale re kgutlela lapeng ge tlo sheba tsa setlha sa 2026-2027 ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang jale sefitu he ke lenaneo leno le monate la tsa dipapadi le tshololo kaoke ga re tlabe re gasetswa papadi tsa PSL mo mamedi e motlhe renya botshelela e motsho moratuwa mzwa ke kachela ka

0: ya ba pidi monate ya motsamai le chakela ba ne ba re saka ke monate e o kineng kere ke feletse hlahlelolane la pele ho ana ama pedi kaona ele ama pedi a o kineng ke o sile kaona hebe kenyane e satswa feta re mo momedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke tle ke boela hape ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke tshwela mathefatshe nonyana senyamafi ke re shit ke ho ke re shit Basotho ntiseng ke le lothe ka torobela le ihlohadi. Ke le lothe ka maphatsima, ke re taka dimane bone le loholo bone la tlatla matsholo. Siu bai, moloi a utlwa bohloko, ha bona maluti a tseha a keketea. A bontsha kgotso, a bontsha lerato, mafika a rotha dikeledi tsa thabo. A theosa meokgo ya lerato, ka mona bo moratsweni ba thabile ebile ba keketea. Ba bile ba ingwaya monate, rata kile e thibang ditsebe metsotso ya sudutsana. Rapa mangwana le hodimo jwalo ha utlwahala meqoqo ya matshi e ke tjane ke tsho yo a ya bonketu le bonketwa ke re qha hol hore it mpolane ere ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomo ntsebetsa o tsona dile tsa eba lena he la bobedi ho ana ama pedi a o ke bontsha gore ke ne ke o sile ka ona bekenyane e satswa feta e tle tshwele mathefa tse banna nonyana senyamafi ke mo tintinyane ke nonyana e fofang ka bahlale ke mona e sa itshebeng seritinye ke nonyana e marapo dipakeng ke re shit ke re shit Basotho ntiseng ke le lothe ka torobela le ihlohadi ke le lothe ka maphatsima ke re taka dimane bone le loholo bone la tlatla matsholo siu bai moloi a utlwa bohloko ha bona maluti a tseha a keketea a bontsha kgotso a bontsha lerato mafika a rotha dikeledi tsa thabo a theosa meokgo ya lerato ka mona bo moratsweni ba thabile ebile ba keketea ba bile ba ingwaya monate rata kile e thibang ditsebe metsotso ya sudutsana rapa mangwana le hodimo jwalo ha utlwahala meqoqo ya matshi e ke tjane ke tsho yo a ya bonketu le bonketwa ke re qha hol hore it mpolane leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ana ama pedi a o kineng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsebile karabo tseno tse ngatangata di agele mona mo Afrika TJ at sabc.co.za re ha o le tjena ha ke sa tswa feta mahlatlhelong ano ka bobedi ba ona ke tle ke mathematise ba ka bofufu ke le kolekole dikarabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena he jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi eno wa pele a kenang kwano a re dumela hle mphamele wa kgomo tse go aba a re motshwara teu wa kgomo tsa ntate le ene o mphile karabo tse pedi a re tlhatlhelo la pele ke utlwile karabo ke eo ntate maferika tlhatlhelo la bobedi ka o tshwana ke utlwile karabo ke eo a re ya kgaola yaya ke motlong ye mosetlha tshediso maloka ya leng ka mona ka zone 6 ka extension 3 ka sebokeng 1983 ntate sampi masiu a re kgotso nonyana senyamafi a re motintinyane ba nako o mararapo dipakeng o mphile karabo tse pedi ntate sampi masiu o itse a pele ke eo a e ngwala ka tlhakotse golo ya bobedi le yone a re ke eo a nna e ngwala ka tlhakotse golo a re go tswa go ntata bašanyana ke mohatsa mme dipuo Mamolete Masiu o ka mona heka Cape Town ka mona ka Simons ke ka mona ka Western Cape re ke feta ke bona hape ile ngakena kwano ke Thibologanga Samuel Galaki ngwana wa Sheo ke ne le na re dumela hlanta tema Africa le no mpile ka rabotse pedi Thibologanga Samuel Galaki o ka mona ka extension 7 ka mona ka Bellefontein ka di Santeng ampa ka rabotse pedi a re ntate ma Africa ya pele le ya bobedi ke tseo Christopher Mohori le na ke yo nokene wa ntumedisa re dumela hlanta tesaga ke nna Christopher go itse mang Mohori ya leng ka mona ka gotsong ha o file tropo ya Botaville a re go tlhola antle hore roki seno ho ya pele o ne ya bolela ka a re ya bobedi ka nnete tsebetsona di letsa iba re ya leboa re ya amohela Christopher Mohori re ke bone hlophe o mokwena le na ke yo no wa kena kwa no re ya pele ntate ma Africa ke eo ya bobedi le yona ke eo a re go thegeditsa ba re tege wa utlwala nnete ona fela etsa karabelo a re ke a lebowatle ntate ma Afrika ke a leboa Polomagwasha banna ke a tlhapang yanyolo wa madiboho auskabo nena ke mmea pulang le ke o rapetse ka mona ka qwaqwa ka matsikeng le eno mphile karabo tse pedi a re ntate ma Afrika ya pele ke utlwile empa ha e le na bobedi ka nnete e tswe boroko ke sera ke ile ka ya le sephume sa boroko re ke bone monga kenang kwano ke Lindela Mafaso le ena wa kena wa dumedisa re ntate ma Afrika ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo jalo ka ke boletse yangwe tse mona ke Lindela Mafaso ya le nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka phoko ka katleng ke ka mona ka Jemistin sekete ramoletsane le ena ke yona wa kena re gotso hle ntate Mafrika le ena mphile ka re botse pedi ya re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika ke eo re ya gaola ya ya paseka sekete o ka mona ka mangaung ke ka mona ka BFN ka Bloemfontein sejana mani ramukwatsi le ena wa nkokotela re ketsa ka rabelo hle ntate Mafrika mahlahlelong ao a mabedi a bekenyane e satswa feta mphile ya pele a boela ampa ya bobedi sejana mani rapatanga ramukwatsi o ka mona ka halibita ka mona ka mafeteng ka rona ya Lesotho motheno he ka mehlala matsatsi ke tshokire ke le kaota Ephraim Mapuwe le ena wa kena re gotso hle saga ka mpam makolometsa re dumela hle ntata banana le ena mphile karabo tse pedi ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi le ena ke ntata banana ke mahatsa mme maitumeleng matselane ntata Selina Letshego ka mona ka morojaneng ke ka mona ka di best dop ke ka province ya Freestata mapaseka sebabule are ya pele la bobedi ntate Mafrika ke tseo karabo tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba tsona ke mapaseka sebabule ya leng ka mona ka bonani ke ka mona ka Vanderbilt Park ke ka mona ka Lekwa mwana weso ya kena nkwano ke mokotedi mokotedi le ena wa kena are dumela hle mohlatupa le no mphile karabo tse pedi ya pele ampha yona ya bobedi ya mampha yona ka ditshwantsho are go thegeditse hle ntate Mafrika ke ntata bohlokwa bontle le thato o nomorong ya ntlo ya nngwe tharo nngwe noto strateng sane sa Maditjane ke ka mona ka Nyakalong ha o file toropo ya Allan Rich ya leana teng ke provinceng ya Freestata motso ha e seruwe wa dumedisa re dumela hle ntate saga ka mpang makolometsa gaitsedi ya banana a re banna mothe motso ha e le moqebelo mothe motso jelo ka mokubetso le eno mphile karabo tse pedi re ya pele ntate Mafrika le ya bobedi ke tseo hle karabo tsa hao ho tswa ho motso ha e seruwe ke ntata re tshepile le teboho ka mona ka supermarket ka diapolong ka mona he ka qwaqwa ka phutha ditšhaba tisetso mosesi le ena wa kena a re ntate Mafrika ke utlwile antle hore roki tseo di bolela kae a re dumela hle ntata banana ampa karabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi a re ke a leboa hle ntate Mafrika re kgotso ke ntata banana e leng tlalane le reabetswe tiisetso mosesi ka mona ka Vanderbilt Park a banghopotsa wa ka banna reabetswe mme madinko a banghopotsa eno wa ka ya moholo e le ena ke reabetswe re ke bone kwano mapaseka sebabole le ena wa kena re lesokwana le letsatsi ntate Mafrika mongodi mapaseka ka baka bua karabo tsa hae banna ka mona ka bonani ka mona ka Vanderbilt Park Shwapi Mkabani le ena ke eno wa kena a re kgotso hle mosi ya motobatsi wena phele o se fotla dimeri ka pele karabo tsa go kitse kwa bobedi ya pele le ya bobedi keo a ba re titi ote Shwapi Mkabani ka mona ka extension 9 ka Phamenya ha o file toropo ya Bothaville ya ke ke tshokire nnete a ke kgomo a ke bitswe ka bitso le le leng kwenehelo ya leso le ena wa kena kwano wa dumedisa re dumela hle ntate Mafrika karabo ya pele keo ya bobedi le yona keo kwenehelo ya leso ke ntata Lindiwe le Bongani o ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Mangaung ka province ya Freestata antle ka harampa ya Freestata kgotso hle ntate Mafrika ke tsane mahlaku ka mona ka Johannesburg CBD le eno mphile karabo tsa hetse pedi re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika ke tseo hle le nna ke tsa karabelo puseletso tanki le ena wa kena mempuse o re kgotso makolometsa ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo puseletso tanki o ka mona ka Matsikeng ka qwaqwa thabadi mahlwa
1: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
0: ke Mokwena Nkgula ke motswalle wa Master Touch ka mona ka Club View ka Phase 3 ka Phutha Ditšhaba le eno mphile karabo tse pedi a re kete a ba re kedino a re kitseo hle ntate Mafrika ka bobedi ba tsona Elizabeth Moeti o re dumela mohlwathupa ya pele le ya bobedi ke eo ya ngotse mona he ke Thabiso Lekweni ya bana ke ntša dithota ka mona ka Caleb Motsabi ka Center City Bloemfontein a re kgomotseo hle ntata banana ka re ela ntša dithota ke tla go bona e segale Thulo wa Leeto banna motaung ye motona a boela gapele na ke ena kwano ngwanna weso he ka mona ka Albertone ka provinceng ya Gauteng empalapeng ke ka mphatlhalatsane ka tseki ka mona ka qwaqwa ha morena setsoto eo moraga e le morena sefofo o mphile karabo tse pedi le ena a re le hoja ke le gole le hae ntate Mafrika empa he ke ntse ke mametse tshebeletso ya Sesotho e leng Lesedi FM Elias Sithole o mphile karabo tse pedi Elias Sithole fa tentseng tso ka mona ka Poloru a re ya pele le ya bobedi ke tseo ntate Mafrika Puseletso mokwena o a kena mabokang banna mempuse ka mona ka luseka ka qwaqwa le eno mphile ka rabotse pedi re ya pele le bobedi keo thani thekiso o ka mona ka phomolong yena man le eno mpaka rabotse pedi re ya pele le ya bobedi ntate mafrika kitseo dingata ka rabotse ile ntsa kena re ke tsipetse na hem bakeng sa boloka nako ntate mokwena fatentse ntsopoloru ha o filimela ona wa N5 le eno mphile ka rabotse pedi mapaseka se babole ka bonani van der bail ankagela tse mmalwanyana matwang mosolotsane ka mona ka ramolotsi filion scroon yena nuku mosolotsane le nna mpaka rabotse pedi le rata thateng le nna o kene bohlokong Bethlehem le nna mpaka rabotse pedi bana ntate molifi mo fokeng ke malome are mchana di tadime ke tseo ka bobedi le nna o mphile ka rabotse pedi ka mona ka fatentse ntsopoloru Kaiser Mlangeni o Bloemfontein North Hook le nna ampaka rabotse pedi tsa hai are ke tsa karabelo babo re ra mo kanati le nna o kene ka mona ka botshabelo N section asemane dinkung le nna ampaka rabotse pedi Lydia Leo le nna o kene kwa no Lydia Leo ka face 2 ka Bloemfontein ampaka rabotse pedi mama mogetle ka mona ka makeleketla Winbeka le ena titi ote o mphile ka rabotse pedi le ena a na etsa ka rabelo mahlatlhelong ano ka bobedi ba ona ere ke bone tsedintse ile ntsa kena ntate Bishop Chetuvuma ka mona ka CW5 Van der Bail Parker a ntse a tsamaya le mema bishopo le bone he ba mphile ka rabotse pedi ka moo ka Van der Bail Parker ba re kitse yotlhe ntate Mafrika Poloshia ke kgaitsedi ya mphafulane ka mona ka Orange Farm Extension 3 le ena a mpha ka rabotse pedi makafane Paul Ntidi ka mona ka Mamelodi le ena o mphile ka rabotse ka tsepedi a re kitse yotlhe ntate Mafrika lehlone ono nyokong ka mona ka Gotsong ka mona ka Botaville nomoro nyantlo ya pedi robedi hlano robong strateng sa lediga le ena nkagelela ka rabotse pedi mahlakuthane Jeremia o ka qwaqwa ka mane ka di-belt a re kitseo saga ka mpa makolometsa Betuel Molelekwa o kokosi ka mona ka Forgeville le ena nkagelela tse pedi Tšhabalala Elias ka qwaqwa sefikaneng ka tsheseng le ena nkagelela tse pedi Johannes Majola ke a leboa ka mo ka thibelela ka qwaqwa voiswa ke leboile ga morena sekonyela ka rabotsa o kitsena hengwaneso di fitlhile ntate modibedi Damani le ena o ile a kena bana ke mohaila ke thala maite a lefatshe ka mona ka gamabote ka beria ka Lesotho le eno mphile ka rabotse pedi diome le bona o ka mona ka Raceway Park ga o file maemafofane Bloemfontein le ena a mpa ka rabotse pedi letlhononong ko managela dingata mamedi ka rabotse dingata ke a leboa dingata bona ba e sale empa fela he se jana mane ramokwatsi bana beso re se re tshwere ke nako mona gore e be re tswela pele ka gore ge nne re bale mabitso ana a lona fela ke a leboa he momamedi ga e le mona ka nnete o ile wa fela wa etsa karabelo mahlatlhelong ano a mabedi a gore neng re usile ka ona bekeng e sa tswa feta ya pele ke lesokwana ke ya pele ke lesokwana ya bobedi yona ke letsatsi kapa lephagama ke tsona e karabo tse pedi bakeng sa mahlatlhelo ano a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta ntumelele ke kolobi sentane ke nwa metsi hang ha ke bituwa ke tlabe ke sentse ke usia ka mahlatlhelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena ebile re sentse re lo diela dikgala bakeng sa lenaneo lena la mpolelele fela ntumelele ke nwa metsi ke tlabela gape ke gutlha
2: go tloa ka meso ga mahlasedi a letsatsi a paka gore bosele go ya harampa ya bosigo Lesedi FM le rola gaebane go tlotla bagale ba agang ba thobang dipe.

dimo e ba tshwereng go tsa ba dimo sa loseng che ba bang ke a tseba re ba tla boloka beng ka bona e ba bolokang ka nnete re sentse re phepi bohle ba tle ba sebetse antle le ho jaretse ba go lefu ha le bonolo ha le bobebe e bile o thata re re tle re amohele ere ke fete go sie ka mahlahlalo a mabedi ba keng sa bekena ana a o kireng ke ya ma cha cha ere ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafi ke mo tintinyana ke nonyana e fofang ka bohlale banna ke mona e sa itshebeng se retinya ke nonyana e marrapo dipakeng Get it. Kile thotwa re tsala mohlangkana. Ha ke hohlola lefatshe le a totumela. A ke mmaka ditabatsa tsile tshisa dipuana. O tlala di makatso. Ba mpitsa ka mabitso bitso, ba mpitsa morongo wa matsoho. Ba mpitsa go gomatha, ba mpitsa go botla. Ho ba ke gogotsa e meholo le menyenyane. Ke harola motho a itwa ile tswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena ke bolela yena wa titi mohloka molato sechabing ke ena morungwa nyene le bosiu nyene tsatsi le chesa dipuana a bohloko jwalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng ha siwa ba tsholoko ba bina ba opa ke bolela bona yo papina ba bina pina tsa badimo tso hletsatse jwa tsatsi le chesa e bile le chabile e bile ho thwathwa retsa enwa o rongwa le hodimo le hlakile Maru a sitting ke thagola mohloka molato ke a be ke gauletse wa ka ditsing ke re ha hola hore iti bolal leo ke lona he mo medie motla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo la pele ho ana ama bedi ama cha a o kusi anka ona bakeng sa bekene re ke tle ke le phete e ba mohlomo ntse betsa tsona dile tsa e ba le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tseno nyana senya mafimi ke re chet Ke le thotwa re tsala mohlangkana ha ke hohlola lefatshe le a totumela a ke mmaka ditabatsa tsile tshisa dipuana o tlala di makatso ba mpitsa ka mabitso bitso ba mpitsa morongo wa matsoho ba mpitsa go gomatha ba mpitsa go botla ho ba ke gogotsa e meholo le menyenyane ke harola motho a itwa ile tswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena ke bolela yena wa titi mohloka molato sechabing ke ena morungwa nyene le bosiu nyene tsatsi le tshisa dipuana a bohloko a bohloko jwalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng ha siwa ba tsholoko ba bina ba opa ke bolela bona yo papina ba bina pina tsa badimo tso hletsatse jwa tsatsi le tshisa e bile le chabile e bile ho thwathwa retsa enwa o rongwa le hodimo le hlakile maru a sitting ke thagola mohloka molato ke a be ke gauletse wa ka ditsing ke re ha hola hore iti bolal leo he ke lona le hlahlelo la pele he mmamedi ho ama pedi ana a o kusi anka ona bakeng sa bekena me ke tse wena o tswa dikarabo tsibila tseno tsohle di agele mona mafire ka tj@sabc.co.za Fela ntumelo re lena la pele ho ana ama pedi a o kusi anka ona ke tle ke le feletseng ke gibitse ntate tai se ke ntate tai mane e se le mofu bana mohale wa dioding a tla khitla pine monate kwane a re mutlanyana e tla re ka morapini ne he ya mohale wa dioding ke tla be ke nna nabela hlahlelo la bobedi pele re diela dikhala fela e re ke late mohale wa dioding

Ye ba pinyo monate no ngwe mametse mo hali wa dioding o ne a re mutlanyana ke monate o ke neng ke feletsa hlahlelo la nla pele ho ana ama pedi a o kusiya ka ona bakeng sa be ke nan tumelle ke tle ke nana bele hlahlelo lena la bobedi le teng ke tswela mathefatshe no nyana senya mafi ke re shit ke re shit no dintle ha ka kang nna kana tsa le hodimo Kabo pati pati batona hudimu mahudimong. Kobo en yale pati uratia hupatima. Kabo silimela makulubela mpata latani ipatima. Boroko kimu nyani tasabu pati pati. Au dinte hakakang nakana atzali hudimo. Kaseka jasatona huyet ela hudimu. Hey harama siu haututi huizet u. Rena poso tsa mupi di bonisitse le fatse bo phelo ke morolo tsa sabo pati pati bo re boloke ile tla saganya ya tsona di isa bo phelo le fatse le aparelwa ke ganya di isa pomolo o paka nako ya gefu ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona ha di dikela re bona ka tsona ho ganya hore jwa le ho fitlile nako ya mpipi nako ya u isa masapo ho beng Ha boi re bona ka mphatla latsane yo na ya mi so se ala mafifi ke re ka hul hore iti olale ke ya le peter he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlo mantse betsa o tsona diletsae bo le peter ngaka ke tshola mathefa tseno nyana senya mafifi ke re shit ke re shit no dintle ha ka kang nna kana tsa le hodimo ka bo pati pati batsona hodimo mahodimong kobo en ya le fatse o ratia ho patima ka bo silimela makulubela mphatla latsane e patima boroko ke monyane tla sa bo pati pati au dintle ha ka kang nna kana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho et ela hodimo Hey, harama siu, how to see who is it? Horrena khoso. Tsamupi di bonisitse le fatse. Bo phelo ke morolo, tla sa bo pati pati. Bo re boloke ile tla sa ganya ya tsona. Di isa bo phelo. Le fatse le aparelwa ke ganya. Di isa pomolo o paka nako ya gefu. Ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona. Ha le dikela re bona ka tsona ho ganya. Hore jwale ho fitlile nako ya mpipi. Nako ya u isa masapo ho beng. Ha boi re bona ka mphatla latsane. Yo na ya mi so se ala mafifi. Ke re ka hul. Hore iki olale. Leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi. Ho ana ama bedi au ke ringe ke ya macha. Bakeng sa bikina au kusiyang ka ona au kitseng a o tseba dikarabo tsubila tseno tsohle. Ya khela mona ma Afrika tj@sabc.co.za niti ya sala ke fitla mona ka mehla le matsatsi ke tshwana hantle le morena ha e papitso ke kereho ga moroho ha se o tla tsa boleke etswe mo japele o ntse ya tshwana antle le mo jamrao o tla natefelwa ke manane ohle a itongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re re itswa bakeng sa mafelo ana beke ho fitlela peritiane bekenyane etang ke tswa ka pele mona tekwano ke bitsa mokotso ha re ditima ka nnete wa rongwa ho tho o tlo potake hamfela ha e mamedi ha re thola kwano kopana le moifalana no la ditaba la mafelo a beke la mathumisa

Bon, mon radio à Brenne, bon, on sait à réussir.

Mamedi re tswela pele ka ditaba tse reng komishene ya naga ya bareki ke bua mona ka NCC, National Consumer Commission, e isitse khamphane ya difofane ya FlySafair lekgotleng la bareki ka mora diqoso tsa gore e rekisa ditulo tse ngata go feta tse teng difofaneng tsa yona. Mme bapalami ba banghe ba ganetse gore ba fumane bopalami difofaneng tsena fela ba rekile ditekete mme di netefaditswe. Komishene e re diphuputso tsa yona di fumane gore re khamphane ena e tlotse molao wa tshireletso ya bareki ka go rekisa ditshebeletso feta ka moo e ka fanang ka tsona le mekgwa e seng ya toka go bareki. Tabena he ile ya tlhagisa dingoro tse ngata le dipotso mabapi le tokelo ya gago le moreki, haholo le boikarabelo.

0: are o ile pala mafofane a tshwere le tikete bare e ha o sana stulo empa a rekile ba dumela gore a ka checka in ka sgoa me ha fihla are o ile pala mahasana sana sa sana stulo ya hla bangongore e ngata ha holu yeno ba ha se mo palame a le mong a ileng a fumana gore ere a se a fumane le tikete go tshe ke ke kera gona go palamisa re le commissioner Ronaldo ke le hore re ka fuputsa tlasa section 72 ya consumer protection act re le raetsa jalo he ne ke ka go hore le ra fuputsa ra fumana hore ba tlotse consumer protection act ne ra baisa le go keleshwa ne le tokelo tsa bareki e le consumer tribunal
1: ke di tokelo di fetse bareki tse hadiketsweng tabeng
0: dira ta le tlotswana fela tsona di a tsamaelana rena le section 47 ha e lori ra gwebo o fana ka ditshebeletso a ska fana ka ditshebeletso tse tlolang tse bang a ka gona fana ka tsona se ka se gwa reke overbooking ha e lori o ya fana ka tshebeletso tseno ha o beteng se mo qosang ka pa se mo susumeleditseng di phuputo tsa rona driftmane hore ha ho letho lentseng hore ha ho se susa se se ntle o luye tsa gwebo fela ka bona o fumana tjhelete engwe potso ile botsa re ka ba ke se feng sa di susa se da mhlomo re ka se amohela ka pa le baka le ba re ka le amohela ka nako engwe e mo motho a re motšhini wa rona e re o sebedisang ho ka matikete ha o ya sebetsa hantle mme ke ka gore reng re nkile tjhelete e ngata ka go feta ka ba re amotse batho ba bangata go feta ditulo tsa rona re le airline kapa yona stadium ra opola ekile a etsela ka stadium ke le leng la mabaka ano mme ba tshwanela go netefatsa gore ba fa bareki tšhelete ya bona bana ga re tlhokomela sefofane sena airline ena bona banka tšhelete go netefatsa gore hona le ditulo tse bang ha ile re mhlomong tisetso o ile wa siwa ke nako ha o fihla airport ho thwe o so o late o ke kwa gona o checka in ba lokisetsa hore e mo motho a gautshwenyane ba re o ka gona o kena o no batlile sefane se latelang o ka gena hoke o ka gona o kena mona empa ha re hlokomela ke ntho ba yetsang mehla yena dilemo tsena mme diphuputso tsa rona di re bontsha gore ke bareki ba kankane ho ketetse hlano be bang ha ba fumane ho kena sofaneng sa bona se bang ba sepataletse ba bang ba bona ba re itse motho a tshwanela ho nka tšhelete hape a reke tikete le leng kapa tikete e nngwe e neng a re ke dutse dihora tsa batharo ho ya ho tse nne ke sa fumane sefofane sena se bolela gore ga o ya gona go etsa mabaka e bang o ne o tshwanetse wa ya go ya wa etsa ka nako yane tse ding he ke dipehelo tsa bona ga o sheba consumer protection act e re mo e bang go na le risk go tshwanela o netefatsa gore mathata ano ke a ga wena ra gwebo empa fly safare e re yona ga e le gore difofane sa rona setletse kapa re entse overbooking ga se mathata a rona o tla tshwanela o eme wena o le mopalami dihle dingata tlolo tse bang ba di entse ka sa consumer protection act fela ke mpa ke bala tsena tse pedi kapa tse tharo
1: ke kopa fela o tshwaraganyane mentaba re fetise mabenkele a re gutla mabenkeleng re tswele pele ganyane fela ka tse dingwe tsa dintlha kopa o tshwaraganyane fela mamedi re ntse re buisana he le mme Phetho Ntaba o tswa National Consumer Commission re bua he ka tabena na ya company na ya difofane e leng Fly Safare mo teng e qoswang ka hore rekisa ditulo tse ngata ho feta tse leng teng difofaneng tsa yona re ya mabenkeleng
2: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena Boloka disolong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99 di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45 le 6 pack ya di 1 litre tsa dikatjwang tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela di fumane ya mabenkeleng ose a Shoprite Northern Cape le Free Starter ho fihlela ka di 24 tsa May Fumana tsenga dalo feta ka ditheko tsa Shoprite.
3: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa R20,000 kontane ha re sepe ya hae ya sechu. Chu e ka hapa hara di tshene tsena tsenne si chusa hao e be se sa le baleheng si etse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo

Mamedi akore e saloseng ku yetsetse concert ya mahala tshebeletsong ya lesedi ka ho nkela Assumption Senior Secondary School ba re ha ke o tshepisi ha ke khutla mono ke tla ho nkela ba Cecilia Asenkezito ba re sefako sa dinehello ke khutle hape wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tla ho nkela sehlopa seo ke se ratang haholo ke bua ka sehlopa sa Thabong Serenade ba re Ramafufutlele di le taro ka tatellano utlwa

Amamedi ha re epele nna le wena ho ba misusunye mashume mararo ka mora hora ya bosupa ke mane mo tlatla ngotlo ngolla o mpolelle hore na ke bomang bankang dilemo ba le mmoho le nyalong ke bomang ba o mamedi ka jeno bankang kano ya lenyalo ho pola hore o tlo ntumela molaetsa ho 0797585066 ke bo kiritseng teng ho seng ha ka jeno buisana le nna hle mamedi 0797585066 rutorna ke bomang bankang dilemo ba le lenyalong ke bomang bana ba o ka jeno lena ba nkang qeto ya ho nyalana Masicilia a St. Luke ba teng ho seng a ka jeno ba re ho mengwaga ha ke gutla mono wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi eyeyeye ke batla ka jeno ha o lo kgetha mane bo sa tsebe hore na o nkeng kore o ikopanyeleng ha ke gutla mo mamedi ke tlo nka St. Dominic le bona ba teng ba rekelorile ha ke gutla ho ba ko nkela tse tharo ka tatellano ke tlo nkela Valkyrie stars bare fiela ke onkela tsona di le tharo ka tatellano utlwa

0: Mamedi erekeng ke ba bararo fela mohaleng 0860003084 ke mo mphumana nteng ha e ba mamedi hona le motho yang ka dilemo le monsena ba le mmoho 0860003084 re ba etsetse letsatsi ha e ba hona le motho yang ka motho wa ha e ka jeno le hona mo re etsa fela jwalo le se di dumela
1: mama le bonji
0: le kai
1: ke bonji ya mami
0: ke phetse handla monate ke bua le ntate mang kai
1: I'm going to go to the house.
2: Dipetse man ke papin tore ke ka mona tavalo ngwana mme ke kopa o matla ba so itse ka mane a letse motlo le me ba le sa motlo ngwana mme ba itse le motsena ata ba ntse ba kopana ngwana mme modimo ba fa feeling tsena ata ngwana mme bana ba tshwana ka mokgo ngwana mme ke a lebo man re tshwana ntse man lo ba bele ka tsela nna
0: ke le buile ha holo hlega itse di aka mafelo be ke monate
2: thank you ngwana mme lo ena sala jwa
0: le se di FM leo Mama di dumelang. Le se di khotso. Hello.
3: Ah, boss.
0: O shapo jang khaitsedi?
3: Le o shapo boss ho jwa ngwana.
0: Monate nate.
3: O tsaka ma braada ka bona ka matate ntshame bi. Hanke ke kopela ntate tubasi mokwena. Lemme mama siro mokwena ba katale mo 63 bale le yalo mbona ba dula ka bona ka matate ntshembe di jwalo ya ka nna ke ho bona ba tsaga jwalo renka mohlala ho bona le ha ona re so le ba tsogenae ile go ile smosh
0: a o tla mofumana wena gaitsedi ya ka ke a le bo utlwa
3: tsapo smosh
0: Chapuda, on 20 akana, ha motho a sina motho. Ha 20 itulelo, tsa ho ba le motho ke stress e fela ka bo yona ntwe.

Mamedine ke onketse motheo FET College ba utlantse monate ba re se bongile ba ba ba re mabasotho ke misusu ya le shumele metsemeraro pele re fitla horeng ya borobedi me wa tseba he mane misusu ya le shume pele re fitla horeng ya borobedi ke mo wena utlantsetsang kutlo rena ebe o seng ha ka jeno ke pina e fenyo kala ka tsang hore ke tle ke o phethele yona mamedi tletsa jwalo ka lerato.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ela ke foune ntšha eo
2: ee ke fumane ackermans ka fanyam
1: monna e bitso
3: ke fumanele redmi A5 ka jeno ka fanyam go tloga ho 212 rand ka kgwedi kapa Hisense M88 pro ka 162 rand ka kgwedi gape e kgapele karolo ya meputso ya thekenoloji ya boleng ba 1 million rand gona jwale ga ackermans go na le dipehelo
4: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.

0: mogotsi wa ka ka jeno rena le morutwana a sebetsang hantle hantle hantle dithutong ebile o atlehile sehlopheng sa hae ka ntle ho mohle mogotsi wa ka ka ntle ho ntho tsohle re batla ho tseba hore o etsa jwang hore yena a fihle moo re sheba mekgwa ya ho ithuta ho mamela ka phaposing ya thupelo le ho qoba nthwena ya ho bala dintho tse ngata ka nako e nyane ke bua ka yona nthwena re reng ke gaming re tlo bua le lesedi hle ebile he nna le yena re tlo kena tabeng tsa rona tsa mekgwa ya ho bala tsa mekgwa ya ho bala e o thusang ho sebetsa hantle jwale ke batla le wena mogotsi wa ka o kompolela hore na ke mekgwa e feng e o e sebedisang ha o bala e o thusang hore o tsebe ho pasa hantle o nthumele ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 o kompolela hore na wena ha o bala o kgona ho bala bosiu o kgona ho bala motshehare ha o bala o tlamehile o mamele mmino kapa o batla pleke e thotseng thotseng ho thola o thola ona o sekeng wa thola bophelong jele he o kompolele ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 ha nna hle ntse ke bua le lesedi le kagane empa pele ho mohle mogotsi wa ka ere ke ke tsamaye ke lo rekisa hang fela ka mora moo ke tlo nkela pina e monate ya Shakes Less Durban Gogo Zinqumalo bona bare funk 55 tshwara fela jalo hle mogotsi wa ka ke atla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Boxa, thatohatsi ya hao le bengele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 gram tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
3: Lesedi FM, ke mo le.
4: Hey!
3: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: mogotsi wa kantsoditse le tebutebuhle ebile nna le wena re bua ka mekgwa ya ho bala e o thusang ho sebetsa hantle dithutong tsa hao tsa sekolo. Re ntse re bua le Lesedi le Kagane hle ebile yena o ntse a re hlalosetsa ha batsi ka hore na yena o etsa jwang hore a kgone ho pasa hantle sekolong. Mane Lesedi? Nna le wena ha re tswela pele hle, hobaneng ho le bohlokwa ho motjha ho botsa titjhere e bang a sa utlwisise?
1: Ho bohlokwa ho motjha ho botsa titjhere e bang a sa utlwisise hobane titjhere ke ene fela a ka kgona ho explaina ntho se motjha a sa se utlwisiseng ho feta le textbook.
0: Jwale o bala o le mong kapa o rata ha o bala ka sehlopha?
1: Nna o stebu wa nnete ke bala ke le mong hobane ke kgona ho concentrate ha ke le mong, empa I would recommend hore batho ba bale ka sehlopha hore ha o sa utlwisise o kgone ho botsa motho o balang le ene hore a o explainele, because as batho ha re tshwane and maybe nna ke tseba selo se wena o sa se tsebeng and wena o tseba tse nna ke sa se tsebeng.
0: Ehlile o bua dintlha tsa bohlokwa haholo fela ebile ke a kgola hore mamamedi ba o mametse ka hloko. Ha re phethela hle, re ngola dihlahlobo tsa ga selemo e segale a kere. Jwale re lokela ho itukisa neng?
1: Ho tswa ho nna ho ipuela nnete, nna ke sentse ke qadile ho itukisa. Mme nka re batho ba qale ho itukisa as ke buile hanompotsa re ke etsa jwang ho sebetsa hantle. 3 or 4 weeks before ba qala ho ngola dihlahlobo tsa bona hore ba hle ba kgone ho thola di-results tse hantle.
0: Ke lebile haholo hle Esedi, ke lebile ka nako ya hao le dikeletso tsa hao. Ke a kgola hore o tla nna o tshwara fela jwalo ebile re tla o bona pelepele a kere.
1: Eya o Stebu.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: E ne e le Lesedi le Kagane o re qhaditse ka ofela. Mamani Bongile o skineletse ba gabare ao batho nga monki. Ke lebile haholo hle mogotsi wa ka. Jwale he ke nako ya hore ke tle le mamela ka mona ka WhatsApp ho 0797585066, 0797585066. E re hantseletsa jwalo hle le ne le teke pina ke yena le kisa ke Stara ke skoon pampiri yena ore Stara. Ke a gutla mogotsi wa ka.

0: Monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya setshu eka hapa hara diteishene tsena tse nne. Setshu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse sebe ngo ka kno ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa,
2: nomoro ya 28.

ba ba ipitse ka gore ke concoction. Concoction. Ke tsaya hao. Ke tsaya matafatsa ma masole hao a mmele gore ka nnete o dule o matlafetse. O phetse hantle ka dinako tsohle. Akile sadi ya FM wa rato wa lela ska fetwa ke tlo tlokela hore ka jeno ke na le mang re na le moeti ka jeno ho tse rato ha se ngate yetsa halanga fela ha ka jeno ya yetsa hala re na le moeti ka jeno ho tse rato ngatsa le sadi ya

Rumo Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Mo

0: عشق جاز.
1: Hi.
0: Hi.

中国。

0: FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di thoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng. Ha motho a sa sebetse tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
1: Hasimo he na go motsotso ke metsotso e robedi hantle ke metsotso e medi pele re tla hora ya le show metsebeletso ke ratwang ya le Lesedi FM motemo tahle ke a dimela hle rontso ratifetswe ke monnate wa se a le moya ke ntse ke re thank you hangwe thank you habedi thank you hararo ha ile mona ntso kgethile tsebeletso ena ya le Lesedi FM. Mamirisa bekenyani e fitile nga kile ka batlana le monga pina e bitswang ka hore ke thapelo ka re ebe monne yona ke mang o tswa kae King SA itse ha ke matla mona ke re King SA ka o batla monna moletsa o ile ke na mane Facebook mane wa re DJ lovers ka utlo ho thuntso mpatla ke nna yona hot man motho motlahle ke le ka matla ka mothola ka motho rena o tswa kae are o tswa botshabelo ke King SA ke King K SA le bitso la nnete ke ka mohelo le baka he mona dumela ka mohelo ho jwang
2: ah ho lokile lokile pa la ba tsa bana mathata
1: ha mona timan King
2: K
1: King KSA.
2: Yeah.
1: Hamona ho rotlo ipitse King KSA. Ke utla hore K yena etswa ho ka mohe.
2: Yeah, yeah.
1: O ba fitla we apesa we re king ka pele ka mane. E ba King KSA.
2: Yeah, e qadile hona ka king. E qadile ka king le hore batho ka ofela ntse ba re king king. Everyone a buang le nne hey king so ka ipilela for no man khore ke pitse king
1: yeah.
2: Then ke tlo fitla ke nka kamoelo ya ne fela ke kenya ke fitla ke gaola ke re k e kopane le king ibe king k then hore e gone ho hlaka bana ke bona gore bo king k ba bangata hore e gone ho hlaka gore nna ke hlakae be ke re fela ke kenye sa ho bontsha gore nna ke motho a hlanka ka ga rona ena ya South Africa
1: yeah king k
2: yeah.
1: sa wa mzansi
2: yeah wa mzansi straight
1: Hamana King K ka pele nyana fela a gore fe e pale ya bophelo ba hao.
2: Yeah King K o qadile ere ke re King K o qadile ho rata music ho tloa a santsa le monyane a holo 2011 ke le ka re ke a kena studio maro ha ba thathanyana ho ba nentse ke le motho a rata mbolo na go nyewe 2017 ke mo ilenya fitla pe to go ena ya re Norman I'm still here nke tsentate then I have to rekile ka ka kena tlapeng tepe 2016 after ke kete matric wa ka then 2017 ka ya studio ho
1: re ke mo tlapeng o no bina
2: tlapeng tepe yeah
1: tlapeng tepe
2: yeah
1: wena
2: yeah then ke bina tlapeng tepe yeah but ha kan ka lena ko tele shocking ke le thoka etsa selemo fela cause ka sentse le dinta ba rap ho re no man ntune ka re bongaka ba nlatella so ka tlame go ke etse rap 2017 ka kena studio ka thusa ke K Pro ka ona ka dijing ka man ke na producer ka ya pele ke kopaneng le yona ga ke bona ke na le toro ya music so ho twa mo ya ba hausa na mo ke yang teng hape ke shebile fela music so ke tla 2017 till now yeah
1: ke mo la peng batswadi ba ntse ba le teng
2: yeah batswadi ntse ba le teng ka bobedi ke ba le bo a ho le khore santse ke le bona le teng modimo ka ho mpolokela bona ke santse ke ba tla ka mpolokela bona letsatsi la ka sheko gore ba tlo bona ka tlo ya ka hore na ngwana bona o santse a etsang mona bophelong yeah le hana ba lana ke tswa ha ke tsamaya ba tsebile fela gore na ke tla kae e bile ba mfa di blessings go ngwana gona no jena ga kopa ga dinthotsa o di bulela bana e sele e nako e telele ba le ontso le xa ntwe re sa e bone bona ho etsala eng jwa le ha jwa le ga bona gore ntwe ne tla getlela something so ke sa rapela le nna letsatsi la ka sho go bile ke le wilo go ga ke tsebena nka etsang gore ho bana e sa le thapelo ka go be ka ha go le CDFM so ke a jwa le ke a bona go togotsa ka di ya kopana ho na le ntwe e bontsha gore ke ya kae
1: ya bona
2: ha la tselena ya betle ya jwa ya
1: mna ha ke ho sheba wena King K ke bona nna ho wena ke e monga bana ba ileng hore ke hotse ke na le toro e leng hore ke ne ke itjotsa hore one day ke tlo fihla mona
2: ya
1: ntho ene e leng hore e letsa hore ke fihle mona ngwana mme ke tshehetso ya batswadi le ho ba le mamello emane God timing is always perfect ke hore ke ka ke nka mantswa se go wa mono God timing is always perfect na ga la ho tseba ka wena mamedi ke batla utlwa taba ena ke o bone social media eng batho ba ile ngore ba etsa music ya holo ba ntheka ba theka bo DJ Lavas ba theka bo DJ Zbu ba theka bo mang jolo jolo batho ba ile ngore ba tseba hore ra tseba hore batho bana na ha re ba thekile mona minor na ho na le tseponyana eo ya hore tla etsahala ka mora hore ke thekuwe ka ha ke tsena ka wena ana ntekile ka pake motho emona
2: a ke re o thekwe ke motho emong ke a hopola ke slow show ya ke slow show ana o theka
1: ke thekwe ke motho emong a ntheka a clipping ya pine how on Facebook ya ba ke a commenta mo no ke re submit your music Lesedi FM ka tsela etjena o bo romela email mona
2: ya ile nne
1: o ile wa fela wa etsa jwalo papa
2: ka net network ke la etsa jwalo
1: e re go fe he lo yena motho e leng gore o sibini ha o tsebe rena mino wa hao o submita jwang ho Lesedi FM ntwe di pedi tsa leng gore ka dietsa e ntseng ke King SA o ile romela pine hi ho music@lesedifm.co.za music@lesedifm.co.za ule wa Kenya imo email nya hao
2: ke la ka Kenya artist name ka Kenya lebitso la pina ka Kenya
1: composer
2: Kenya publisher ka Kenya risa number ka Kenya religion number
1: ISRC code
2: yeah ile nyona ya risa number ile risa code
1: yes
2: le fela Kenya le religion number e hlang samgo
1: ehe u di kentse ka ofela
2: ke kentse di jwa
1: e re go vetse he ha ke ta o fitla kwa no le Lesedi FM mona ba hlopise ba mmine kwa no le Lesedi FM ba inka re Kenya ka ra music committee re mamela pine ha mono ka ra music committee ha le ka to mamela ra vote pele ba rakena ho forna ifu mane bukai pele re le ra vote ka u ka re ikotsi ka re ke wa lapeng ke wa motshabelo ona le talente ha re mo fen chance re bone ranka pine ha re Kenya ho tse ratwang ba e rata kwa no Holy City FM mona tu mokalo ke ka ho o le mmona
2: ke
1: mo re tlo ikwa pine ya hawe he mo ne ke batla re tlo ikwa pine ya hawe
2: tape
1: mama di hlaka ke le Sadia FM 87.7 to 106.6 FM ke tse ratwang le DJ Lavas le DJ Etso Simpile ka jeno a reduce le King KSA akamo hello le baka hoto wa V section abo tsabelo artomele sona ke bitsa DJ Kismet Leo M le Maya RSA

0: apile ke monate holo ke DJ Kismet a tsamaya le Leo M le Maya RSA ba o tlapile monate ba re senao amandla ga ke gotla mona ke phetela puisano ya ka le King KSA.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Batho kaofela ba lla ka mariha, letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. E se nna, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. E na le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha mariha a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
3: Bana beso ya le dumedisang ke Wavrider aka Makhubu o ntso tshwere University ya Maratwa DJ Lovers ho le Sedi FM thetsa manothi ntate.
0: Hasama he ke metsotso e le shume le motso o le mong hantle ka mora hora ena ya le shume le motso o le mong internally a King KSA ke ne le ngore hle o re etetse ho thoba ka mane ka botshabelo a section V. King K monna ne ke mametse pina ya hao. Kgetlolo nane ke mametse molaetsa wa teng. O bua taba ya no man galo matha ntho di sa kopane. O rapela ke ka hopine ena o e bitsang thapelo. He mone o ko refe orena o ne o bolela eng ha o ne o bua ka thapelo pineng ya hao.
4: Okay, ntho e ntseng fore ha o lo ya gakalo thapelo pine ena ya thapelo ne sa tlo ba thapelo bitso la teng e ne o tlo ba tsela. Kore tsela e ke e tsamaileng jeni e ke e le goreng ke tsamaile go yona ka music fela gobane ga ke opola gantle 2021 ke ile ka fumana exposure ka pina ya Commander Ops ya lokolola poo ke ile ka etsa moferefere o mongwe o tshabeyang gaolo e seng ba fela ke sa kgona go finyelela mo nana ka nako eo maare ntho ileng ya tsala ile a ntswentsha gore jwale ne o tsenana jeni ya gago go na le mo o yang teng hence ke ile ka try kare norman e re ke e bitse tsela then a ke fitlha studiong qeto recorda pina producer ya ka mesa ya ero wade a njwetsa gore king norman ke mametse pina ena mara pina ena e ukwala jalo ka a prayer to me cause ntho ngwe le ngwe e buang mo is like ke ntho ngwe le ngwe e kopang ontate modimo so ga re etse thapelo pina ena ga ke dumela ke re norman ke a ukwa ntho e buang jene le thapelo ntse le ntho e le nngwe o tshwanela ke rapelela tsela ena ne ke tsamayeng godima yona ena wabo so ebile fela jalo ya ba ne ke sa nagana le gore e tla fitlha kore ebe kore e tsamaye tsena ka dipalopalo tsena le bathong e fitlhe so but ke ene ntshwentsha motlholo tsatsi na ka sheko gobane ne re sa nagana re le babedi le producer gore e tlo fitlha mona.
0: Pine nao e tswile papa e fumane ya kae?
4: Ya fumane ya in all digital platforms Spotify, iTunes, Apple kore everywhere wa e thola YouTube ka nna streamer so ntho ke kgothaletsang batho haholo ke rata gore le lo streamer music ga le kang streamer haholo fela o bontsha gore le believe go nna le kang streamer haholo nka nna ka lefa video e ntse re sebetsa ka yona ya yona thapelo but if di stream tse di sang kgotsofatse o bontsha gore ga le ready for video so re fela gore le kgone go fumana video ha re streaming haholo ka mono le kgone go fumana video then le music o mongata o tlang gobane music o teng o mongata o tila base ke ne ntse ke sebetsa ka EP na le motsethago go tho ke me ha iswe ntshepile ne ntse ke emetse motsotso ona na go fitlha gore e tla ga o fitlha ke bona gore na ka nnete me ha iswe ntshepile ha e ka bona gore me ha iswe ntshepile ke tlo e release ke ba fe yona ba ukwa gore ka nnete ke leboa everyone le go ile amfa opportunity ya gore ke hlaise ntho ya ka mohlomong le wena mo opinion yo ka na hle lo go fara kinke hle ya khona o phele masutsano ke yona ntho ke batlang go yetsa ka EP eno ya me ha se ntse pile ke batla go release fela after ba ka streamela fela thapelo e mo ke batlang ga ite
0: Facebook Instagram X o teng wa fumane
4: ya ga fumane ya Facebook page ya ka ke kinke SA account ya ka ya Facebook e le go nna ntse sebetsa ho lo ka music wa ka ke kinke ditaba. Then for TikTok ke King Kiditaba 1 and ke sa sebedi se Twitter ho lo but hey once ke sebedi se ke tla notify ya bo ma Facebook but yo nne ntse le teng but just feel like ke ga to sebedi sa ho
0: okay
4: yeah
0: Yeah, ha re batla ro latele mono ro romele inbox mono eh re buke mono ha re batla ho bitsa.
4: Yeah, ha batla ho mbuka e simple. O tlo checka hona page new ya ka yeno ke na le email address ke sa fose o tlo tlameha ho senela email address eo email address ya ka ke lebaka 34@gmail.com o senda email mo for bookings ke tla lulantse ke post le Facebook for reminder batho ke ntsikele available for the bookings ya ke gethe nkukapela ke ya batho
0: o thole motho ntata data manager di booking tsa hao o bo hlokala nthona we qala professional o ska iketsetsa o batle motho o bona ngo ka motshepa a o manage a o thuse ka ka admin ya hao ntho di tsamae hantle o hlokala hantle ka ka magete
4: ya nesekele o duma yona yona yo nesekele o duma yona se bile se ke kena le strategy sa hore na re tloe sebetsa jwang ke yana fore velo ka o tsholo abdila ba sa ke tswa mona fela lena motho sa ntse o tlile tla gore a e ka re mosebetsi o tla qala
0: yeah
4: e ka re mosebetsi o tla qala ba re tla sebetsa ka thata
0: la dula fatse monna wa tsere pene le pampiri ka o ring ha o gala ka o ring ha o gala fe
4: tsela hi migwa ya dlaba u bi ma ke jere ga dada e se ga yenyelo sa tha ke go pale nga pele la ba ka kwala menyako ke betswe ke pula se fako modimo tabula monyako go pale ga pele
0: hari

0: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana se a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
1: A mo pete molemong wa hao e seng fela ho hlokahalletswe ke moratuwa empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.

ipehemo nyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: go fela le jwalo le sedia fela ke mo le lwa le shimela metso medi ma medi metso tso ka mara hora ya pili e tla matsatsi ya mashumo a mabira metso mara re kgodi ya motse eno ngo dumela wena mohludi ya ratwa ke nna wa le sedia fema dumela mo ma medi mo tle kae ka paka e jwang ka bojo mo ka tso ma metse ka jeno mafelo nga beke ke mo qibelo re sasang ka jwalo maqhubunga fm 87.7 fela ba jwalo man 106.6 hashtag re ka ofela re le bua di engwane mo yeti ka ditaba tseno tsa horo ya pile tsa mahantle gaitsedi aka mabedi mo khahlela kwa bobedi wa re ka ofela ka jenwa tseba ha ile moqebelo tsena re tlokena mane mo reng hashtag tse tshisang mona re dula fatshe re qoqe le dibini tse fapaneng ho potola lena ya Afrika Borwa lena hentse ga ntle re ke re utlo re ke bomang re batsebe ba tswa kae metse se ma shoma raro gamra horena ya pele hashtag ga sia ga re batla ntho tse ntle re batla ba hlodi bana ba etsa hore di ntho di etsa le ga sitsa rona re ya ba hloka mothe mo tsha etsa hore ntho di etsa ha le ba fetu ke yona ntho ya bohlokwa mo mamedi e re batlang ha re batle batho ba batsha ba ntse ba re invololo hey hey mna ke na plan wa tsebe ha ga batle ba batho ba batsha ba reng e mna se ke la hletswe ke sepo a em mo mamedi ha motho e mong a gona wena o ka hlolwa ke eng na le motho e mo cheke mo thabetseng ya ileng antumela molaisa mona ho Facebook a re mvololo anka ankela ditshwantsho tsa male manteng ke ne ke bua le ena ka labara romano ho swan di hwae a re ke mona ke na le sebaka mvololo se se holo jarateng tsa lape mona me ke motho ya le mang a re ke itlhokela fela peo se ke batla usimudi e mona ho tswa ka ntorong ya me rockman re bana usimudi e ke mangele mo romella nqoqo mane tseseng a ile fa motho yena swa isena se ke miseditseng ho sebetse re batla batho ba jwalo mo mamedi ba reng la ma yo masa dumeli veli mo le fela rona re a pusha re a be a rana na go rena re shebe batho a rana na go rokana le batho mona di social media eng re tsa di ntho di etsa hale legacy ya ga mona mvololo ho thata u bima fela re tsore ga matla re a pele mamedi utlang kokela taba tseno ka ofela ga nna ntumela jwalo hana jwalo emolaitso ha humano 07975 85066 WhatsApp le sedia fair re ku jwetse he mo mamedi ha jwalo re ke na mona
1: yo yo yo yo yo yo re se sape hashtag tse se sang Lela neo la re ka ofela ho le sedi FM
0: ho so le jwalo ha ke khutla ke bua le bona HBK Life Act ke mona Cardial X25 a Peritonic SA le CK Music pina na bitswa ka hore ang nayo imali hashtag it's your song ho le sedi FM each other

0: monate pinena mmabedi monate pinena monate monate monate ibitswa fela ka rang na yumani HBK life act ya re tlo bua le bona ba se ba le teng ba shimane ba ka ba teng ba thewa ka mona ka bokone bo phirima ka mona ka mafikeng ke a morao rao tjena he na ke a bona yo Kwashimani bana mane mamedi re hleke mabengela re khutla re bua le bona HBK life act mona hole sedi ya FM bana ba rang na yu mali ke a khutla
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: mabedi re tshisa pe mashuma ba bira motsomo metso tso ka mara hore na ya pele ho so le jwalo a pele re le ba mabengeleng rongetse pine manati ang nayo imali HBK Life Act me re dutsile bona ka jeno ke bua jwalo ka karabo modise le obakeng mothusi itsa ba kopana ba ipitsa ka hore ke HBK Life Act HBK Life Act dumelang re le amoele mona ho le sedi FM
1: Ari,
0: HBK left back. Eh, mafetu, shapuwa.
1: Ah, mnate.
2: Mnate, reka utla wena, ntate vili muloi.
0: Ah, mafetu, ki mnate, ki tabile uwa manna. Haki buwa le majita mafike, ngotsipe ki kasitsa ka kamono, ki mataolo.
1: Ah, okay. Ay, reitumela re buwa le ba memedi ba, le sedi FM.
0: Karabo kaimo karabo
2: ke yona karabo ke yona ntate feli
0: karabo
2: karabo ke bua
0: o shapu karabo
2: a ke handle ntate nga utlo wena
0: a nthodi mona di mna i bina lona a nna hi mali a yetsa mo ferfer ya
2: ra le bua ntate matla haholo ra le bua
0: o ba keng
1: dumela ntate
0: le mnati
1: Hare monate thata.
0: Hare qaleng he ba fetu, hare bua ka HBK Life Act le kopane joang me hwatla joang hore le ipitse HBK Life Act.
1: Are tse go etswa nteng HBK Life Act in le dance crew ka bo ma 2011 2012. In le group ya batho ba ntseng ke fela. Re ka ba le palo batho ba ka 95 so re kopantswe ke mmino ka go dula re bina ko dikolong e be re foma sopa se reng ke sone HBK Life Act
0: se qadile ne
1: se dance crew se simola ka 2011
0: le ha le se qala le ne le na le dilemo tse kae
1: a ga nna bo ma 16 years
2: yeah
0: motho a ga botsa ne le salebanyane ha holo ba fetu hore nthwana mmino bo bedi ba lona le kopane ka ra bana le nthwa mmino ba kengana le yona le bere mana re kopanye ka pa channel le ka fela
1: no ne re ne go tsore tlhagang tene re bona ga gona mo bokone bo phirima gona di bin batho ba dula mabina mo di music video or ba bina go di festival le re no a re something se se ka reng sa represent a province a go
0: sure
2: Yeah,
0: and I. Let go, and I. Jalo ke batla ho utlwa ha e sa le le qala mminong re a tseba kae ka bakae hona le diphepetso re bua jalo ka di challenges le qadile le salebanyane haholo make mona lentse le hle le tla hantle le sebetsa hantle haholo mminong mona diphepetso e bile dife me le khonne ho dikoba jwa
1: go bana di khotse di ntse ka re which na go hantse o bega le batho ba ga batho ba ba different and le ka le go bana challenge di differale le tlhaga go di family tse di farologaneng a se ke milingwe nngwe ka dumela ngwana ene se di lo gaetse so pedi
0: empa ha jwale ho jwang e bile ne ke re ke tlo botsa nna ntho re batswa di tsietso tswa ka malapeng in a le joang ha jwale ba reng ha ba le bona re ke mona ntwe na mmino e ya sebetsa
1: ba tsadi ya re simolela nnete ya modimo ela ha o simolela bo ya se go anya tiyo re a ba thuma mo ding wa le say one two a mele ka kopela like you have to be honest that go gane le nnete yena e le go se easy bo
2: yeah
1: le go se bonolo e go se bonolo
0: mmino na le u binang ke u bitswang ke mofuta ofu wa mmino genre ya
1: wa rona re bitsa tswaka mare ba bantsi ba bitsa piano rona re bitsa tswaka
0: oh lona le re ke tswaka
2: le tswaka sound
0: he ba na ke fitla mafike mono bo gone bo pirima ke re tswaka batla utlusisa
1: ba tla
2: go hanya hantle
0: ha re ba ha re shebeng ha ba fetu le sebeditse le bomang na go nge fitileng me ke bomang belagatsang hore le ka sebetsa le bona re shebele batho ba isaleng ba le teng industrying e sa leng le sheba ho bona re a tswa mvololo batho ba na e sa le re shebile ho bona ba re inspire jalo
1: re be re se le batho ba bantsi ha le ke le Casper Nyovesta
2: Nokwazi re thabile Khumalo 2.1 music, shout out to 2.1 music, Blue Fountain stand up, yeah, selete le bo DJ Big Sky, bo ntate Freddy Gwala,
0: he bana
2: o nga tanda
0: he le pushitse mos
2: a re sebeditse
0: ah no ke lo tlela matso ba fetho metswa ranjwalo he pine na lona nna yo imali ke yona ya morao rao tjena e sebetsa joang ha le shebile sa le lentsa
2: what pine yone e tsa handle ka go sala re dropa e setsa di million streams e tsa handle thata he le tsa handle thata
0: ya mana nna kwa guidance
2: e na le 3 months setswile
0: ke bone le mona YouTube ba nna e sebetsa handle le ka nqana o million
2: yeah se re ya go 2 million e sebetsa handle
0: ah no taba tse mana di man le garing ho majita batho ba santse ba le batsha be le re le bona motho na le tshiseo yeo ya hore abe mminong a pushe fela hona le ntwe mogathatsang ka dibaka la diphepetso tsa kopanang le tsona le reng ha le bua le bona
2: hantle ntle ntho e tlampe ba itsebe ke hore dintho a di bonolo bophelong so motho ha na le talent or ana le ditoro tsa go ka pheta etsa talent ya gagwe tlampe a tlike mo leaning ya gagwe so sa ntlha a qale a tlhompe ntho a e etsang ande a tsebe go sebedisana le batho ba bangwe ande most of the time o le go change surroundings ya gago mo o dulang ntho tse dingwe o ka se di fumane o le mo comfort zone tlampe o tswe o batla ntho tse ya gago tse o batlang go di follower in terms of talent ande a le sebetsa ka setlhopha mongwe le mo tlampe a tsebe lane ya hae jwale ka nna le o bakeng ke a tseba nna karabo gore lane ya ka ke ena o bakeng le ene lane ya hae ke ena
0: he monna o buile ntho ya botlhokwa wa re ntho ya pele tlhompho motho a tlhomphe mosebetsi wa hae ke ka gona itseng a ke leletsetsa le tseba gore le na le interview ka jeno mona lesedi he monna ke le thotse le tlolatlola le sentse le metse mogala wa ka fela gore ei ka mantswa mantho eno ya mpontsha gore le tlhompha mosebetsi wa lona
2: Yanda.
0: Sebedi sano mmoho le yona ke ntho ya bohlokwa.
2: Aholo.
0: Tsietswe jwang mo letswang teng Afrika Borwa ke ba se ba letse ba kaofela tsietswe jwang le ifumanang?
2: Tsietswe e re se re fumana no ya le bokone ke tshima ke go godimo ka go le di MEC di dula di kgona go ka bua ka rona. Mo di Facebook no kgona tshegetso ne teng la ne go se bonolo go fitla mo re fitlileng teng mara tshegetso ne teng. A tle re bua le sha. E jo alo ntate.
0: Ah ba fetu ke le tabetse hle bana. Batho ba lagatsang ho latela ho marangrang a di kgokanyo tsa setjhaba re bua ka social media le boma.
2: Ba ka re secha as HBKLFX_HBKLFX Instagram HBKLFX_ Twitter re teng le on TikTok re teng HBKLFX but for the booking ba ka re buka mo. Moro
0: 081-284-8965. Au ba fetu. Ngadi pita
2: gape 081-284-8965. Ke Mr. Brandon.
0: Ke thabetse bua le lona wena karabo le o bakeng ha la go bane HBK Life Act ba fetu. Re lagaletsa ka tlo le mahlono lo na hona le mmino ntse le sebetsa lona. Enze lo yet.
2: Ya re busy ka ka mino mo ya December. Ke rana re se tlo go atheka di re tlo go latella December so re busy. Re batla bini sa batho a holo ntate. A ga re sentse ntse ra utlwa re ba ba ma ikutlwa hantle re ba jetsa re ha re na yo chelete. A nna yo imali. Jo a di December se re tlo ba bini sa holo.
0: Ah ba fetu pheyang re tla utlwa ba tla utlwa mona ho le Sedi FM.
2: Re le bogetse tshegetso ya le Sedi FM le ba ba medi ba yo. Ba le Sedi FM ga ba rata thata
3: ha holo hashtag tshisa ntate e sa ofela ntate
0: a o re ka ofela ba fetu tsa tsile mona di la utlwa
3: a re e HBK Life
0: ala la a o ba shimane bana a o ba fana ba fana ba fetu ai ba shimane bana ba etsa mosebetsi o motle mo mamedika nnete o ka ya o ba sheba mane le bo YouTube ba sale banyane a holo fela ai ba igemiseditse wa utlwala ba bua ha ba reng den ke batho ba tsebang gore ba batlang ke batho ba batsha ba tsebang gore he mvololo gona ge focus itse mana re shebile pele wa utlwala ba bua ntwa bohlokwa ke a tsepa net ba o khotaditse wena motho e motho antseng a ipotsa dipotso re be nna nna ke popaneng tsa ga dikopana neng ditla kopana ha o dumela wena o ile ntwe kholo mane ompo ompo mama di hlompho you bulela mama di no sa bana le wena ga bulela na ke so mo bone motho ya tellang a le hantle hlompho hlompha mosebetsi wa hao ha motho a o bukile mona o file chelday ha o itse o tla hlwa sthaleng kana go itseng o le sibini ha o be jwalo hlompha ba tsietsi ba hao o tla hole ga bophelo ke ga hona ba zonke ba etsa chelede jena khala le teng zonke hlompha msebetsi wa hae mame di rale bo aratswa go tsena tse tshisang ka jeno HBK Life Act bafana ba ka bona ka mafike
4: yo yo yo yo yo re tshisa pe hashtag tse tshisang le la neo la re ka ofela go le sedi FM
0: fela o le joalo mmobedi mashumo a mabedi a metsero bedi ke metsero seo pele wa tla gorwa ya bobedi ga re gotlwa mo ra re kena fela mane mo re reng hashtag ka siaka re batla o tseba go etsalang ka sia gao batlhodi bana ba etsa ntho di etsala ke boma ga re bitse nati mac msongi ena bitswa ka goreng ke a hloleka yo mamedi ke mokobe le sedi a fela

0: ke a ntshapa pina ena ya mafedi e bitswa ka gore ke love, a peace, a happiness, a tribute to poison. Mona re bua jalo ka Dark Horse Cups at the small art work. Mona hole said ya fa ba re jalo le shimele metse supileng hantle pele wa tla go rwa ya bobedi ke motlobelo hashtag re ka ofela mama di hwetsa langa sia ha hwetsa langa sia ha pija no mona ke lega wa pala jalo nati mac a rengi a hluleka ke tsa ke matha jalo straten seso holo ke matha drateng seso holo sale said ya fa seso nang potone said ulang sela itile mabone ke sona fela mafela bega se mafela bega ntlelele said ya fa mama da ri qoka nna lo wena ri utlwe ka si hao ha ri utlwe ka si ha wetsa la jwang ka si ha wetsa la jwang ntumele jwang no voice no 2079758506 ntetse 086000 3084 lo wena ka wotlwa ke nsena se o thabisitseng begeng ena so ikotlang sefuba ka sona re bone jalo ka labobedi ya kgwele odimene e tlhola matsatsi a leshomele maitserobong a ka bona ka Pretoria moporesidente wa naga ntate Cyril Ramaphosa a tlotla banna le basadi a re banna le bahlodi ga o tlwa go tsena tsa mmino bonono le botšhaba banna le sebeditse mosebetsi wa lona re bone dilemolemo le tshwere ka thata na ba fa jalo gau e kgolo ka o fetisisa he momamedi ka mona ka Pretoria batlotla re banna mesebetsi ya lona re bone mesebetsi ya lona re ntse re e bona tshwarang jalo re bone jalo batho ba tshwanang jalo le Oskido ao banna ke bone ka ofela bogolo ba batho ha e sale ba mo lebuisa ba ra Oskido ka nnete re a o lebuisa ebile ke nako ya gore o e fumane ke bone Thandiswa Mazwai ko rona a sa kgone lo itshwara momamedi mane go X a ntse a mo lebuisa fela a mo lebuisa mo lebuisa a mo lebuisa ka morago re a fumane Ikhamanga ena ke gau e kgolo ka o fetisisa eo o e fuwang ke moporesidente wa naga go batho ba entse mosebetsi o motle momamedi mesebetsing ya bona e fapaneng babile bangata ba tlotlwa ka nnete re a ba lebuisa ke batlhodi mme ke bone le bogolo ba batho mmino mona ba bua gore e banna Oskido bapetse karolo e golo gagolo maphelong a rona mme o re thusitse go fitlha mona bo re leng teng e monna re a leboa Oskido le botlhe ba fumaneng gau ena ka tlolo mahlonolo ke ka gona motho yo a tsebang ditaba gantle re mosebetsi ya o tla o latela mosebetsi ya o tla o latela ngwana mme motho o pakwa ka mosebetsi ya hae jala o etsa gampe o tla latelwa ke ntho tse mpe a o etsa gantle o tla latelwa ke ntho tse ntle jale ke seo ga ditaba mabedi tse re di boneng mme ke bone Zakes Bantwini le ena a thagola jalo foundation ya gae mme ga a tlhalosa mona Zakes Bantwini ya foundation ore e tlo shebana jalo le o matlafatsa batho ba batšha le o phamisa go phamisa le o matlafatsa batho ba batšha mmogo le basadi ka rona ya Aforika Borwa o tlo fana ka monyetla wa go ra ba thuse gagolo mona mminong re a leboa monna Zakes re batla batho ba jwalo batla batho ba jwalo ka nnete momamedi ba sa ikwalleng ba utlwisisang gore ke bone ke ithutile tselena ke se ke e bone le nna re ke gotlhele morago ke ile o thusa mo ke kgonang teng ntho tse ntle tse re di batlang tseno e ke jwetsa motho e mo mmona gore he monna wa tseba ga o na ntho e monate batho re na le o ithatafaleletsa bophelo vele bophelo bo monate momamedi ga o itse ba o romang wa bona ga o itse ba gore wena o mang o kgona eng ga o kgone eng o tswa kae o ya kae ga o na motlhang o tla re hei ga nka ka ipona ke le mamang ke galela o ba ga o na taba gore mang o tlhaa ka tšhelete e ngata mang o etsang o ya itseba wena o mang e bile o keke ba ba le jealousy ha batho ba bang ba tle a nthotsa bona di buleo go bani wa itseba hore nna ke mang me na ntho e bohlokwa ha ho lo mo mamedi e o batho ba ba cha e o bana ba rona re tlabang re ba rute yona hore ngwana ka le sekolong ha hoya o keke ba wa tswana le ngwane mong ka classeng motho mong hantso mosiwa ruta mane nthotse o sedi dutsi ka ma o hlokile ra ile bala wena o hloka hore o ile o phehla buka o ikhopotse mme seno ka bosona fela se sentse se o bontsha hore re fapane re le batho re ka phela ha monnati mo mamedi ha mang le mang a ka itseba hore yena ke mang ke ke bo nna ra utlwa batho re ke khalla ho ba mang ke khalla ho ba wa itseba ntate ha re utlwe ka sia ha mo mamedi ho etsala
1: Wow, orchestrata, orchestrata. Ke tornado ka ratanda, orchestrata. Ke nale a usi ka mo ka ratanda ka mo a etsa ntho tse ntle. Ke a usi lindi nkambule. O na le team ya hae mo, e bitsa makoporosho.

0: Isinna na ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Ena le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsa hile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
1: Hi, this is Jimmy Jojo. Catch me on the City FM with Kakapa this Sunday.
2: Mo Linting, Mo Linting, Kimo Linting, Lito Honolotu, Kakapa, Police City FM.
3: O tla ba tshwere ka gapena hosane ka gapa ka gapa o tla ba tshwere ka gapa o tla ba dutsi le ka gapa Jimmy Dludlu hosane mo babedi le nano le monati la jazz mona hole se dia fema le hlono lo tsholo o tla ba dutsi le yena bana jwale tse bona nete ba hore wena morati mo gothumetsiwa mmino wa jazz taba tse na di bufeti o tla ba ditshwere ka gapa bana na nongle la jazz ba geng sa hora ya botselela mantsibuya le hora yani ya borobeti
4: hoi mvololo hoi hoi outstrata butivele mulo yae tsegichila chila mo ka phumelela kuthaba mfukeng mo Fredi grata o phamisa mauta gatang o ka ba pele o khotmane mvololo man ka gel ka ka gel ba shebele matsila tseding tse ntle mo ba bina mino wa koriana khotmane ba re ke le bohang mo rajan le thokozane batse jo ka ka ka speed khotman bat ba ne ba bi na batle tsi di phone fela khotman ko pela thuso fela jo resh ala ka ba kopanye tsa ba tswe di sem sebetsa bona pele khotman ba bi na mmino wa koreana ke a lebo
5: eveli a sharp ga ya ga man ey pele ke na le thama le leng ka iso ka hene mane pa ya ga ey wa u jala ke khrunte pa ya ka tamati kebeshi spanish poni Hey man, wa jala ba ya ka man. Kwa le thata bubu. Eh. Hana trata ba ya ka. To tsa di tsa mafela. Bona mme man, ke itse wena ka re taba ha o ke tla fitisetsa o vele mfito. Ntate wa ka mhlomo mo Samaria nyana ya molemo teng. Ba ke nsa wa pita wa jala ba ya ka. Shows veli u bua le mtsohle ka ene man, ba ya ka man. Thank you veli.
3: Ke a leboa monna wena motsohle ke taba tse monate ga o le jwalo ga re bona batho ba nka temo bomamedi ba e beya mane mo re e batlang teng gobane re temo ke bophelo temo ke mosebetsi monna tsohle ga o le jwalo motho eno a etsa mosebetsi o motle re le batho ga re tshepe gore mosamaria ya molemo o tla tlhaga a re monna tshwara kampela o tswele pele o etsa mosebetsi o motle le rona re le batho nenneng ga re kgona re re kopanye matsogo mona ha motho etsa mosebetsi o motle re mothusi hona le momamedi a buileng a re hona le batho ba bina mmino monate wa Sesotho o na hlia lakatsa eka ba ka thuswa ngwana mpele se DFM wa utlwa le ntshetsa pele dibini tsa rona re na le bahlophisi ba mmino Maiza le DJ Lovers romela mmino wa lona ho bona mme ba tla qoka le lona jwalo romela email mane ho music@lesedifm.co.za how lis bini o ka re mino ha o hantle e se motho fela a tswileng a kena studiong a re hela he wena hela wena jale ba romela pina quality asiona a lwena wa utlwa wa tla ila mna ha o a botsa le batho ba gaufi le wena o re maikutlo a lona a reng ka pine ena o kene fela studiong wena le wena se romela e ngwana mme pheya ntho tsa gago pitsa o e butswe e re ga re ja re fepa tsebe tsa rona ka mmino gago re utlwe ntho tse monate mamedi mmino ke dijo tsa moya kore ke utlwe ga ke tutubala ke re sho jale phe hantle ngwana mme o sa potlaka o iketlile le se di FM mamedi wa utlwa go lona nang lela la re ka ofela re fana ka ntshetso pele bini o tsejwa o sa tsejwe re o fa monyetla mona go le se di FM mme tsana metsotso a pele wa tla horeno ya bobedi a rutlwe mahaleng vololo mamedi o reng tumela

Mamedi ke a kwala bekeng e tlang re tla ba teng hashtag Siaka hona le ntho mo mamedi ya bana ha ke tsebukile e hlokomela bo bona re motho yo na ke ngwana ka ba le motse supileng le motse robongwe ya hotse le shume ha o feta di roboto mona bana bana ke busibu ke motsiare ba dula ba emi di roboto mona ba kopa chelete e yanja ntwena bana re batswadi ba bana bana ba kae bana bana ho ba neng ba sa e sekolong a ke tsebe lefapha la ntshetsopele ya setšhaba social development le kala lena la sepolesa mane ho child protection tshireletso ya bana ba nna le ka qala letsholo le keleng ke bana bana dirobotong mona le eme le ba botse gore ha e ke kae le nke bana bana le ba isela peng le ilo sheba gore bophelo ba lapeng bo jwang bana bana ba sebediswa ke bo mang mo mamedi tabena ha e ntshware hantle ya nkgathatsa moyeng wa ka gore ba sebediswa ke bo mang na mo mamedi ha re iphapanya bana bana ba lemong tseno tse kalo ha re hodise dinokwane tsa ka osane tse tlo re tlala matsong jalo ka Afrika Borwa rena le bothata ba ditlokotsebe tje ngwana 7 years ha o feta robotong gore ntsha bo borobedi mantsi buya o tshwere kopi o kopa tšhelete re ha e ke kae mmangwane ena o kae ntata ngwane ena o kae ha e le kgutsana ba habo ba kae bahlokomedi ba ngwane enwa mo mamedi ba kae a ke le shebe lefapha la ntshetsopele ya setšhaba a ke le shebe sepolesa a ke le shebeng baetapele ba setšhaba momamedi ya ntshosa gobane bana bana ba eketseya tsatsi le e shebang le le dikelang mmileng ya rona ke bo mang ba ba rutile gore ngwana 8 years a nke kopi a ile kopa tšhelete robotong ke mang a mo jwetsitseng a mo fileng leano leno re nka kopi o ile kopa tšhelete robotong ho seng gore ntsa bo botshelela bana bana harabeke ha tlameya ngwana o itlhophela o ya sekolong o tseleng ke ne ke itse ke tla ke ke bue le mme sisi sisile jwale ha sa le social development mane mme ke tla ke bue le mme Chukunga ke utlwile ke yena a ntse a tshwere bo Freestata mane mme Mathabo hlalele re ke re utlwe le sepolesa bana ga ona leano le le ka tlang ka lona go lwantsha tabena gobane e ja setse ka nnete mamedi ke a leboa nako e fedile ke metsotswana fela pele otla gorena ya bobedi le sedi FM ka nqano gora ya bobedi hashtag re ka o fela mix o teng DJ Terry ka jeno o tlo re tswakela tsona o tlo re tswakela tsona go be monate ntsane rantwa o santse eme meemo bakeng sa go re balla ditaba tsa gora ya bobedi ya fitlhare antle momamedi
hodi matlo hora ke bobedi etsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balolwa ke sibohudi ntsane rantwa sponono.

0: mamadi mo betse makhatse sa mali please boy e khansela lenyalo e ya ntso sangwetse ena ai ai ai ai ai gwetse re ga na malume ga gadi aba ya gwana le gwana le khansela lenyalo le nwa ke na taba le bona wa ntso sa ke ya ne tla reng ha fitla ar na ke ya tlela mmau a na ke ya tlela o re ke tlo tshiswa ke dipizza ke tletswe a santsa joje ai ai ai ai em so sangwe tsene re ai khansela nyalo leno a fitla mbamedi ke yona tla reng ha fitla fela o fitla ke tletse monna ka nna mona ha monna ka le hantle ke hantle na na go fiela na le mabala mona ya o hlatswetswa bana beno di apa ka mantswa mang ke mmapo le seri a fa ba jana she hit boy ya gwana ka tsa o tla hamona tse tsa o tla bona tse ba medike ya le bua ke le bile mo rutin chabeng are e bokolla hamona tele seri a fa mara le e bokolla hamona tele seri a fa ma medi ri le bua share to kena tsholo man homo swa komo swa komo swa komo swa komo swa
1: o mametse hashtag re ka ofela mi mix hole seri fm
0: on the ones and twos, DJ Terry.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, o tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo ho feta setjhaba se ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, ho na le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322 kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitletso bona bo tshehetswa ke SABC.
2: O mametse hashtag re kaofela mix ho lesedi FM.

0: Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Get set, get ready, go! Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo Sun City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo Sun City
2: Ziyakhala mo Sun City so le jwalo mama di tikete gala fela ka 350 potlaka wana mo ile fumana tsa ya hao ka batsa lona jwalo ka lo re re batla metswalle re batla lelapa ho ile ba monate ka di 27 sa June Mosan City mamedi riale bua ka jeno a tsiba re sebeditse mvololo robo meso so pele wa tla horra ya robonga Thomas Motlokwa arab the box ke le bua Dr. Moloi ke le bua le kholo kwa re mvololo arab the box ramana ke tsile nge swa ka mara ka Gauteng ke ya iqhoba ke shebile ha ila ben kwa tsa mahantle lo yo utlwa medise mmele bana Mama di sebeditse ka jeno la ka lebiso ke fele mulo ke mvololo na re tsama strateng se se holo sale se di affair na di fela ke bana no hlatla o latela tsebele tswa le se di ar go bona hape na go ngetlang mana holo se di affair nilo are sama song each other

0: Ee vetcha ma.
1: Dia jwang ngwana mme.
0: Ee hanya na nya na ngwana so ya jwang he.
1: A ngwana mme ho monate ke shebile batho ba monate mbombela di bakeng tse fapaninge. Tsa boithabiso ba re sekusele ka ncane mapakania.
0: Ba tsho jwalo.
1: Ee ba go ba ngwana mme. Tough guy tla re hotla re tsa bo bohlano mane tla bele bo mamputi.
0: Ba re siso pumelela sekusele ka ncane.
1: Ba ra sina le e re file matla e bo bontsitse re ntwe na re ga e gona e.
0: Oh ba sheba kwa ba sheba ka
1: ba. Ba ra o khathaletse di lemo di kae ngwana mme ena ke ya rona ina.
0: Ya le mo sene ka re ke sa bona e.
1: Ah si ba dumetse ngwana mme sebetsa nga bona tele mo kotlisi kitseyo.
0: Ke a leboa he vele mo loye mo mamedi wa lesedi e re keng ke monyetla le motsotso lwene he go dumedise la pe mono mo mametseng. Tsebeletso ena lesedi o lona teng ke dumedisa ka jeno e le moqebelo kgwedi ena ke kgwedi ya motsheanong e pepile matsatsi a mashome a mabedi a metso meraro mona mo re teanang jwalo hemne dipapading tsa go qetela tsa selemo sa dipapadi sa 2025-2026 Betway Premiership mona he mo mamedi ke Mbombela Stadium ke tloneletsa kgaso ya papadi ya magolo a mabedi mashome a mararo a metso robonga ke papadi e pakeng tsa tlhopha sa Obed College ba mo etse tlhopha sa Orlando Pirates ke bua le wena he mo mamedi ditlhopha ka bobedi di sa tswa kena ka lebaleng ha re sheba rona dipapadi tse kalang papadi ditlhopheng tsena he ka bobedi ke bafe papadi ena he mo mamedi le hoja ba palo Stadium sa Mbombela hana teng a tropong ya Nelspruit ke papadi ya tlhopha sa Obed College e tswang ka mane ka province ya North West ya mo etse tlhopha sa Orlando Pirates ho tswa ka mona ka province ya Gauteng ha re sheba he ba itike tlhopha sa Orlando Pirates mo kwetlisi ke Abdesalami Waru Sitiba Tibani ke Sipo Chaina rebele ka mogelo sebelebele ibe nkosi khona ndaba rebele nkosi nathi sibisi ibe le bone siema rebele talente mbata simpiwe selepe rilebuile mofokeng tshepanga moremi oswe na police mohole yanela mbuthuma dirisepa tsa Orlando Pirates ke melusi buthelezi renele Cameron Dyson ibe mphotsha batsane Abdullahi Mariko Patrick Maswanganyi Bandile Shandum, Evidence Mahopa, Andre Dion, Mohole Dion Hoto, Kitone Drisafenda, Tatopa Sena Sa Orlando Pirates, Arfeta Momedim, Resheva Topa Sena Sanda, Obit College, Bao Ilimbonehenda, Ba Amuhedi Babaeti, Mogwetisiki Pohiso Makoye, Sitiba Tiba Niki Sabelon Como, Rebeleka Ke Kobamelo Sitodi, Ibe Samukelom Kizen, Rebeleka Rabom, Mshengashe, Ibe Ndumi Sogiba, Mokapteno bona ke Real Lebo gapotsana rebele a olile nonqo ibe ritse ri utsepile disemelo khotso masangane alushia se wagaba mohole le thabo mudimong ke tsone he di papadi tse ka lampapadi ma hlopeng sena sa Obed College di receiver sa Obed College rena le segwani moerani ibe Abdullahi Mariko katlego chingwane rebele halalisani vilagazi siabulela mabele lefa nganabo Homole Mokhoto, Lucky Malatia, Mohole Chulumanko, Matsoyana, Kibone Heba Dutin Diri Sefenga, Shopping Sena Sa Orbit College. Arasheba Hemu Mwemedi Batangwa Tama Isa Papadi, Mole Tzapala Kipila Gengosi Kumalo, Bamutusanga Kitabo Tinani, Mohole Elithia Sisitole, Ofisiri Abune Papadime, Kitembisa Siacha, Atutwa Mwana Mesh Commissioner, Kiena Mosompe Yopolo Max, Kieka Mokho Hemu Mwemedi Tabadilin Katenga, ka hele mona ke sentse ke tlokomela re ba captain he di shopping ka bobedi ke bane ba ntse ba le ka hore ba shebisane le batlang ho tsamaisa papadi re kena papadi ngene he mo mamedi Orlando Pirates e dutse bo mo bobedi lokong ya Betway Premiership ka mora papadi tse mashoma mabedi a metso robong ba ina le ntlatse mashoma a tsheletseng a metso tsheletseng se Orlando Pirates ba se hlokang ke o re fela ba hape papadi hemne e tle be bo mpurima ba Betway Premiership 2025-2026 atere sheba tlhopha sa Obed College ba kena papadi ngene hemne ba dutse bo mo ba le shoma le metso metlano ka mora papadi tse mashoma mabedi a metso robong me ba ina le ntlatse mashoma mabedi a metso mene ka slataneng tlhopha sa Obed College ho re se tlhopha sa bona e ne be karolo ya Betway Premiership ho tla itsitla ho ntlhanyana tse mmalwa ibile re kenyeletsa ka hare se tlhopha sa dutse bo mo ba o qetela e leng se tlhopha sa Magezi FC ke papadi tsa o qetela he mo mamedima selemo sena sa dipapadi sa 2025-2026 ka o tshojo lo bolo ke a ne se tlongwe go bunya le bala e se tlongwe go bunya le bala he ba kapteni ba se ba ile ba buisana le motsamaiso papadi e bona le ka etla gwatwa ke tlhopha sa Obed College e bona le tla gwatwa ke tlhopha sa Obed College ba ho bonelang e karolong ena ya pila papadi ba kala karolo ya le bala ba kala karolo ena ya pila papadi ba furila letse ka mona he ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka leboya le no pharese tloa ka leboya e tla shebile ka bona ka borwe re ka potla go felende ke tle kutlwa maikuka mo kwatlisi kwa nomna a chief mo rena ra mo re buri gore na re lebela papadi e jwanga ho ja her sentse re bona re tlopa sa Obit College ba ntse phetonya na tse mo lo hlopeng sa bona ha holo ha o sheba tlopa sa bona hende se ile nga sa bapala bo holo ba se le mo sena sa di papadi ma mona ho betwe premiership mo kwatlisi na kwa ke ona mo tutu ko ona ntho di potlakile mbombela stadium a ke tshotsholo ke re madume
2: madume ngwana mme
0: Petse hantle coach my coach
2: wana me ke tswile nka utla wena
0: ke ile ka tswa bile ke a ithlopa se gale ke tla ikalla
2: kutla e hlile ka mohlomona le ntaramane a go ba metse hantle ke
0: yena le yona fela le solo le shola dikano re tla itsewa
2: wana me re ke le go he ke nke mo ngetla ona go dumedise ke boele ke dumedise ba mamedi bohle la pem papa di ya o qetela ya sehla sa Betway Premier League e motho ka wa reng ke papadi e pakeng tsa lefu le bophelo pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi gobane Obit College a latlhelwa ke papadi ena magazi e tlhola papadi ya bona go bolela gore Obit College e tla rengwa ke selete Obit College ha e tlhola papadi ena Orlando Pirates go bolela gore ke ke ya hapa mogope wa league mme ke papadi e bonagalang e tla ba papadi e maatla gagolo mme motho ka potlako ga o sheba tlhopha sa Orlando Pirates se kena papading ena ka lewala 14231 mme se segolo se motho ka ba buang ka sona ke tshusubetse totliswa ke ya police moremi gammogo le mofokeng bogareng ba lebala go ya tlhaselong mme ba tsheeditswe ke dipapadi tse pedi tse botlhokwa golo papading ya Orlando Pirates e leng selepe gammogo le mbata mme motho o lebeletse ditlhaselo tse ngata tse tlo e tlala ka tlhakore le letona mo teng Orlando Pirates e sebedisang sebapadisane sebelebele e leng gore motho o dumela gore tla ba ena a tla susumetsa Orlando Pirates gagolo ka ditlhaselo ka letlhakore lena mme motho o shaba tlhopha sena sa Obit College seo motho o ka ba buang ka sebapadise e tshwanang le Wagaba moleng o ka pele gobane bona ba kena papadi ena ka lewala 1433 mme motho o ka bua ka Wagaba e leng gore ke sebapadise ba thusang gagolo ba tlhabela dintlha mme re boela gape re sheba sebapadise e botlhokwa gagolo papading ena e leng sebapadi di se bapala mona bogareng ba tlhaselo e le modumongwe e leng gore bogolo ba nako ba tla ba thusa nakong ya tlhaselo mme ke e mongwe diwapadi tse motho ka re tla ba tla ba botlhokwa gagolo mme motho o shaba letlhakore le le tona moleng o ka morago setlhodi ke mongwe diwapadi tse motlho o motho ka reng o tla ba tla ba thusa gagolo nakong ya ditlhaselo tsa bona gagologolo a leka go ka fitlha dikarolong tse e lokileng le gona o ka leka go koropetsa mme motho o sheba gape-gape sebapadi se bogareng ba tlhasa tshireletso ya bona seo ke dumelang se tla ba botlhokwa gagolo se botlhokwa gagolo golo e leng potsane e leng yena mo kapteni wa bona go tla batla ba botlhokwa gagolo gore ba tle ba mosebedise gagolo gobane ke mongwe diwapadi tse e nang le boiphitlhelo gagolo
0: fela papadi santsane e emetšene mo kotlisa ke re bue fela ka dibapadi tse tlhopha sa Orlando Pirates ba di adimileng tlhopha sena sa Obit College ba e leng gore karolo ya bona ga e kgone gore e bapale gatlhano le tlhopha sa Orlando Pirates
2: ke e nngwe ya ditumelelano tseo ditlhopha tsena ka bobedi ba bileng le yona mme ga motho o bala gantle ke dibapadi tse ka tsa fetang bobedi tse e leng gore ga di tlo kgona go ka bapala tsatsing lena ka lebaka la gobane ditumelelano tsa ditlhopha tse pedi ke gore ba keke ba kgona go ka sebedisa dibapadi tseo ga ba bapalana mme e batla e tlhile ba le tshusumetso e batlang e le mpenyana kapa ke re tla thefula papadi ya tlhopha sa Obit gobane bao ke ba bangwe ba dibapadi tseo motho ka warreng ba bile le karolo e golo gagolo tlhopha sena sa Obit setlheng sena empa he gobane ba na le dibapadi tse batlang di le ngata gagolo ke dumela gore ba tla leka gore motlhomo batle ba leke go ka sebesebetsa gantle
0: ke lebuile he mo kotlise mo mamedi karolo ke apela papadi e sale notonoto ke noto setlhopha sa Obit College ke noto Orlando Pirates metsotso ke e metlhano karolong ena pela papadi ke na ka bolo tshepa moremima empa e kenya loto e ntshetsa ka ntle karabo ke mgenshane e ntshetsa ka ntle karabo mgenshane o tla gela bolo ka mane ka botshabela balabala nkosi khona ndaba a ke a lwagela bolo ka radio 18 ba tla rra Orlando Pirates o le ka rra ka mane o swena police empa ba mo kenya loto ma o tla rra ka ntlo 18 talent mbatha ma ka ntlo 18 sa Obit College ke Orlando Pirates ke non sa bolo talent mbatha ba nka ne letsa ga mogelo sebelebele me go tlisa bolo ka mane sebelebele me ba ne letsa talent mbatha mbatha isa bolo go binya le bala ma a nka ne letsa le bone sema sema ke ano ya karolo nya ba bona le bala ba nka re rela ka ntlo 18 sa ba bona weneletsa setibatibane sipo chaina chaini ke a re fetisa bolo le bapele bolo ma e tla ka nkosi la tsibisim o ntsha bolo ka mane tsibisim ka ntlo di etsa Obit College empa ke ane ba kenya lotu ma e tswa ka koba melo sitori ke ane ba monkela bolo ma o tla ramu mo medi o swena police o ntsha bolo tsapa moremi o swena police ka ntlo di etsa Obit College o pamisa bolo etelele ma empa setibatibane silo ya mwela wa ya mwela ka mane sabelo nkomo wa ya mwela ka mane he sabelo nkomo Ele noto he mumamedi mahlakore ka bobedi ke noto Obed College ke noto Orlando Pirates ba khuta ka bolo bra Orlando Pirates ka molengo ka bo primela ka mogelo sebelebele enka rela ba rimba le bala wena letsa o swena police o ntsa bolo ka mane o swena police a enka neletsa le bone sema sema ka ra khubia le bala ba enka neletsa mo captain enko sina TCBC ibila feta ba rimba le bala CBC enka romela ka mane ka bachabela ile ba pele Orlando Pirates a khutlisa enko si khona ndaba vitle mona ba rimba le bala ba neletsa pe enko sina TCBC ke ya no kana ka ro nyala bala Obed College o ntsa bolo ka mane CBC ibila feta sa bolo tsepa moremi vitle ka ra khubia le bala o bona le bone sema ile ba pele Orlando Pirates o pamisa bolo ka mane empa pa me flaga ka mogelo sebelebele e pa me flaga ka mogelo sebelebele ke noto noto he mumamedi noto mahlakore ka bobedi ke noto Obed College ke noto he mumamedi Orlando Pirates jolo ka ke hlalosa hore ke dipapadi tsa ho qetela selemong sena sa dipapadi sa 2025 2026 e tla ra ke fufumana monyetla mona le mane hembe ke tla ne ko neletsa ho le papadi ya re shebileng re shebile na tjena ke papadi ya hlopa sane sa magezi bontse nge ba pala le hlopa sa Natal Rich Boys bolo ke a re ba rimba le bala mna ho ntsha bolo empa ntsha mpe re lebile mofokeng ibile mosia ka mona ka bophirimela bala bala o swena police ibile e mosia ka mona he ka bophirimela bala bala o swena police ba tla yagela he mo mamedi Obed College e kwa khelo ke ena Samukelo Mkize e ke a lwagela bolo wa Samukelo Mkize empa ba monkela bolo Samukelo Mkize e tla mona ba rimala bala talente mba thamba e bila fitisa bolo ka mane mna e ne le simpio si lape Orlando Pirates a e fitisa le bone se mama ka ntle o di itlin sa bobona e nga ne le tsang kosi na TCBC fitisa bolo ka mane CBC e le bisa ka mole go ka bachabela mna a e ne le tsang kosi khona ndaba ndaba o sia bolo ba rimala bala o bona tshepa moremi ba bisa bolo ka mane talente mba thamba empa e khutsa ka tlhomba go bomela se thodima Obed College e tla mona ba rimala bala o bela hapa bolo hape ka go bia le bala ke simpio si lape o ba bisa bolo ka mane selepe wa imate la ka mogelo sebelebele empa bolo ke yane ya musia e tswala ka ntletla ba bolo ke nang e tlo mara o thao mekwalong ilo tlo swa kena sabelo nkomo ilo tlo swa kena he mo mamedi sabelo nkomo siti ba thiba ne sa Obed College batemba tsietsi he mo mamedi ba tlile nete ba tlile ha holo batho ba tlile mona o sontso hlokomela le ka mmala e o ba ya perengwe re ke ba tsietsi ba hlopa sa Orlando Pirates atlo sabolo ka mroka mane sabelo nkomo ba bisa bolo ka mona nkomo e tla ka molengwe ka bo primela ba le bala bile tsola ka ntle o to you two tsi hlong ka mono re o tsepile di simelo a itle be bolo ke na nyagelwa ke Orlando Pirates ka molengwe ka bo primela khala bolo ka mane ka mogelo sebelebele e tla mona go binya le bala tiana mna le lotu la talente mbata ba le mapele ka bolo talente mbata o fita ba re mala balansa bolo ka bachabela ka ntlo di 18 tsapa moremi tsepa moremi o tla kwa bang go sikona ndaba ka radio 18 ndaba bolo ntla ka bani pa bahana ba itshola mna intse le ka radio 18 ba itshola ka mane go Bit College o tla rata talente mbata ka ntlo di 18 tsapa Bit College o tla rambata wa raha siti batho ba le sa yamwela sabelo nkomo wa yamwela ka mane mo mamedi sabelo nkomo sabelo nkomo na re wa moleka talente mbata ibile bolo ke yane ba le bapele ka yona ka bochabela e tla ka kobemelo setlhodi ta ke Obed College o tlile bolo ba rimba le bala mna ba ne tsa re ya leboga potsana ba mokenya loto theposo o theposo Orlando Pirates le dile ka mono potsana tshepa moremi a ntla fela o qeta o feta ba rimba le bala tla ba bolo tloswang fatshe mo poso e yetsetse nteng ilo tloswa ke Obed College ilo tloswa ke bana he mo mamedi ba Obed College e ke noto he mahlakore ka bobedi e ke noto Orlando Pirates ke noto Obed College ke metso tswe robong karolo nyena ya pele papadi a Betway ya Premiership ke a de bolo mo mamedi ba harima le bala Obed College banka bolo ba ilibisa mara talentong la ndumiso gibama ha bisa bolo ka mani ndumiso gibama ibile ba hlola bolo tsola ka ntle ka molengwano ka bachabela Obed College e ba hlola ibile tsola ka ntle ka molengwano ka bachabela bala Obed College olo ke ane sebile ba yagetso Orlando Pirates ba tswa ka bolo morao e tla mona ba rema le bala nyelwa ka talente mbata o tla ka bolo o iketlile mo mamedi talente mbata o le ka ba sheba ke ane talente mbata o batla feta ka bolo wa feta talente mbata o le bapele ka bolo ke zemo nyama ngenkane o e bapala ka mane ka bachabela ka re lonyela bala Obed College o tena le nkosi khona ndaba go tisa bolo nkosi khona ndaba talente mbata o phamisa ka re 18 tsa Obed College ke ane batla itshola ma tshola bolo ka mro ka mane me ka rabo mgeshane e tla ka ntlo di 18 Obed College o tswa ka bolo potsana o itla ka bo primela ma o re mathela ka mona wa gaba empa monkela bolo ka mane le bone sema isa mrao se tiba tiba ne ka ntlo di 18 Mamedine or Rabolo Kamani Sipo China, Aisa Kamalewano Kapachabela, Venelet Sankosi Konandaba, and Dabakian Hubinia Balanda, Ainganeta Sipio Silepe, Hutisaneta Talentambata, Fitisabolo Kamani Talentambata, Efita Mona Barimbala, Itakamalemo Caprimela, Itana also in a police, Hutisabolo Kaman also in a police, and Elezangan, Lebone Sema, Sema Kiano Rala Boloka Hubiabala, Venelet Kaman Kosina Tisibisi, Ainkaramela Boloka Chabela Tapamoremi, Opamisabolita Lemon, Garade 18 in Tobet College, then Pakiana by Trakaton, Waitaka Police. Karadi 18 osu na police mufuke ngotara ale ka raka bana ba bialo tuma kan kodi 18 kya wa tsaka ma ba munile tsa bola ri lebuile mufuke nga ba tla monkela bona bile ba ikenya lotuma e itlotswela ka ntle pa wa imathela ka moghelo sebelebele a ithiba pele tsola ka ntle nda isa mane ba re mbalabala ene le tsa le bona sia mama sia ma kya ka go bia le bala ho ntsa bola le ba pele ne e tla ka talent mbata ho tla ka bola talent mbata le ka feta ma ba tla monkela bolo ke o talent mbata ba re mbalabala simpio selepe zemnya manyenkane a enga ka Tapa Muremi, Nkosi Konanda, Baba Kenyalo to Hampe, Otapa Muremi, Oteposo Obit College, Oteposo Obit College, Yani Mumadi Batai Kosa Potaki and Pamuletapala, Arileske La Potaka, Orlando Pirates, Arileske La Potaka, Orlando Pirates, Batako Sabolo Hante, Batako Sabolo Hante Calibo Hepo Soto, a Calibo Ernest Makaya, a Kemosevati Moho. Reale bo hengwe na mme batlatlo sa bolo he mo mamedi o lana pareetse ka ntle ho mekwallo yaane go tlanteng Obet College ha o file bolo eno mono ke bona bantse ba buisana hona le re le buile mofokeng e ka o yemele tshepa moremi o yemele tshepa nga moremi e ka ntle o di 18 tsa Obet College re le buile tshepa moremi re le buile ha misa bolo ya mohlola ka mani ya nela mbuthuma ya mohlola ya nela mbuthuma o tla tlo sa bolo ka mora sabelong komo e sa le noto noto he mo mamedi metsotsong ena e le shomele motsolomong karolo nyina ya pila papari a ke noto Obet College a ke noto Orlando Pirates mamelo di sundowns ha etla hlole hore e fumane ntlatse tharo tsa bohloka a tse o bane malokela hore e be ba ile ba di fumana hembe e bile bana ba pala papari ya bona ya o qetela ya selemo sena sa di papadi bana ba ba pala ana se tedi ya mo sa mbombela ba kopane le hlopa sa TS Galaxy ba kopane le hlopa sa TS Galaxy a the rockets a bolo ke ya nka ra go bua le bala o le mapeleng ko si khona ndaba ka mo le ngwana ka botshabela ma o tla ka bolo ko si khona ndaba ke yona no pharetse wa ine le tsa tshepa moremi o ke na ka bolo tshepa moremi o tla ka bolo tshepanga o tla ra a police wa ra we re la di mo o swena police e re la di mo mo me di bile ke re le bile mo fokeng ya ne nga re o le ka si tiba tibani sa belong komo mi ha re ntse re bua pejana mo kotlisi a ri le re bua ka bohloko ba papadi ena o hlopa sala no pharetse re metso se meng le meng e yaane e re buang ka gore ke e hlokolo se re shomele metso metlano e tla lokela gore e tla e ba sebeletse me fitla jwa le go bona e santane le bona ba fumana mbolo go feta hlopa sena sa Obet College e re pele ke tla wena re bone ba tla ka bolo o lana pharetsa o tla kwa ba o sona police bo le ntle ba hana ka mane Obet College e bile ke nna ka e tshola ma tshola bolo ka mraka mona ma re ya le bo gapotsana ba tla monkela bolo ka ntle o di 18 o lana pharetsa ka ntle o di 18 talent mbata wa imathela nko sikona ndaba tshepa moremi ka mo le ngwana ka botshabela ka ntle o di 18 moremi tshepa moremi moremi ba tla feta ba tla monkela bolo ba monkela bolo empote poso Obet College o te poso Obet College ke tata wena mo kwetlisi ke tata wena o theposo o koba melo se tlhodi o bapetse hampe tshepa moremi o bapetse hampe he mo mamedi tshepa moremi ena o tsebe hore ho hlopa sa Obet College e bolela ho itseng hlopeng sa Orlando Pirates le teng ka nnete ka moradi le motse le shomele metsumine e re he le bona ba tla fumana bompudi ba Betway Premiership e ba mba ka fumana ntlatse tharo o tla tlosa bolo re le buile mofokeng karolo nyane ya lebala ya tlhopha sa Obet College e le metsotso ya leshome le metso meraro karolo nyana ya pila papa ke yane banna ba yemetse ka ntle o di 18 mo e kgutlang teng Obet College o tla e phamisa mofokeng phamisa bolo empa bagana ka mane Obet College ke yane wa imathela ka botshabela ka ntle o di 18 tshepa moremi ya mohlola e re ya mohlola mo kwetlise hene ha e le mona re haba hantle ho fitlha metsotsong ya leshome le metso mehlano e hlokolosi ya karolo ya pila papa rima re re noto Obet College re re noto Orlando Pirates
2: mana me bukeng ene nyana ya ka e ke sebedisang hangata ha dipapadi di bapala hona le dinthotse pedi tseo e leng hore pele ho papadi ke ile ka dingola ya pele ke ho lebella hore metsotsong ena le shumele metse mehlano e kalang ya papadi ha o tlo ba le ditlhaselo tse kalo go bana di hlopa tsena ka bobedi tlhopa sa Orlando Pirates se tlasa gatello ya gore ba hlabe ntlha ha tlhopa sa Obit College bona ba le tlasa gatello re batle ba seke ba hlajwa ka ntlha mme se bohlokwa metsotsong ena ya leshome le betse mehlano ke ho leka ho fumana mekgwa le ditsela tsa ho hlasela gahlano le tsela eo tlhopha sena sa Obit se sireletsang ka yona le ho fumana tsela ya ho hlasela gahlano le tlhopha sa Orlando Pirates ho ya ka moo ba hlaselang ka teng mme ho fitlha ha jwale tjena o ka re bile metsotso ya leshome le metso e mehlano ho fitlha ha jwale yeo ka wa reng ditlhopha tsena ka bobedi ne ba di sebedisa mohlomong ho ka leka ho ka sheba moo ba ka ba tswang le teng ha ba hlasela ba boele hape ba leke ho ka thiba bohale ba tlhopha seo ba bapalang le sona mme nnete ho fitlha ha jwale tje ha o sheba tlhopha sa Obit se dutse ka karolong ya bona ya lebala ho sireletsa
0: ke ba de ba fela ba sireletsa bolo e tswa ka morao ka mane he momamedi ka kobamelo setlhodi setlhodi tla bolo ba re balabala wenka e neletsa a tlolile nqolo xolo ke eno tlia bolo ka boprimela ma neletsa ka mane samukelo mkhize go tlisa bolo ke Obit College ke ba ne ba tswa ka bolo ka rolong ya bona lebala e feta mona ba re balabala ma a ka ndumiso giba ma o nka bolo giba isa ka bachabela a neletsa kobamelo setlhodi setlhodi ke ano nka bolo isa mraba we neletsa ka rabo ngeshane a neletsa siti batibane sa belo nkomo nkomo ke ano ntsa bolo a neletsa kobamelo setlhodi o tla ka bolo ke Obit College amole ngwana ka bachabela ma we ikekile mo medima o tla mona ba re balabala a inka neletsa real le bo gapotsana o tsana nka bolo isa mrawe neletsa sabelo nko mama nko ba kya mfiti sabolo sitiba tiba ne Obit College karolo nyane abo bona balabala a inka karabo mgeshani we neletsa pe ka mane sitiba tiba ne nkomo nko mo isa ka bachabela ba phamisa bolo ka mane Obit College ba le ka tsaka bolo nyilo ka khotso masangane ke o tla bolo khotso masangane a re phamisa ka mane ba ikenya tlhomba e tla mona go binya balabala o le ka ntsa bolo potsana impote ka mane ba nkela bolo ka moghelo sebelebele di sam rao se tiba tiba ni sipo jeina e le metso tswele shome le metso tseletseng karolo nyana ya pila papari e sa le noto noto a ke noto Obit College a ke noto he Mohammed Orlando Pirates Orlando Pirates Mohammed ha sa le liki ka papari ya bolo e bateng kwa Afrika Borwa ho hapa liki e se hapile ka magetlo a robong me re liki ena he jalo ka ile na ratseba ile na ya bitswa ka mabitso nyana fa paneng na go nyana ofeta empa re bone tlhaselo go se khona ndaba o tla go ba wa go ba ka re di tsini ba re ba ka re di tsini ba le ntla ba hana ka mane ba shola ya mo shola ka mane mo mamedi ri le buile mo fukeng ya mo shola mo mamedi ri le buile mo fukeng ya ba shola ka mane mo mamedi Orlando Pirates ebe ile hantle mo kotlise ho jana o se thiba thibane sabelo nkomo re lebile mofokeng
2: o ne ka neto na ra ile hantle ha ho lebile le tlhaselo ena Orlando Pirates e ne e hlile e tswa hantle ho ya ka mo re buileng ka teng hore tlhopha sa Orlando Pirates se lokela ho sheba hore na tlhopha sa Obit se sireletsa jwang mme ha o sheba tlhopha sa Obit se ipopile ka pela dipalo tsa bona mme o bolela hore dikgeodi ba teng mahlakoreng mme Orlando Pirates e lokela ho bapala haholo mahlakoreng e koropetse dibolo mme le tsele mofokeng ana ra ile bolo ka yona nnete e ne batla e tlo ba thata haholo sethiba thibane ore sky team
0: karolong ena he momamedi ya pele ya papari o na le bapadi se dutseng fatshe sa tlhopha sena sa Obit College o bonela ka re o tlile bohlokwe e ka ke ena karabo ngeshane e ka ke ena fela ka re ke bone la ka re ke kobamelo setlhodi e ka ke ena he ke ane wa ema kobamelo setlhodi e le noto noto metsotsong ena e le shome le metserobedi karolong ena pela papadi ke noto he momamedi Orlando Pirates e ntse e le noto tlhopha sa Obit College e ke ane o eme ke ena kobamelo setlhodi ke ena he kobamelo setlhodi Orlando Pirates ke itse ha e hapa leke e tlabe e le lekgetlo la bolesome e re sa le notonoto e le noto Obit College e le noto Orlando Pirates re mathe re kene mabenkeleng go ba nako ya dumela
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mabedi taba ke na hle ke tlame o re ke hle ke o balle yona ka jeno. Kgeto la pele na la nya bolo. Se hlopa sa Bundesliga sa Germany leng RB Leipzig. Se tlaisana ho dimo letla se le bahludi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Disc Last Number. Ele mokgahlelo wa o qetela wa re ka ofela South Africa tour. Papadi ena e tla bakala bohlano la la mashome a mabedi a metsi robong motsianong. Lebaleng la Lucas Masterpieces Moripe Pretoria ka hora ya borobedi bosiu. Ditikete di fumane ya Compu a ticket.
5: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: E sale noto noto hemu mamedi karolo nyana pela papadi noto Obed College ke noto Orlando Pirates metsotso ke ma shoma mamedi karolo nyana pela papadi sitiba tibane sa Obed College sabelonkomo ona utlwile bohloko fela ke yana o yeme o bela tswela pele ka papadi o ntsha bona ka mara ka mane go sina tsibisime benka romela pele bona tla ka tshepa mo remi le bile mo fokeng ntla o di etse Obed College ke yana go tsa bona re le bile me benka ne tsa go sina tsibisime karolo nyala bala Obed ka mo le ngwana ka ba chabela ha bisa bona go si khona ndaba pakiani thulana e thula kamane ka ba melo se tlhodi bile bona tswela ka ntle huku ya hlopa sa Orlando Pirates ka rolo nyina ya pele papadi ilo tlo kamane he ka borwa bo chabela ilo tlo kamane he ka borwa bo chabela Mbombela Stadium toropong ya Nelspruit ke hana teng province ya Mpumalanga ke hana teng he province ya Mpumalanga batato sa huku Orlando Pirates e tlo kamane ka borwa bo chabela ilo tlo swa ke re le buile mo fuke e ke ano phamisa matsoho rile phamisa matsoho rile buile mo fukeng Orlando Pirates ke ano tlabolong e phamisa ka mane ba etsola Obed College e bile bolo ke ano le kae mathela wa gabama tshilo bolo ka hlole bone se mama a moela bolo ka mogelo sebelebele o isa mo lengwana ka bachabela ka rilo nyale bala Obed phamisa bolo ka mane tsepa mo remi ka radio 18 mbata o tla rata lente mbata sitiba tiba sa ya moela sabelonkomo aya moela mo mamedi sabelonkomo sitiba tiba ni sa Obed College ya moela fela mo kwetlisi le ho jana le bo ebong bo botle ke tla gutlela wena talente ba thariwe ka tabeno ba Pirates ke a di bala ka hlasela mo kenyelo thoka mane ba modia oswe na police ba modia oswe na police o batla o tlosa bolo a potlakile oswe na police o batla o tlosa bolo a potlakile karolo nyane ya le bala hlopa sa Obed College karolo nyane ya le bala ya hlopa sa Obed College msonko boys o tlo sa bolo ke ane ba phamisa bolo Orlando Pirates ka radio 18 ima bolo ntle ba hona ka mano Obed College ba etsola mamedi ba ntse tsa ka ntle ka mo lengwana o ka bashabela a mo hlola ka mani ya ne le mbutuma e ke nya lo tum mamedi ndumiso giba e wa khetse bolo onko si khona ndaba e ke ane ba re mala bala tshepa mo remi o ntsa bolo ene le tsa ka ra go biela bala onko si na tsibise tsibise ke ano fiti sa bolo bene le tsa le bone sema sema romela ka bo primela ka rolo nyale bala tlaka o swena police o kera ka bolo o swena ke ya ne ka ntlo 18 o ntsa bolo ka mane police a enka ne tsa simpiwe selepeme selepe ke ano fiti sa ma ya ka mole ngwana ka bachabela ka ntlo 18 tshepa mo remi empa ba hana ka mane Obed College happy le bolo mo go tsoma sangane ba monkela bolo Orlando Pirates go si khona ndaba ka re 18 bone ka bango tsika ntlo 18 o swena police ba ta monkela bolo ibile ke ane ba tswa ka bolo mo ba monkela bolo mo ka ntlo 18 simpiwe selepe tshepa Remi karede chini tsepa muremi weko baba hana kama ni mumamedi Obed College kia ni bile boro ya ka bachabela o theposo nkosi khona ndaba ya kokota mukwetliso Orlando Pirates empa mamati a so bulwi e santsani eme Obed College e re le gona ri alwana
2: go bona hala jolo ngwana mme e bile ho mohlomo motho ha o so bapisa papadi ya Orlando Pirates ya tsatsing lena le papadi ya beke e fitile mo teng leng hore ba ile ba bapala ka o lekana le tlhopasane sa Durban City diphoso tse Orlando Pirates e ileng ya di etsa papading eo ke batla ke tshwenya gore ba seke ba di pheta papading ena gobane ke bona papadi ya Orlando Pirates e bapalang ka segatlha go tloa moo ba tlalang tlhaselo teng go fitlha moo ba batlang go qetela tlhaselo teng mme papading ya bolo re ga o fitlha karolong ya go qetela ya tlhaselo ke teng mo o lokelang go iketla gobane ke teng mo o rereng dibaka kapa sebaka se se batla se fokotsega se batla se ba senyane jale ga o bapala ka segatlha se odimo latlhelwa ke dibolo kapa go qetela o etsa diphoso mme o fitlha ga jale ke bona Orlando Pirates bapalang e ka e tlasa gatelelo ke bona Obed e leng gore nnete fela ba amogetse gore ena ke nngwe ya dipapadi tse e leng gore ba tlo lokela gore ba bapale ba sena bolo bogolo ba nako mme wa ba bona gore dibapadi tseo ba di sebedisang di a utlwisisa gore ba lokela go gotlela morago ba sireletse jalo ka setlhopha bogolo ba nako
0: e ma show me mabedi a metse mehlano metsotso ka rolo nyena he mo mabedi ya pela papari e sale noto noto ke noto obet college e ke noto to pasala no parete papadi na he mo mabedi ke papadi ya bobedi selemon sena sa di papadi so pengetse na ka bobedi papadi ya pele ya liki ya hlopatsena tse pedi la bapola ka la mashomo mabedi a metse seletseng kgodi nya phato selemon sa ne sa 2025 boelong re ona no parete ha ine e amuhetse hlopa sena sa obet college no paretse ile a hlola Obet College ka ntlha e leng honoto ntlha e ileng ya hlajuwa ke bapadise bapala morao Orlando Pirates e leng le bone seema ke ba ne ba le bapele ka bolo Orlando Pirates o tla ka bolo tshepa moremi re ka mona ba remela bolo phabisa bolo talent mbata o so ina police empa ya mohlola a mohlola ka mane o so ina police ya mohlola mo mabedi o so ina police o tla e tlosa morao thao me kwa long sabelo nkomo o tla e tlosa morao thao me kwa long sabelo nkomo Tiba Tibane sa Obet College. Obet College, papa di sa bonanse chano tse fitileng tsa liki. Ile ba hlola fela papa di lengwe tse pedi ba lahlehelwa. Ha tse pedi ba ile ba bapala ka ho lekana. Orlando Pirates papa di sa bonanse chano tsa liki tse fitileng. Ba ile ba hapa papa di tse tharo. Ba bapala ka ho lekana papa di tse pedi. Bolokiane. E mora mane loton la le bone seema. Asema ke Orlando Pirates on tsabolo o remela lotlo nkosi na TCBC. TCBC ke yana o furula la karolo ya bo bona le bala le bapele ka bolo. O tla shebile ba remela bala e fitse ka mane TCBC. Le bia lotlo la tshepa moremi. Ke o tla ka bolo tshepa moremi ro ntsha bolo mme. Empa ba ikanya lotlo mme. E tla pe mona go bunya le bala mme. E tena le talent mbata. O remela bolo ka bo premier karolo ya bala o beta. O tla kwa ba sebelebele ka ntlo ya tini. O pa misa bolo mme. Empa hana ka mane mme. Ka rabo mgeshani. O tsola bolo ka hlonga. Fitse sa bolo ba remela bala mme. Entswa ke khotsa masangane. E tla bona ba remela bala o Obet College. Ba le bapele ka bolo. O tla ka bolo ka mane potsana ro ntsha bolo mme importeng sebelebele mme ba ta monkela bolo empa ke ano e mathela o tsheposo ka moghelo sebelebele we thibile ka letsoho we thibile ka letsoho mane ba re malebala ba tla tlosa bolo he mo mamedi Obet College o tlosa bolo a Lucia se wa gaba o tla bolo ka bo premier le tsa samukelo mkhize e ke ano ntsha bolo mkhize mme ba ne letsa le thabo modimo yenga ke ano modimo yenga a inga ne letsa pe khabazela o nka bolo isa mramwa ta phamisa bolo ka molengwe ka bo premier ba le ka kena ka bolo empa sebelebele ke ano le na ba monkela bolo ba re malabala wa itse kamba a qoli le nqonqo e ke ano ke nqonqo mme o nka bolo isa ka mane ka botshabela ba tla ka bolo Obet College a ko bo melo sithori o le ka feta ba re malabala wa feta sithori o tla ka bolo Obet College ba kena ka bolo karlo nyela bana tlo pasala no pareza empa ba tamonkela bolo mme monkela bolo ka mane simpiwa sela pembe e bile ke ano e tshola mme ka mole mwana ka botshabela enka netsa tshepa moremi re ithi ba peletsa ka ntle mme o khutla ka bolo ke yona no pareza wa feta tshepa ma mokenya loto poso Obet College o te poso ko bo melo sithori thiba ka mane tshepa moremi e bile bontswa ka rete tshehla ko bo melo sithori o bontswa ka rete tshehla he mo mamedi re ke bone fela ka ngwentse phoso ke re o tshepile disemelo e ka ngwentse phoso o jwalo ke yena re o tshepile disemelo bontsho ka re tse sehla he mo mamedi re o tshepile disemelo se ba padisa Obet College a se ba tlusitse bolo ka molengwano ka botshabela ba le bala Orlando Pirates a le ka wena le tsana mona ba re mala bala e ke na lotola o swena police le ka ya ka mane ka botshabela ba mothiba a sheba ka mona ka bo primela ma o tla ka bolo o swena le ka ntsha bolo ka mane police empa mo nkela bolo ma re o tshepile di semelo ma ke ena bolo bila wa itse ka ma le bona sema ma a ke ola no pareta o mane ba re mala bala sema ke ole ka khutla ka bolo le ne le tsa mo captain CBC ma o le bapele ka bolo nko sinate o ntsha bolo wa feta tsapa moremi wa feta talent mbata empa ke aro ai mathela ma tsola bolo ntsetsa ka ntle ka mo le ngwana o ka botshabela e tsola ke karabo mgeshani ata yakhela he mumamedi ola no parets ka molengwana ka botshabela yani sebile bagetse bolo tla mona ba rimba lebala elo tonga la ke simpiwe selepe onka bolo ka mane simpiwe selepe o tla ka bolo mumamedi selepe me a misa bolo ka mane selepe e tla ka molengwana ka bo primela ola no parets ke nyalo tuhu yena ka mane ka moghelo sebelebele pensetsa ka ntlembe ka mona ka bo primela samukelo mkhize ata khela bolo ola no parets khelo ke re lebile mofokeng ka re lo nyina ya lebala ya hlopa sa Obet College e ke yana khela bolo re lebile re nka jolo ne letsana a talent mbata le ka feta wa feta talent mbata o le bapele ka bolo mo o pamisa bolo etelele ka radio 18 ka mane me ka ntlo 18 me nkosi khona ndaba a police ba tla tshola nkosi khona ndaba ba monkela bolo ke yana ba itshola ka broka mane masangane re la ho ya ba rimba lebala o te nkosi na tshibisi me tshula bolo ka hlomba e tla ka ola no parese ya ne ba ntsha bolo holo mo thiba ka loto sabelo nkomo ke metsotso e mashomo mabedi a metso robong karolo nyena ya pela papadi e sa le noto noto he mo mamedi a ke noto Obet College a ke noto Orlando Pirates ke noto Obet College ke no tola ndo paretse etswa ka mona ka province ya North West hlopa sena sa Orbit College ba ileng a kena le kinyegolo ya Betway ka mora hore ba sebetsa hantle dipapadi ntsane tsa di-playoff selemong sa feta sa dipapadi ke bane ba le bapele ka bolo Masangane o le ka o tla ka bolo ba tla monkela bolo ka wona fo ba melo setlhodi yano e kentse loto Simphiwe Selepe e ntshetsa ka ntle Orlando Pirates tsa Simphiwe Selepe ba tla gela bolo ka molengwane ka botshabela ko ba melo setlhodi o tla yagela ko ba melo setlhodi karolong ya lebala ya tlhopha sa Orlando Pirates ka botshabela ba lebala Mbombela Stadium Nelspruit yane ba lo yagela a senya nako bana ba obiti ba le ka ipeletsa ba Orlando Pirates ba re ko ba melo setlhodi o senya nako ntate Khumalo o tla gela bolo tswa ka molengwane ka botshabela o tla yagela ka gare di 18 tsa Orlando Pirates ke yano tla moleng a gela bolo ka ntle o di 18 ka mane Orbit College ba tla e koba ka ntle o di 18 tsa Orlando Pirates ba re ba e koba ka mane ba kenyela otume ba e mathela pe ka mane ka botshabela setlhori ke yano nka bolo setlhori Masangane ka ntle o di 18 tsa Orlando Pirates Orbit College ba batla ho feta ka bolo ba tla e koba ka gare di 18 ba e sola ka mane sibisim ba nna thula bolo ka hlohoma ebile o teposo Orbit College ba bapetse hampe yanela Mbutuma ba bapetse hampe yanela Mbutuma bolo ke yane basebile ba itlositse le bone seema o itla ka bophirimela ne letsa kamogelo sebelebele ke yone o tla ka bolo ke Orlando Pirates sia bolo mona go bonya lebala ga e nkanetsa talente Mbatha Mbatha ke yane ba moneletsa bolo ke Mbutuma bile ne le nna re lebuile Mofokeng ga e sia lotola Simphiwe Selepe Selepe ke yane le bapele ka bolo e romelela ka botshabela lotola Tshepa Moremi o fitlhe ba re malebala Tshepa Moremi o kena ka bolo ka e koba Tshepa Moremi ka molengwane ka botshabela ma ke yane o kwalela bolo o ntsha bolo nkosi khona ndaba ka ntle o di 18 tsamna Orbit College o kwalela bolo nkosi khona ndaba ga e nkanetsa talente Mbatha o ntsha bolo ampe ka mane Mbatha ba itshola ka mora ka monama o tla itshola setlhori me ke yano tshola bolo ya ba rimba ba la Mbatha hata bolo ka mane talente Mbatha le nka jwale ene tsa rile buile Mofokeng ka mole ngwana o ka botshabela o re wa feta Tshepa Moremi ba monkela bolo ba khutla ka bolo Orbit College yano tla itshola ka botshabela ma ba itshola ka mane ko ba melo setlhori o le ka wa imathela ma go tswa Masangane e bile ke yane bo hlola o tla gela bolo nkosi na TCBC o bile wa getse bolo potakile CBC bolo ke yane tswa morao ka le bone sema o ntsha bolo le bone sema o itla ka molengwe ka bophimela ba re mbala bala ka mogelo sebelebe a enka ene letsa Tshepa Moremi Moremi ke yane ba re mbala bala a ke Orlando Pirates ba iketla Tshepa Moremi o nka bolo Tshepa Moremi ba ene letsa le bone sema o le ka ba sheba phamisa bolo ka mane sema empa ba hana Orbit College ke yane khutla ka bolo ko ba melo sithori ba re mbala bala ka mane wa gaba o le ba pele ka bolo sithori o tla ka bolo Orbit College o fitse ba re mbala bala a isi ba re mbala bala o ntsha bolo ka mane wa gaba ba fitisa potsana ba tla ka bolo Orbit College empa ba nka bolo Simphiwe Selepe talente Mbatha ka bophirimela ka mogelo sebelebele o le bapele ka bolo o tla ka bolo sebelebele o tla ka bolo mo mamedima o ntsha bolo empa e ntsha mpe sebelebele ke yano e tseka ka re 18 Mbatha Orlando Pirates ka bolo ka bahana mo mamedi Orbit College bahana ba itshola bahana ba itshola mo mamedi Orbit College ke yana wa itseka ma ka molengwe ka bophirimela o ntsha bolo ka mane me e ne le Simphiwe Selepe o e ne tsa ka mogelo sebelebele Orlando Pirates azem nyama ngenkani itla mona ba re mbala bala o ntsha bolo le bone sema mma o ne letsa osu na police a police ke o tla bolo o ntsha bolo kare date bolo ntle ya mohlula mo mameri Tshepa Moremi ya mohlula a shebane le sithiba thibane Tshepa Moremi ya ba hlula mo mameri Orlando Pirates hantle fela metsotsong e mashoma mararo a metso miraro karolo nyena pele papadi noto Orbit College noto Orlando Pirates ba nne ba bui mokwetlisi basotho ba re le potlapotla le japuri
2: go fela go le jalo ngwana mme jalo ka ga re buile le ga Orlando Pirates e se ka ya utlwisisa gore ba petsa menyetla e mengata ga fela ba potlakile ga ba fitlha karolong ya go ketela ya tlhaselo ga o na le o le mongwe ba tla o tlhaba gobane ga o sheba le bolong eno Moremi o ne a na le sebelebele ga o finyana le ena ka beile moneeletsa bolo kapa yena Moremi ka nnete a leka fela go iketla ganyane a bona mo a ragelang bolo eo teng a ka beile a kgona go tlhaba ntlha
0: e mashome a mararo a metso meraro he mo mamedi metsotso karolong ena ya pela papadi e sa le noto Orbit College e le noto Orlando Pirates Betway Premiership e fumana huku he mo mamedi Orlando Pirates e tlotloswa ke Tshepa Moremi o e tloswa ka borwa bophirima Orlando Pirates ke ya phabisa bolo tsepa moremi bolo ntle ba hana ka Manobet College ba imathela ka ntlo yo ke ne ka bashabela ke talent mbatha o tla kwa ba talent mbatha o le ka feta mbatha impakiani ya mohlola bolo mo ba itshola ka mane a qolile nonqo e tla mona ba rimala bala o le ka itseka wa gaba o monkela bolo sebelebele o itla ka bo primela ba le ba pele ka bolo Orlando Pirates ba misa bolo ka mane ka 18 o swena police o ibela la fase o tla ra police ka ntlo 18 o police wa ra we ra ile bolo e fokolang Era ile bolo e fokolang o swena police ibile wa enka kamane sabelong komo ra bolo ka bona sabelong komo we bia lotola alushia se wagaba wagaba ke ane nile sa samukelo mkize pamisa bolo ka mra obet college empa ke ane bantsa bolo ampeme wankela bolo le bona sema o ba rimala bala ke Orlando Pirates ka ra khubiela bala simpiwa selepe o ntsa bolo ene tsa talent mba mba tanka nile tsanga hape kamane le bona sema sema enka netsa nkosi na TCBC wa le bapele ka bolo tla ka bolo ke Orlando Pirates ke ano ntsa bolo TCBC le bapele ka tsepa muremi o tla ka bolo tsepanga empa ke ano e kwalla tsepa muremi e tla bona ba rimala bala o batatsela mo momeli talent mba tha ha bona tsila ke ano mba tha o nka bolo ishaka bachabela Let's go see the TCBC. Carolina Bala with college. On Sabocaman CBC. Come on, Cabella. It's like a Sapam Remy. Muremiki Tacabolo. Over the Cacabolo Sapanga. I put this a command at Sapam Remy. I need Samba. Mona Humina Bala. It cannot to a talent embata. Otacabolo talent embata. Whatever Cabolombata. What I'm a Nicola Obita. Kyo talent embata. On Sahula talent embata. On Saboca Primera. Canto de Gini. Camohello Sebele. Kiano Watafetam. Camohello Sebele. Camohello Sebele. By Mitzilian High. Who is Sabo Sebele. And it's a talent embata. Parets, Mbata Barimbala, Obana Lebon Sema, Sema Caron Sabolo, Venet and Cosina Tisibisi, Sibisu Romela Cabella, Batacabolo, Itacambata, Ibilan Lecaman in Daba, Unsabolan Pegaman in Cosicon and Daba. It's well a country, Itababolican and Yetrom Raman Itomikolung, Iloto Sakisi Tibatibanisa Obit College, Oleto Sakamrao Sabelo Uncomo, Oleto Sakamrao Sabelo Uncomo, Etane Rizipe Monalemane, Morifumana Moneta, Mumberi. Ali Sopatena Tepe, Hoja Hair, Ele Papa di Potakiling, Hoja Hair, Ele Papa di Potakiling, Erikisa, Rike Papa di Potakiling, Ele Noto Orlando Pirates, Ele Noto Obet College, Rike Remato Banakoya Bimera, Rebuele, Rike Nakamonaka, Mabinkili.
5: O mametsetse ratwang le CTM. Fumana dihlaiswa tsa sejwalejwane bakeng sa ntlo ya hao. Ka theko e tlase. Tshehetsa dihlaiswa tsa lapeng tsa boleng ba hodimo ho tsa CTM. Motho e mong le e mong o tshwanela ke ntlo e ntle. Tsa dipapadi. Holisedi FM.
0: E mashome a mararo a metsotsiletse mo mamedi metsotso. Carlo Nina Pere Papari, Esale Noto Noto, Ken Noto Hemu Mamedi Obit College, Ensale Noto Lando Parecia, Nebataka Boleta Gangamba, Akoba Melo Sitorim, Epomankela Bolo Sitori, by Matela Kamane Kabachabella, Utakabolo Mamedima, Osuna Police, Carlo Nella Bala Obit, Unsabola Kamana Police, Rile William Fuke, Osuna Police, Caradeti Lutakova, Bolenta, Sitibatibanesa Yamuela, Sabelon Como, Why Yamuela Mamedi Sabelon Como. Ona roe koba oswina police e ba ngola no parese ba pala ka ole kana tsi ba hore bompudi ba betwe premiership 2025-2026 itla ba hlopa sa Mamelodi Sundowns e ba ngola no parese e ba pala fela ka ole kana kapa e ba mohlomong re re Obit College itla hlola hlopa sa Orlando Pirates re re e bang Obit College hlola hlopa sa Orlando Pirates tsi ba hore Mamelodi Sundowns itla ba bompudi ba betwe premiership jwale hona le gona lo re Mamelodi Sundowns e ka tswana etswa e ba bompuri ba betwe premiership ibile ka hlakore le leng e ka tswana etswa e ba bompuri ba CAF Champions League e ba ba sebetse hantle ho sane ho ba checka jeno ha ona letho le leng re batla letsa ho so le matleng a hlopa sa Obit College fela hore le bona ba tle ba itwanele hore le bona ba tle ba itwanele e mashome mararo a metso robedi ha metsotso Carlo Nina Yapela Papari, Esale Noto Noto, Eke Noto Obit College, Eke Noto Hemu Mamedi Orlando Pirates, Bolo Kia, Nibale Bapele Kayona, Elo Tola, Le Tabo Mujimueng, Kiani Mujimueng, Futi Saboloma, Ebe Amorau Carlo Nya Bobona, Hoko Bamelo Sitori, Sitori Kia Nankabolo Isamrawa, Aini Leza Karabom Geshani, Geshani Neleza Sitiba Tiba Nikanto Deji, Sabelo Nkomo, Nkomo Kia Non Sabolo, Aini Leza Karabom, Ibile Nelende, Ndumi So Gibama, Papi Sabolo Kamani Gibama, Bataka Bolo Kamukhalo Sebele Belem, Eke Nyalo Toma, Eta Mona Barimbala, Anna Kibana Balakai Ronsa Gari Shohonga, Baike Nyalo Tomu Mamerima, Mole Tsa Parar Papa Di tswela pele ba khutla ka bola Obed College ba nka ba libisa ka botshabela ya lotonga la setori o batla feta ka bana setori ke ya noa imathela ka botshabela ka ntlo ya 13 Orlando Pirates o tla kwa ba setori o le ka feta mme empa monkela bola nkosi khona ndaba ba khutla ka bola Orlando Pirates o ntsha bola talent mbata o bona ri lebile mofukenga o tla shebile ba re malabala ba pala ka mane ka botshabela a ine letsa Oswina Police o le ba pele ka bola ba ikenya lotoma ba ntsetsa ka ntle mo Mamedi Obed College a ntsetsa ka ntle mo Mamedi Obed College e tla kena ya gaelo go tswa ka molengwane ka botshabela ba lebala ilo a gaelwa ke Orlando Pirates ka selemo sa dipapadi sa 2025-2026 tlhopha sena ha se ile sa sebetsa sa Obed College yane bolo kena ka yona tla raka ntle o di 18 tshepa moremi ka re di 18 tsa Obed College Orlando Pirates gana ka bana ba itshula ka tlhoma ke yane yane la mbuthuma ya motlola ba itshula ma fitisa bolo ka mano ya gaba e tla mona ba re malabala o rwa feta masangane ba monkela bolo o ntsha bolo ka bana sibisi ri lebuile mofokeng o tla ka bolo ka ntle o di 18 o tla ra mofokeng o tla ra ka ntle o di 18 mpa bahana ba ikenya lotoma talent mata sibilebile o tla ka ba ka re di 18 sibilebile bolo ntle bahana ma a khutlela pa yena o tla ka ba ikenya lotoma ka ntle Oto yo shotse ka mogelo sebelebene. Ai be bolo ke nang itlwa morao ke sabelong komo. Ile noto noto. Ho salametse tswe mehlano. Ile re fitla yani mashuma mana metse mehlano. Ile noto Obed College. Ense ile noto Orlando Pirates. Re bua mo kwetlisi. Ha re ya tlwa re buile ka bohlokwa. Ba metse tswe le shume salanga fela re bua ka ene mehlano. E salanga pele ha re bone huku ena tlhopa sa Orlando Pirates. Pele ke tla wena tshepa moremi. Ke ya no phamisa bolo o irela ka ntle tshepa moremi. Ha re bua ka ene mehlano mo kwetlisi. E re saletseng pele re fitlha o yane mashoma mane a metswe metlhano metsotso ya karolo ya pele papadi e le noto go noto
2: ebile metsotso e mashome a mane eo motho ka wa reng o batla o bona gantle seo se boneng papading e fetileng ya Durban City mo Orlando Pirates e neng e etsa menyetla empa Orlando Pirates e sa kgone go e sebedisa gantle mme re sheba tlhopha sena sa Obed College le bona wa bona gore ba itswetsitse gore ga bene ba sa kgone go tlhaba ntlha seo ba kampa ba se etsa ke gore ba seke ba tlhajwa ka ntlha tsela yo ba sireletsang ka yona e batla e le nngwe e batlang e kgethegile gobane ba ikentse mokotetsane ka pela dipalo tsa bona ebile ba tseba gore Orlando Pirates e batla go ya matlhakoreng e le ke o koropetsa dibolo jale ga ba dumelele gore Orlando Pirates e koropetsa bolo ba kgone go fumana dibolo tseo tse koropeditsweng mme o fitlha ga jale motho ka re batla e ba ye nngwe ya dintho tse etsang phapang papading ena
0: a re kete he mo go tlisi karolo ya pela papadi ho sobele ntla e sa le noto noto he mo mamedi ke noto Obed College entse le noto Orlando Pirates e le noto ho noto me di papadi ke le ka bontsha ka re di malonyana tsentseng di bapalwa tsa Betway Premiership jo la ka ile papadi sa o qetela ke sa tswa fumana mo molaitsa mona re ke two siwelele FC ke noto Sekhukhune United entse le karolo ya pela papadi he papadi eno o tlo mona ke one na Chippa United ke noto Kaizer Chiefs le yona ntse e le karolong ya yona ya pele papadi o tlo mona e ntse e le noto Magezi FC e le noto Natal Rich Boys e le noto Marumo Gallants e le noto Stellenbosch FC ke ne ke tsipa tseno fela tshe dingata tse ntseng di bapalwa he mo mamedi dingata tse bapalwa nga ho Betway Premiership o ile a tsho mo kotlisi le hlono no sema le letlele kaota ore se tlo pasa si welele se tla lwana go bona rena a se no fumana monyetla wa re se kene ka hara le sakana la tlo patse re beditse ka udimo e fumana huku ya bona ya pele papadi nyene he mo mamedi Obed College ba fumana huku ya bona ya pele Obed College e lo re Orlando Pirates se ile a fumana huku tse tharo ka re lo nyena ya pele papadi e lo tlo kamane ka le boya bo tshabela e lo tlo kamane he ka le boya bo tshabela e lo tlo swa kena mo kapteni Ria le bo gapotsana o le tlo sa kamane potsana a ke a rotla bolongwe phamisa ka re 18 bolentle ya ba hlola ka bona Obed College ya ba hlola bo Mamedi Obed College ona tsile me kwa longa mane city ba thiba ni sipo china a nya ni fela bo Mamedi Obed College e munyetla o motle mo kwetlisi ke munyetla o motle ho hlopa sena sa Obed College
2: mona me hangata papadi nya bolo ba e ba re ha ntse o hlasela haholo monyetla wa gore o tlhajwa ka ntlha o ba mogolo gagolo gobane o qetelela o se o sa sebedise mekgwa le ditsela tsa o sireletsa gafetsa-gafetsa mme go bolela gore kelelo e batla e theola go ka tsepama gagolo mme ke seo re se bonang bolong ena mo teng o bitile na le monyetla o tlhaba ntlha o tswa huku mo teng o ka wa rena o sheba lenaane la bona le ne le batla le le tlase go la Orlando Pirates ka gare o di 18 empa ba ile ba kgona go fitlha bolong
0: Rea le bohe mo kwetlise mo mamedi mashoma mane ya metso e meraro metsotso. Karolo nyena pele papadi ntse le noto honoto ile noto bit college ntse le noto Orlando Pirates. Ibile bolo ke ya ne tsola ka ntle o tla gela bolo onkosi khona ndaba. A gela bolo ke Orlando Pirates o ile bisa karolo nya bo bona le bala. Ho ine le tsa mo captain enkosi na TCBC. O ntsha bolo CBC enka e be ya lotola le bone sema. Sema ke yo ba pala bolo ka bo primela karolo nya le bala o bit college. Bolo ile ba pele ka tshepa Moremi. E ke o tla ka bolo tshepa Moremi. O kena ka bolo tshepa Moremi. Wa tamela mikolo ya o bit. O phamisa bolo ka mane ka re 18 mpa enka hlontsa bona. Swabelo nkomo. Si tiba tiba ni sa o bit college. O enka hlontsa bona he mo mamedi Swabelo nkomo. E ke yane o ba super pele Swabelo nkomo. O so setse fela he metsotswana re rihle yane mashuma mane. A metswe mehlano ya karolo ya pila papari. Nkosi khona ndaba ba khutla ka bolo mora Orlando Pirates. Ba nka neletsa nkosi na TCBC. TCBC ke no romela bolo ba rimala bala ka bachabela. E bia lotula talent mbatha. O feta ba rimala bala talent mbatha. Le dula hantle fela o ye mashuma mana metsi mehlano metsotso. Ka ntlo ya tini tshapa Moremi. O batla tsela ka mane tshapanga. E mpantsa bolo mpe Moremi. Khutla ka bolo sa mokelo mkhizema. Ke Orbit College. O tla mankela bolo o swina police. E mpa ke ano ba itseka ma. O ye happy le ka mane kapazela. O le ba pele ka bolo mkhize. Bolo ke ani bila ntsetsa ka ntle. Re fuwa metsotso e meraro. Refua metsotso e meraro. O tla gela bolo o sa yagetse ka bophirimela balabala ka mogelo sebelebele. Bolo ke ane feta ka talent mbatha. O eneletsa re lebuile Mofokeng. O kwala bolo ba re balabala re lebuile me. A enka neletsa talent mbatha. Mbatha ka ra go biela bala ke Orlando Pirates. O eneletsa nkosi na TCBC. Ya fiti sa bolo CBC. O bona le bona sema. O enka romela pele ka ntlo ya 18 Orbit College. O batla feta o swina police. Ke ya lola ka feta ma. O ntsha bolo ka mane o swina police. E ka ntlo ya 18 ma. Go di sa bolo nkosi khona ndaba. O eneletsa talent mbatha. Ka ntlo ya 18 ma. O phamisa bolo ka ra 18. Ke ya le ba itsona ma. E ka ntlo ya 18 ma. Ba tla ra Orlando Pirates. Ka ntlo ya 18 Mofokeng. Ke ya ne ka ra 18. Ni bahana ba tsola ka manobit college ke no wakaba ma ba monkela bolo empa ke anem khize ba nka netsa wakaba ma ba mo diya ba harima bala o the papa di tsola pele ba le ba pele ka bolo lono pirates e tla ka sebelebele o kena ka bolo ka mogelo a police o tla kwa ba ka ntlo 18 wa e phamisa bolo ntle wa hana ka mane bahana mo mamedi ma ya mo tsola ka mane ya ne lambuthuma ya mo tsola ka mane ya ne lambuthuma e bile o bona la thulani le mongwe di bapadisa Orbit College ya ne lambuthuma ya nela mbuchuma hona le papadi sa utlombo hloko hlohong sa Orbit College ile noto Orbit College ile noto Orlando Pirates aki tsake 2 siwelele FC ke noto Sekhukhune United aki 1 Chippa United aki noto Kaizer Chiefs ke di papadi tsa ngosongwe ina le dintla ho tsona he ho tlo mona ke noto Durban City ke noto Amazolo ke noto Golden Arrows ke noto TS Galaxy Kenoto Magezi FC, Kenoto Richards Bay, Kenoto Marumo Galanza, Kenoto Stellenbosch FC. Mona Moru Dutinteng, Enzele Noto Orbit College, Elenoto Orlando Pirates. Baleka utusa, Papa Nisena, Ekarikin Dumiso, Ojalo Ndumiso Giba, Akiena Yanango Klobo Shoko Song, Akiano Tabela Tela Pelaka Papari, Esale Noto Noto, Kenoto Hema Sakuraka Bobi, Tatu Sabolo Kamra, Sitiba Tiba Nisa Orbit College, Sabelon Koma. O tla go sa he mo mamedi Swabelo nkomo e ke ya no to sa bolo mara mane o raile bolo telele nkomo ya mo lengwane o ka ba tshabela o le ka etseka a Lucia Swagaba o le ka feta ka mane wa gaba mba ke ya no le ka feta mba empa mo nkela bolo sibisi mba futa ka bolo phamisa bolo talent mbatha e tla go ya ne la mbuthuma mba sirene tsa bolo ka mane mbuthuma o tla ka bolo ro feta mbuthuma ba mo kenya lo to te poso Orbit College Carlo Nyabo bona le bala ka re tietsehla Kariti ese sa bontswa karabo mgeshani e bontswa karabo mgeshani ya thibang yanela mbuthuma arwa qatswa he mo momedi yanela mbuthuma arwa qatswa yanela mbuthuma enoto honoto akinoto Orlando Pirates akinoto Orbit College arifiti se bolune he re mabenkelenga etla re re gutla mabenkelenga re tlabe re akaretsa karolo ya pele ya papadi jalo ka ile mono so setse fela metsotswana pele na kwa mabenkele ghitla o tla tlosa bolo re lebuile Mofokeng ke yane phamisa le tsohoma phamisa bolo ka mane ka re 18 ba hana Orbit College ke yane ba tla itshola bo mamedi ma ebile bolo e tswala ka ntle ebile bolo e tswala ka ntle e re tswala ka ntle e le noto Orlando Pirates e le noto Orbit College e fumana huko Orlando Pirates re mathe ho bana ko ya dumela re kene mabenkeleng
6: ka meloko malapa a tshepile metal paints ho tlisa mofuthu mebala le bophilo dikarolong tsohle tsa malapa a bona Bophelo ba gago bo tletse dinako tse di mabalabala. Me Metal Paints e dumela gore maAfrika Borwa ka ofela a lokela ke lehae le letle. Go thea mehopolo e ratehang, brush e le engwe ka nako. O ka kgatlhisa metswalle le ba lelapa la gago ka mabota a matle go tswa ko Metal Paints. Nakong e tlang, ha lelapa la gago kapa metswalle e tlile go tlo thabela thapama ya bosetswalle le dipapadi. Etsa bonnete gore o phahamisitse sebaka sa gago ka pente e ntle. Metal Paints e kgabisitse mahae a Afrika Borwa ka dilemo tse ka bang 50.
7: Tsa dipapadi, Holisedi
0: FM. Mo mamedi re hlata ba di fetuile 1 Orlando Pirates. Anoto Obit College. Are re mabenkele nga hlalositse re Orlando Pirates ke a ne fumana huku. E tlositsweng ke tshepa ibile ke rebile mo fokeng. Ka mona ka borwa bophirima. Phamisa bolo ileng ya kana ka mane ka re 18 tsa Obit College. Ya ka ilo thula hlo ya talent mbatha. Sitiba tiba ni sa Obit College sabelo nkomo ha lokela re anke borona ka sitibile a itlose ka rolong ye kotsi yena ke a ithaba ka lirumo yena ke a ithaba ka lirumo 1 Orlando Pirates not a mo mamerima Obit College the happy people.

0: ena ya pele ya papadi mo reng obit college ne ntse tsohle tso balokelang ho dietsa gore ba itse bonete ba rolano pirates ya hlabentla empa rolano pirates ya hlabantla na go nye ba tlangile sokolosi e bile motho o sheba gore ene yang kgefutsong o so lebella gore o tla bo setse metsotso e mashume a mane a metso e mihlano karolo ya bobedi ya papadi ene nye bolela gore ha Orlando Pirates e sa gone o hlabantla karolo ya bobedi ene tlo batla ba tla sa gatello mentla yena e tlo tlisa phetho e kgolo ha golo papadi yena go bane re bua tsenana re re papadi tla bele hona e qalang karolo ya bobedi papadi bane obit eneng e dutse morao nakong ya tshireletso ke ke ya dula morao e tlo lokela gore e tlhaselong Orlando Pirates e hlabile ntlha ka morao gore e nke nako e lelele gagolo e leka go fumana ntlha e tlo leka go bapala papadi e batlang e tlile bolokegile kapa re re tsitsitse tlhaselong ya bona tshireletsong ya bona ba tlo ba le lenane le e batlang le tsitsitse gagolo bane seo ba se tlhokang ga jwale ke gore obit e seke ya gutla ya tlhaba ntlha mme ya bobedi ke go leka gore Orlando Pirates ba sebetse ka thata gore ba fumane ntlha bobedi eo leng gore a baka ba e fumana go bolela gore tla babe ya monyetleng o motle agolo wa o ka tlhola papadi ena mme ka kakaretso motho kare ebile karolo ya pele ya papadi eo re boneng e bapala ka lebelo le godimo gagolo empa e sena menyetla e mekalo ebile e batla e tlhile e sa bontshe gantle gore na ke tlhopha sefeng se e tlhileng se ka sa batla se qetelletse se tlhabile ntlha empa Orlando Pirates e ne ntse e bonagala e kokota mme ba qetelletse ba kgona go tlhaba ntlha mme motho o ka re se botlhokwa ka papadi ena go fitlha ga jwale e keke ya tlhotse ebile gagolo matlhaleng fela e gagolo ka kelellong go dibapadi gore na ba ka kgona go emela tlhaselo le gatelelo e tlisiwang ke tlhopha seo ba bapalang gatlhola le sona mme ga re bua tsena obit college e tlo tlisa gatelelo e ngata gagolo go Orlando Pirates mme Orlando Pirates a na ba tla kgona go emela gatello eo ya bobedi o motho o e lebeletseng ke o sheba gore na papadi ena ka kakaretso a na Orlando Pirates dibapadi tsa teng ba tseba gore ga ba tlhola papadi e ba gapile mogope wa Betway Premier League na mme ga ebe ba tseba go bolela gore ba tlo lokela gore ba sebetse gabedi o feta ka mo ba sebeditseng ka teng dipapading tse 29 gore ba tla ba etse bonnete ba gore ena e ba e nngwe ya dipapadi tse e kgethegileng gore ba tla ba kgone o e tloga
1: re ya leboa he mokotlisi momamedi re ile kgefutsong mme re ya kgefutsong e le one Orlando Pirates ele noto obete college re tla bona jolo ka mokotlisi ya bolela gore karolo ya bobedi ya papadi e tla tsamajwang mme sena se tlhalo sa re Orlando Pirates he jolo ka ile mona se mathapele ka dintlha tsena tse kapa ka ntlha eno e le nngwe e ya boemong ba pele mme tla dula dintlheng tse 16 a metsirobong Mamelodi Sundowns se tla ritsa ye boemong ba bobedi ka dintlha tse 16 a metsirobedi re tla bona karolo ya bobedi ya papadi e tla tsamajwang mme ka o tsho jalo re tla wena he monga phofu
2: ngwanaka
1: re ya leboa
2: oi thata mabene metsotso ke tsheletseng a pele re fitlha goreng ya bone nna le wena mabedi re kgweding ena
3: matsogo a sebeletsa metso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gae bana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo Lesedi FM ke molelwa.
4: It's Trent's music.
2: Raulu tshena ke tholentho monati a Cabrivi ke mo ntlela ke masawana.

0: Mona ke samito sanne re le DJ Zaka. E biso la pina ke se bante. Ya o le ngwana mapolasi ngo tla etse bantwe. Ya go tswa di bante o le je. Go bletsa ne. Mabedi taba tsa ra botlhano di tlabolwa ke ntsane rantwa. E hang fela ka mara papa di ka mara mono re tla bula mehala he. Ro tsara le ditaba tse pedi tse tharo di papa di mona he mo mabedi ke ka mkhota ba di linga teng. Mabedi metsetsi yona tsheletse ka mara ho ra ya bone. Ke le ka o bona e re shebe kwana shebisa ntho ka bona bontate shebisa ntho ka bona ke bona go na ntho di tswela pele ka pa jwang se ke bone mamedi e monga tsama ka 20 tao na jwa ba motabola ka 20 tao ha ba so fihli ya ba so fihli ka le ba leng ka bona mamedi ke yona wa letsa butle pele nge kutlwe ke gona o bua ka bolo dumela hle
1: ntate tsholo lo kae
0: re teng ngwana e sole ka
1: ke go nna le mang o bua ka pimpore ka mo ka ba le ngwana mme ke ba ka bua ka pirate na rona re tle pa pari ngwana ngwana mme re tse ba re ka nne re wine mpa ka ba tso ke ba ntse ke bona ndi re ba tla re dietsa ke le ba tla re ba re tse tse tsana tsa teng tsi tsho ka ta ngwana mme me nye ka re fumana a no ntate tsholo o re tlo re papadi ya bolo e jwang ha o ka fosa menyetla o la thola menyetla hae menyetla o e fumanang papadi ya bolo o tshwanetse o e sebedise mara ke bona fela mokwetlisi ntlhaka nena e bue ha ya senye ya ntate tsholo e ntse le hantle mpa fela tshwanetse ba bolelela fela relax re tshwere ntsenana ke ya rona ngwana mme ha a tsamaye ka moretshiko fela re unne mona
0: papimpore re tla buang hantle ka mora 5 o'clock kwana taba ke ena ke ya go bana bana beso
2: Sadi papadi police DFM
3: re le buile hetsolo le o ka oke mo mamedi re kena ka rolong ya bobedi ya papadi ba etsa phoso Orlando Pirates empa ke ale wa itseka le bone sema ane ba ntse phoso ba qeta wa e gwata fela he mo mamedi Orlando Pirates e bile o te phoso e ka kia Obit College e ka poso ke a Obit College mane ka rolong ya lebala ya tlhopha sa Orlando Pirates o ne a re wa tlatsoa e ka ke ena Alucius Wagaba o jalo ke ena he Alucius Wagaba hopola mamedi o re rile kgefutsong e le noto Obit College e le one Orlando Pirates ntlha e leng gore sethibathibane sa Obit College Sabelo Nkomo o ile a ikgaba ka lerumo e ne le bolo e neng e tlwa hile hukung le tsotswanenyane ya go qetela ya karolo ya pele papadi bolo ke a ne ba re bala phamisa bolo talent mbata e kene ka re 18 Orlando Pirates tsepa muremi re 18 tsepa muremi mbutuma ke a ne mbutuma ka ntlo 18 re le buile mo fokeng ka ntlo 18 tsa Obit College ba ikenya lo tomba e pa kieno e mathela ma go ntsha bolo re le buile mo fokeng o itle mo na ba re bala bala a enka ne le tsa nkosi na tsibisim fiti sa bolo ka mane tsibisim a ntsha bolo simpiwa selepe e tla ka ra go bia le bala ma ba fiti sa bolo ka mane Orlando Pirates ya ka molengwana ka bashabela a khutlisa ka moghelo sebelebele o itle hape mo na ba re bala bala o bona talent mbata o batla feta talent mbata empa ke yana wa iketla he mo mamedi talent mbata mathaka bolo ka ragubu ya lebala talent mbata ke yana wa iketla ha sa potlakile ho hanta talent mbata ba pa di sedu la mfatsetsa Obit College ona le ba pa di sedu la mfatse e sa Obit College ne ke le ka o sheba rona e be huile ha e ba le petho ha re kena ka rolong ena ya bobedi ya papadi che o bona la hle ho se se tlo pa sentse mpetho amogoke shebani taba ka teng fela se thibathibane sa ne se dutsi mbankeng a tlhopeng sa Obit College ona ntsa ifutumatsa iphutuphutumatsa e re papadi sa ema tsena ema medi rimathe e le one Orlando Pirates e le noto Obit College re kene ka mona ka mabinkile
4: e bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo Di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Di plane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. me e ka batiko e se thabetsang haholo ho yetsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumana ya bonolo le ho ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
2: Sadi Papadi, Polisedi FM.
3: Aye, Mumamedi, hai sakoni niti achaisa. A two Orlando Pirates, a noto Obit College. Ba buela, ba ikaba kali rumo hape, Mumamedi Obit College. Ba buela, ba ikaba kali rumo hape, Mumamedi Obit College. Hantla metu tunye mene, karlo nye nabubedi ya papadi. We kaba kali rumo he mumamedi ndumi so giba one a rokenya bolo na lotelo re e matola ke ya ne lambutuma ya ba sitiba tiba ne sabelo nkomo lena o le ka ho atamela ha o file bolo ya qetella mo tlotse bolo na hekena ka hare two Orlando Pirates noto Obit College mo go tlisa le tsene he he ka qala ra lukisa di campaign ga qala le ga lokilokisa ho ile ngore nete ho tlaetsa re thabe ba keng sa ntla bobedi ya ona no pharetse le ngore Obit College ba boela ba ithlaba ka lerumo
6: ho se buisana ha di ba paditsa Obit College tiba tibane ha moho le se ba padi se ba pala molengo ka morao sa hlopa sena ile ngiba wa hlopa sena sa Obit College e qetella yetsa hore ba hlajwe ba ba ithlabe ka ntla ho bana ha o so sheba bolonyeo ho no lokela re bubile le puisano pakeng tsa tiba tibane ha moho le giba hore ana o motlwelela bolo kapa o ka nnete o etsa bonnete ba hore ha a ise ho ya ka dipalo ho bana boholo ba nako ho hotho ya ha o sireletsa o le tlasa gatello ha o irahele bolo e ya ka hare ho dipalo tsa hao ho bana tiba tibana se etsa phoso e ka ba ntla mme nnete fela ya bona hala hore tlhopa sa Obit College ba batla ba sa tsepamisa maikutlo ebile ba qetella ba hlajwa ka ntlha ya bobedi nakong e hlokolosi karolong ya bobedi ya papadi
3: ba ithabile ka lerumo hape he momamedi Obit College e le metsotso e mehlano karolong ena ya bobedi ya papadi Betway Premiership ana teng Mbombela Stadium Nel Spray tibolo ke ane feta ka lono pareetsa o ntsha bolo ka mane talente mata empa se tiba tiba nontengwa ya moela Sabelo Nkomo wa ya moela ka mane Sabelo Nkomo ha bua harabeke mokotlisi pogiso makoye mokotlisi Obit College ore ha ke se ke mo qotsa ke nka puyeno ke tlosa mana ho morena Charles ke tlia mona ho morena Moshweshwe hore re na le makhama matla le hlopa sa Orlando Pirates re na le makhama matla hore ba ile ba re adima le di bapadi tse mmalwa ya ba se hlopa se gona hore se kene le kinye kgolo empa che papa di nyabolo ha re tsebe tsa letsatsi re se re tla boka ha di rowa la ka jeno le le la chaba e se gale le tla phirima e tswe ke ha mamra bolo ke ane ba re mala bala talente mata ho ntsha bolo netsa nko sikona ndaba ho tla ka bolo ke ona no paretsa ka lo nyale bala Obit College ke ona hata bolo ndaba ho ntsha bolo ka mani ndaba e ka ntlo di etu ka koba ri le bile mo fukeng bolo ntle ba bolo ntle ya mo hlola ya ba hlola ka mani tshepa muremi o ne a lokela re a hlabe ntla boraro mo mamedi tshepa muremi e ka jwale mo kwetlisi ka morao ka mani hlopeng sa Obit College de moswanko boisa ka le hubuleile Orlando Pirates e tla kena e tla hlaba dintlha
6: ntlha e lengwe e leng ya hlajiwa ke Orlando Pirates e karolong yane ya pele ya papadi e batla e fetotse dintho tse ngata gobane Obit ha o sana seo ba lokelang go se sireletsa gobane papading ena go bolela gore e yamane mo re neng re bua teng gore ga ba latlhegelwa ga magezi ka hlola papadi ya bona go bolela gore ba tla rengwa ka selepe mme e nngwe e tlang gape ke gore ga ba latlhegelwa ke papadi ena go bolela gore ga o keke e le gore magezi le yona ga e tlhole papadi ya bona go keke ga ba le phetogo mane lokong mme o bolela gore Obit e tla re tshwanela gore le o lwana mane go tsane tsa di-playoffs mme ka go go bolela gore ga o sana le tholo ba ka bareng ba santsane ba leka go ka le sireletsa mme ba lokela gore ba bapale papadi e bulegileng mme ba bapala papadi e bulegileng gatlhano le Orlando Pirates e batlang e bapala ka segatlha ga e fitlha karolong ya go qetela tlhaselo o ka qeteletse o tlhajwa ka dintlha tse ngata gagolo
3: e re ko sebele he mokwetlisi tse tswang ka mane ka Limpopo ke re ke one Magezi FC ke noto he Richards Bay bolo ke ane le bapele ka Orlando Pirates e kena ka kosi khona ndaba o kena ka 18 ndaba o ntsha bolo ka ntlo 18 ma o monkela bolo re lebule mo fokeng o teng simpiwa selepe o le ka itse ka mba ba bonela tsa bolo pa selepe ke o taka bolo simpiwa selepe o ene le tsa re lebule tshepa mo re bo kena ka 18 o tla kwa ba tshepa mo re mi a ro kwa ba bolo ma empa ke ane ba ikenya lo thoma ibile ke ene tswa ka wa gaba ma tsola bolo ka mra ka mani ke o bit college e tla mona ba re malabala thula bolo ka hlongo sina TCBC ma o ene le tsa talent mbata ke tse mnyama ke senkane e ke tsa Orlando a bora ke ane ka ra khubela bala itiana le talent mbata wenka e romela ka botshabela itiana le ka moghelo sebelebele ke yona hata bolo ma ka re lonyela bala bit college o bona o swena police e khotisa ka mana o swena a ne le sa talent mbata a ke yona tle bolo ka ra khubela bala o bona mo captain a tla phamisa mba a betway premiership nkosi Nottingham game nkosi konandaba o tla ka bolo ka mana ndaba ka ntlo 18 tshepa muremi ma ri lebule mo fokeng a talent mbata ka molengo ka bo primela tshepa muremi khotisa bolo ma ene tsa simpiwa selepe selepe nkosi not CBC, CBC kara khubia le bala ke ona no parese ya kwakota bolo ke ani me ya lotunga la kamane ka botshabela bala bala e ke talent mbata wi sia kara khubia le bala o bona simpiwa selepe o ntsha bolo ri lebuile mo fukenga ba le bapere ka bolo e tla ka ka moghelo sebelebele ri lebuile ka 18 Orlando Pirates ke ani ya ne le mbutuma pa ke bolo e fokolanga ke bolo e fokola mo mamedi wa yamwela sabelo nkomo monna e mong le mong wa itshebeletsa senkankane se seng le se seng sa ikgomela ebile mogodutswane o mole mong ikgorela letsatsi ke one magazi FC ke noto Richards Bay jale ga o ntse o bua ntho e ngata o ntse o bua ka ngwana motswala kaekae nenneng o le Orbit College re se re tla bua ka yona o le kamane ka motsepe re se re tla o bona le kamane ka motsepe foundation championship e bang fela he magazi tla tlhola papadi ba etsa phetho tse mmalwa Orbit College ba etsa phetho tse mmalwa he momamedi Orbit College ya tlhokomela gore go molemo goto Lucky Malatsi Halelisani Vilagazi ke ba bamba di bapadi tse kenang a setlhopheng sena he sa Orbit College ke ba bamba bapadi tse kenang ba etsa phetho ngena tse mmalwa re a lebo gapotsana e ka ke mong ya tswileng fela ke tla o netefaletsa bona fela ke tla o netefaletsa bona ga e le mone ge ba etsa phetho tse tharo tlhopha sena sa Orbit College e ntse e le noto Orbit College e le 2 Orlando Pirates ga momamedi metsotsong ena e leshome karolong ena ya bobedi ya papadi metsotsong ena e leshome karolong ena ya bobedi ya papadi mme taba ga di eme tjena e le gore magezi le yona kamane taba di tsamaya gantle tlhakoreng la bona taba di tsamagantle tlhakoreng la bone go ne o tlhalosa gore Orbit ya wela go ne o tlhalosa gore Orbit College ya wela fela ga o so fele fela ga o so fele bolo ke yane ba le ka gotla ka yona he momamedi Orlando Pirates banka bolo ba e lebisa karolonyane ya bo bona lebala e le ka fela o sheba dipheto tse tsetseng mona e ke fela o sheba fela ke a tlhokomela gore Halelisani Vilagazi go molemo goto Lucky Malatsi ke bone ge ba keneng tlhopheng sena sa Orbit College ke tata wena mokwetlise ga nako e dumela le wena ke tseba gore o tla sheba ba e leng gore ba tswile ga ke ntse ke le ka gore le nna ke thalatse mona ke shebe bolo ke ane le bapele ka Orlando Pirates re lebile mo fokeng o bapalela bolo ka bophimela ma ka ntlo 18 tsa Orbit College bolo ke ana ka tshepa moremi o le ka tswapanyetsa bona tshepa moremi ma a ene le tsa talent mbata a enka ene tsa simpiwa selepe selepe ke a nontsha bolo o ene tsa kamogelo sebelebele ma e re gantsha bolo kamogelo sebelebele ma e le 2 Orlando Pirates e le noto Orbit College metsotsong ena e leshome le motsolomong karolong ena ya bobedi ya papadi ma re tle re boela gape re nyamele nako ya dumela re kene mabenkeleng
7: ha e ba pizza e le betere le plus one a ko nagane fela ha e le plus five ha ba ka real deal plus five cheese grillers ka 59.90 fela ke pizza with perks bakeng sa go kgotsofatsa tlala ya gago itshware ka real deal pizza efe kapa efe ga mmogo le di-cheese grillers tse 5 tse monate tsena tsotlhe ka 59.90 fela order-a internet-eng go tswa Debonairs Pizza e gaufi le wena mme o ntlafatse dijo tsa gago go na le dipegelo Debonairs Pizza try something amazing
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Sadi papadi Holisedi FM
3: Karlo nyena he mo mamedi ya bobedi ya papadi Oyulo bon tswaka retetse hla a qolile noyo Se papadi sa Obid College withi bakamani oswe na polisa ibile re wa qatswa he mo mamedi oswe na polisa ibile are wa qatswa papadi tsekeneng a hlopeng sa Obid College eke khomole mogoto halelisani ibile gazi Laki Malati, Sia Bulela Mabele, Sia Bulela Mabele, Le Abdullah Mariko, Le Abdullah Mariko, Otule Khoto Masangane, Otule Kobamelo Sitori, Wata Mbulelo Wagaba, Habuela Hatwa Le Tabo Mudimueng, Mole Riao Lebo Hapotan, Getsona Bapalitse Tule, Olokiane Ebasola Orlando Pirates, Ebasola He Mumamedi Orlando Pirates, Mokotlisi ya ribuye ka tswana pheto tsena jola ka ile mona ha ke se ke fumane papadi tse tswileng se hlopeng sa Obid College karolo nyina ya bobedi ya papadi
6: Mona me ha ke sheba ola no pa hlopa sena sa Obid College ba entse dipheto ho tse hlano me ho bolela hore ba ke ke ba hlotse ba ba le monyetla wa ho ka etsa pheto ho me so bona ba le kile ho se etsa ke hore ba le ke ho tlisa dipapadi tse ka tsa ba fa matla nako nya hore ba hlasele ibile ba boela hape ba be le botsitso bo hareng ba le bala go bane ha o sheba papadi de tsela e o sengetsa maile ka yona o fitla ha jwale motho ka re e se batla mohlomong ile mane mo tengeleng hore jalo ka re hlalositse ha o sana le tholeleng hore hlopa sena sa Obid ba santsane ba lokela hore ba se sireletse mme so ba se hlokang ko leka go ka kena dikarolong tse tla ba fa menyetla gore ba hlabe dintlha mme gape e nngwe ntho tse motlhomo motho o di bonang ke gore ba leka ka gotlhegotlhe motlhomong go ka re ba leke go ka bona gobane jale ga e le tsena go bolela gore tlhopha sa Obid se lokela go kala se lokisa bophelo mane National First Division mme go bolela gore ba bangwe ba dibapadi tseo ba nang le tsona ga jale ba lokela go sheba gore na ke tse feng tseo ba tlaya le tsona mane ho National First Division mme ke nngwe wa dintho tse motlho mokwetlisa lekang go ka di etsa gore a leke go bona gore na a na o fumana dintlha papading ena kapa o itukisetsa go ya pele a le kgona go ka lwana mane karolong ye nngwe ya papadi ya bolo e leng mane ho National First Division
3: e leshome le metso e metlhano he mo mamedi metsotso karolong ena bobedi ya papadi Orlando Pirates go sa tswa go tswa Tshepa Moremi go kene Tito Patrick Maswanganyi o se a le ka lebaleng ebile ke yano teana le bolo Patrick Maswanganyi o ntsha bolo e neletsa loto la rile buile mofokeng a nka bolo e fetisa e neletsa talente Mbatha ka ntle o di etinitsa bobona Mbathanga a ntsha bolo ka mane le bone Seema o neletsa Nkosi na TCBC ka molengwe ka bophimela ba lebalaba e ka phamisa bolo ka mane CBCm o batla yanela Mbuthuma ma ebile ba ikenya loto boloto youtube ka mono yanela Mbuthuma a e tlebe bolo ya lona Obid College ba tla gela bolo he mo mamedi Obid College o tswa ka molengwe o ka bophimela ba lebalaba ilo a gelwa ke ena si a bulela mabele itlo a gelwa ke ena si a bulela mabele le ka ba sheba ke ano a gela bolo mabele wene le tsa karabo mgeshane a re bia pele mane mgeshane ba ikenya loto hape ba boela ba ntsetsa ka ntle ba tla gela bolo ka rolo nyele bala ya tlhopa sa lano pharetse he mo mamedi ka bo phimela bala bala Obid College ke ba ne ba gela bolo ba le ka bia pele me ba le ka tla ka bolo Obid College le bia loto hape nko sina TCBC me ntsetsa ka ntle ka molengwana o ka bo phimela bala bala etla ba bolo e boela ngekena ya gelwa ke tlhopa sa Obid College etla gelwa ke Obid College o tswa ka molengwana o ka bo phimela bala bala ntse le noto Obid College ele 2 Orlando Pirates dintlha tse pedi he mo mamedi tse leng re Obid College ba itlhabile ka lerumo bolo ke yane ba reng bala bala e tena le loto la karabo mamgesha o ntsha bolo ka mane mgeshane ba phamisa bolo e telele tla ka ntle o di tintsa Orlando Pirates thula bolo ka hlohonga e ne le Nkosi Khona Ndaba ebile ke yane bolo e ba hlola e tswela ka ntle o na re ikenya loto ka mane Abdullahi Mariko se ba padise tlileng a hlopeng sena sa Obid College ka kadimo he mo mamedi tswa hlopeng sa Orlando Pirates o tsebe bo Abdullahi Mariko bana ba babedi Baba Bedi bolo ke yane e tla kena ya gelwa ho tswa ka mone he ka bo phirimela bala bala ka re lo nyale bala ya hlopa sala no pare se tla gelwa ke yena ka mogelo se a ke nko si khona ndaba ke nko si khona ndaba ya tlangwe ya gela ibile ke a re bole khutla ba re malala ka obit college e ke nalo tola go mole mogoto ba monkela bolo ka mana khoto o sona police o tla ka bola police o ka ntlaudi etina go sona police o le ka feta wa e koba ka radio etini ma empa ba hana ka mana obit college ke ba re ba khutla ka bolo mo go mole mogoto o tla ka bolo ka mana khoto o itle mo nalo tonga la la ki malatsimba malatsi o mole mogoto khoto ke ya no go bunyela bala we enka jalo mo we ne le tsama a oli le noyo yo ke ya nka bolo isa mrawa a enka ba ne le tsama mrawa ne ka rabo mgeshane mgeshane ka mole mo ka bo primela le tsama bele ke ba le bala ka tswaka bolo obit college e ke ani sia buile la mabele ba tla tshola bolo mo ka rolo nya bo bona le bala ka mole ngona ka bophimela ba le ka o fitisa bolo mo o tlo le ka o etse ka mo mamedima e ne le ka mani bile ba mapetsa mpe o tsheposo nkosi khona ndaba o tsheposo nkosi khona ndaba ba ikhosa ba potlakile ba rimba bala fitisa bolo ka mani he mo mamedi obit college haleluya ni bile gazi o isa ka mole ngona ka bashabela bolo ke ani tla ka khoto o le ka kena ka bolo mpoteng ka mogalo sebele bele mo e re lo se tibatiba ni sipo chaina chaini ke ano rabolo e tla bona ba rimba bala ba isireletsa ka rabo mgeshani ke ana ka bolo mgeshani vi sam rausi tibatiba ni kantlo de tini sabelo nkomo e ke ano ka bolo nkomo e le metso tswe le shumele metso robedi ka rolo nyana bobedi ya papa arlo nyana ya bobedi ya papa di hadi le motse le shume le metso mina ka ofela tse le ngore hlopa sala no pharetse ba ile ba lokela re ba tle ba di emele hore ba tle ba boela hape e be bompuri ba liki kwa no Afrika borwa ke bua ka Betway Premiership e bua jalo ka Betway Premiership ile ba yema ba tletse we hapa he liki selemong sa ne sa 2011 2012 le tletse hapa mo no selemong sa 2011 2012 Chopa sena sala no parete metla bele khetola le shome hende no parete ba bompuri me ba liki kwano Afrika borwa e ba bompudi ba liki kwano Afrika borwa khetola pele ha ine ba bompudi ba liki ola no parete ibile ka le mosane sa 1971 ibile ka le mosane he sa 1971 ho totlo sambolo hantle mo no ba rimba bala Obit College ho totlo sambolo hantle he Obit College mo hope ona he ho Orlando Pirates nete o tlabe o eketsa mehope eo ba e hapileng selemong sena sa dipapadi jale e tlabe e ba mehope e mene e tlabe e ba mehope e mene ho ba sa o fumanang fela ke Netbank ke yona fela eo ba sa kang ba e latswa bolo ke yanoa e phamisa ba rimba lebala e tla ka bophirimela balebalam ba ke ana ka bolo sea bulela mabele ke o tla ka bolo ke Obit College ka ntlha o di etini tsa Orlando Pirates ke yano na le nkosi khona ndaba o tla kwa ba tla monkela bolo ndaba empothe papadi tswela pele ba phamisa bolo eo tlale tanta ka thoko e tla ke ena e tloswa ke sipocheng e tla kena e tloswa morao thao mekwalong ilo tloswa ke sipo chain le hoja ile a sebetsa hantle ha mo mamedi Obit College dipapading tsa di-play off selemong sane sa o feta ha re ne re hloka sehlopha sa bobedi se tlang ho kena ka mona ka lekeng e kgolo ka mora hlopha sa Magezi ya ba he ba sebetsa hantle dipapading tsa di-play off hlopha sena sa Obit College empa tjhe wa bona le hore boitlhopho ba bona ha ya ka ya e ba boitlhopho bo felletseng mme ke ka ona re hlalosang gore e bang hena ba sa fumane ntlha eno e lengwe papading ena ba tla rathwa ke selepe ebile golo ka tlhopha sa Magezi ba se ba itlhomme pele gatlhano le ena Natal Rich Boys bolo ke ano go bunya lebala o sena police reela bolo kana go bua lebala o bona talente mbatha mbatha nka e romelela pele bolo ke ana ka re lebile Mofokeng o tla ka bolo Mofokeng yanela mbuthuma ka ntlha o di 18 ka bana police ba monkela bolo mo ke ane gutla ka Vila Gazim o ntsha bolo bankela bolo talente mbatha o sena police ka ntlha o di 18 Orlando Pirates ka ntlha o di 18 mo at Obit College ba nka bolo ke ane simpiwa selepe o ntsha bolo re lebile Mofokeng o ntsha batsosa yanela mbuthuma mbuthuma rela ka thuko rela ka thuko mo mamedi yanela mbuthuma mfana ka gogo rela ka thuko yanela mbuthuma o tla tlosa bolo morao sabelo nkomo sithiba thibane sa Obit College entse le noto Obit College ele two Orlando Pirates a Betway Premiership itse ke papa diza o qetela he mo mamedi selemong sa dipapadi sa 2025 a 2026 bolo ke ane gutla morao lano pharetsa ya gutla ka kamogelo sebelebele o nka bolo ba rimba lebala o bone ka mane le lofa ke selepe o ntsha bolo simphiwe selepe me a ine letsa Tito Maswanganyi o tla le banta ba rimba lebala Maswanganyi o romela ka bachabela o bone ka mane game ka mogelo sebelebele ya nka nga fitisa Tito Maswanganyi o le bapele ka bolo ka re lo nyela bala Obit College bolo ke ane ka sebelebele ke ane ka mogelo sebelebele me hata bolo gutla morao o ntsha bolo ka mane sebelebele baby ya lotonga la le lofa ke simphiwe selepe ke ane selepe me o batla eta simphiwe selepe empa bolo ke ane mohloletsola ka ntle ka mole ngwana o ka bochabela ba tla gela bolo Obit College o tswa mane ka rolong ya bo bona lebala o tsamano ka yagela Abdulai Mariko e ke wa gela bolo Mariko a le ka feta ka bolo ka molengwana ka botshabela Orlando Pirates wa itse ka mna ka moghelo sebelebele nne ke ano ka bolo re la karolonyana bo bona le bala e ka ntlo di tsi ene le tsa le bone sema sema ba pala se tibatibani ha ufile na sipoche e le noto Orbit College hintse le tshi Orlando Pirates bolo ke ene nyono ka captain Nkosi na TCBC o le ka tswa ka bolo morao CBC e ka ne le tsa sipoche ke ano hata bolo sebeditse hantle selemon sa dipapa di sipoche ina ha ile mona ile bapala papadi ina e bila ba itsa historical rema e be se tibatibani he mo mamedi selemon sa dipapa di ka hore a ska hlajwa ka ntla ana roba raikoto ya se tibatibani sa mamelodi sundowns Ronwen Williams bolo ke ane tswa morao ba tla ka bolo he mo mamedi ma fitisa bolo ka rabo mgeshane ine le Orbit College ba ine le tsapa sa belo nkomo nkomo ke no phamisa bolo e tla ka mona ka primela balbala o ba tla ofeta wa feta mna a sia bulela mabele a ke ano tsa bolo mabele ba re ba bia pele me empa o teng ko sikona ndaba bolo ke ane nyulo ba rimba balbala ba tla ka bolo lo no pareza le ka imathela Tito Maswanganyi empa bolo ke ane ya musia bolo ke ane ya musia e tswala ka ntle bolo no pareza ba itsa phetho tse pedi ando pareza ba itsa phetho tse pedi o ke na evidence magopa ngwana sesi o bela ho ke na hape Abdulai Mariko ka mantwa mangotlo ba le Abdulai Mariko ka mona ho tla tshwana le ka mona wa ke na he evidence magopa ho tswa mfana gogo yane lambutuma o tswa le talent mbatha o tswa le talent mbatha ha ho ke na Abdulai Mariko mo le evidence magopa ke peto tse pedi he mo mamedi metsotsonyena e mashome a mabedi a metso e mehlano karolonyena bobedi ya papadi e ntse le noto Orbit College e le two Orlando Pirates ha re bue ka tsona mokotlisi peto tsena tse pedi tse etswang ke tlhopha sa Orlando Pirates.
6: Orlando Pirates seo ba se tlhokang ha jwale ko fumana botsitso bohareng ba lebala mme o hopole re ile ra bua gore tlhopha sa Orbit ga ba sana go ka loba ka ba o sireletsang mme go bolela gore ba tla bula papadi mme Orlando Pirates e ya tseba gore ka lokela go bapala tlasa gatelelo bogolo ba nako ka lebaka la gobane go bolela gore lenaane le ne ntse le batla esile le gaelela la tlhopha sena sa Orbit nakong ya tlhaselo le tla eketsega mme ga le eketsega go bolela gore lenaane le batla le sia nakong yo ba lekang go tlhasela le ka batla esile le tlase gagolo mme ka go Orlando Pirates tla lokela go bapala dibolo tse ngata tse yang go magopa mme ba be le dibapadi tse tla tla ka potlako go motshegetsa mme ke seo ba lekang go se etsa ga jwale gore ba tle ba iphumane motlhomong ba utlwisisa gore ba kana ba seke ba kgona go etsa dineeletsano tse kgutshwanyane tse ba bileng le nako ya go di etsa karolong ya pele ya papadi ka lebaka la phetogo e bang teng go lelekiseng papadi ga tlhopha sena sa Orbit
3: e mashome ya mabedi a metso e metlhano he mo mamedi metsotso karolong ena ya bobedi ya papadi Orlando Pirates ka dilemo tse pedi mo ileng ya iphumana e hapa leake he mo mamedi tsatsing la go qetela kapa papading ya go qetela ke ka lemo sa 2011 le lemo sa 2012 seno se ile sa etsa lelo re setlhopha se ke ileng sa e ba tenya go tswa ka mane ka provinceng ya Western Cape ileng Ajax Cape Town ile ma Orlando Pirates ka pele ka lemo sa 2011 gore Orlando Pirates he e lokele gore e emele tsatsi la go qetela gore e tle gape bompudi ba mna leake he ka lemo seno sa 2011 bolo ke yane ba ile go tlhaba ntlha boraro bolo ntle ya motlhola ka mane sebelebele ba ithiba ka mane sethibathibane sa belo nkomo ai thiba kamane mo mamedi sa belo nkomo e ba huku ya tlhopha sa Orlando Pirates ke ne ke le ka o tlhalosa gore ka lemo seno sa 2011-2012 ba ile ba lokela gore ba emele tsatsi le tshwanang le lona lena mme lemo tseno tse pedi papading tsa bona tse pedi tsa go qetela mo baneng ba hapa leake ba ne ba tlhola setlhopha se tswang provinceng ya KwaZulu-Natal e leng setlhopha sa Lamontville Golden Arrows ke ba ne ba tlosa huku bolo ya mane lotola Tito Maswanganyi ke a nontsha bolo e phahame flaga oswe na police e phahame flaga oswe na police a tato sabolo he kamrao kamari he mumamedi a tato sabolo Orbit College mme ka lemo sa 2011 ha ke hopopotsa molomo ditaba Orlando Pirates e ile na fumana monyetla o tshwanang le ona ona wa hore re bone sethibathibane se etsa phoso ya tona na hadi mme ka 2011 sethibathibane se ileng sa etsa phoso ke sethibathibane sa Ajax Cape Town papading ya go qetela e neng e hlile nnete e nka gore na leake e gatswa ke tlhopha sefe mo e leng gore sethibathibane sa Ajax Cape Town Hans Fonko o ile a etsa phoso ena ya esale e ile a etsa phoso ena ya esale e ileng ya thusetsa tlhopha sa Orlando Pirates gore e gape leake hem nakong eo tlhopha seno sa Ajax Cape Town Seileng sa iphumana se bapala ka o lekana le tlhopha sa Maritzburg United. Ka dintlha tse pedi o tse pedi ka mane ka Western Cape. Bolo ke ano ntsha ka morao Sipho Chain. Wenka e romela ka molengwane ka Botshabela. E nyolwa ka kamogelo sebelebele. O ntsha bolo ka mane sebelebele. O e beya lotola Tito Patrick Maswanganye. A enkaneletsa sebelebele. Ba le mapele Orlando Pirates. E tla bona ba re malebala. O ntsha bolo Abdoulaye Mariko. O enaletsa Simphiwe Selepe. Ke mmitsa lelofa Selepe. O bana ha ya hodimo wa lofa. O rata ha bolo le lotola ha. Bolo ke ane kena lotola Sipho Chain. Sitiba tiba ne Orlando Pirates. O ntsha bolo enetsa Nkosi na TCBC. TCBC ba re malebala Osuna Police. A police ke ano e kwala monna wa feta. O tswa pa kentsa bona Osuna. On Cabo Bapala Cabochabella, Valiba Pele Caboloma, Etaka Camojelo Sebelebele, Kiatne Sebelebele, Ancabola Fitisama, Venelsama, Evidence Mahopa, Kimwana Sesima, Boreta Lotonga, Labdulai Marico, Okarahubia Lazem Yamangani, Valiba Pele Cabolo, Ekanakari Lebulamo Fuking, Otacabolo, Caradiatini, Orlando Pirates, Boleco, Sicamania Mosola Mahopa, Sitiba Tibanisa Yamuela, Sitiba Tibanisa Yamuela Mumedi, Ayamuela Kamani Sabelon Como. Ele noto Orbit College ntse ile 2 Orlando Pirates ntse ile 2 Orlando Pirates ba se batlale ka nako nyetlang he the Musonko boys re ba bone taba tsa bona he likinye kholo tjena e bang magezi sna o sebetse hantle e bang elo re magezi ha ina fumana ntlatse eno tse tharo bolo ke anu na ba palise utle mo hloko mo momedi sa Orlando Pirates ka rolo nyale bala ya Orbit College e ka ba mo kentseloto ke ena halelisani Vilagazi. O tlile bo tlhoko fela mo letsapha la re papa di tletswele pele. Re papa di yona ha itswele pele. A hata bolo ka mroka mani he mo Mamedi Orbit College. Karabo Mgeshani. Onka bolo Karabo Mgeshani. O papa la kamane ka Botshabela. O tla ka bolo he sa Mukelo Mkhize. Anka bolo isa mrao sitiba tibane sa Belo Nkomo. Hata bolo ka mroka mani Nkomo. Onka bolo ene letsa hape Karabo Mgeshani. Mgeshani ki ane barimbar balanetsa Abdoulaye Mariko. Rico qui a bolo vila gazi ka primela bala bala vila gazi mare ka ofitisa bolo empa o te poso Orlando Pirates o te poso ki aluna Orlando Pirates Abdoulaye Mariko o te poso ki ha mona Abdoulaye Mariko o bapetse hampe halelisani vila gazi batlo sa bolo he Orbit College ka molengona o ka bo primela bala bala ki ane ba itlo sa ba rimala bala ba re ka ine letsana onka bolo vila gazi buisa mo rawinela tsa karabo Mgeshani Mgeshani ki ano hata bolo ka ntlo di etlitsa bo bona e ki ano hata bolo batlatsela. I see how Sitiba Tiba. Si asitiba tibane sa belong komo rabolo ka mra ka mona komo etla mona ba re mbalala le ka itseka ka mane nkosi khona ndaba batla monkela bolo mpaki ano etseka ndaba weneletsa nkosi na TCBC TCBC na Abdoulaye Mariko ho ntsha bola mtsabola mpeme ba monkela bolo Mariko ma ya khutla hape ma America Orbit College ba le ba pele ka bolo ka molengwe ka bo primela ma halelisani vila gazi ke o kena ka bolo ka iphamisa we bia ka mane ka radio 18 tsa Orlando Pirates important wa etshola ma ka moghelo sebelebele a ithula ka hloba re mbalala ene le ka mane go molemo gotho ma ka molengwane ka Botshabela batla ka bolo mo mo Orbit College a ke o ka ntlo 18 Orlando Pirates o le ka feta go mo le mogoto ba tla kwa mama ka se rete ka radio 18 Orbit College ka re bore ka wankotsi a ba e ya mosula ka mane go mo le mogoto a ikenya lotho ba ba ka huku he mo Mamedi Orlando Pirates a ikenya lotho ba ba ka huku ka mane Orlando Pirates ya mosula ka mane go mo le mogoto ba ikenya lotho ka moghelo sebelebele ba ilotlo sa huku etwang ka mane ka borwa Botshabela Orbit College. E ma show me mararo a motso mo metsotso Carlo nyina bo bedi ya papa hintse le noto Orbit College ele tshola no parese ke ano khotoma phamisa bolo ka re 18 tshola no parese ba tshola ma bolo ke ani mathola ke Osuna Police ba tla monkela bolo o le ka feta Osuna Police ba monkela bolo ba ri balbala ke ani vila gazim ba mapala hampende tsala mo le tsapa la re papa di tshola pele ore papa di tletswele pele ba khutla ka bolo mo rao no parese ibile ke ano iketla le bone sema o enka ene le tsa mo captain Nkosi na TCBC TCBC ka mo lengwe ka bo primela o bona Nkosi khona ndaba ndaba ntsha bolo feta ka Tito Maswanganye pele re tla mabenkeleng o tla ka bolo Tito ma ene tsa re lebile mofokeng ke a ne senyana ka re lebile mofokeng e re a senyana ka re lebile mofokeng e le 2 Orlando Pirates e le noto Orbit College re boele re nyamele re kene mabenkeleng.
8: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sadi papadi, Holy City FM.
3: e mashome a mararo a metse medi ha momamedi metsotso Carlo nyina ya bobedi ya papadi ense le noto Obit College ele two Orlando Pirates ele two Orlando Pirates ha tse uri difumana ngore ke 1 Sekokuni United take 2 siwelele FC ense le 1 Magezi FC ele noto Richards Bay ke mo ho songwe ina le dintla he ke mo ho songwe ina le dintla e sa le noto Marimo Garantsa a ke noto Stellenbosch FC a ke 2 Orlando Pirates ke noto Obit College Carlo nyina ya bobedi ya papadi e ma show me mararo a metse mararo he metso tsoma o tla ka bolo re lebuile mo fukeng o kena ka radio 18 mo fukeng ke ya ne re lebuile ka radio 18 tsa Obit College empa ke ya no le ka itse ka ma a le ka wi sireletsa ma a sebetsa ka mona he ka bo primela balabala ke nkosi khona ndaba ke nkosi khona ndaba bile ke ya no sebile a getse bolo ndaba o ene letsa Abdullahi Mariko a lono paretsa ke ya ne Abdullahi Mariko ma o le ka feta ba monkela bolo o tla etsola ha le lisani vila gazi ke ya ne ka ntlo 18 ma ba batla ba etsa phoso Obit College ke ya ne ba tswaka bolo ma ka ma ne ka radio 18 tsa bona o tla etsola si ya bulela mabele o tla bolo ka bo primela ma a sireletsa bolo he mo mamerima o nka bolo la kima la tima bi sa mra ka ntlo 18 tsa bona o ene letsa karabo mgeshane a ene letsa sitiba tibani ma sabelo nkomo ma ke ya ne o ntsa bolo sabelo nkomo o ene letsa ma a nele kamane Abdullahi Mariko wa tlhopa sena sa Obit College ka mole ngona ka bo primela balabala ba ntsha bolo ampe ba re balabala ma ba nkela bolo kamane mna simpi wa selepe we re la mra o se tiba tiba ne ka ntlo 18 hata bolo ka mra ka mane sipo che ele noto Obit College ele two Orlando Pirates ke a ba super pele he mo mamedi sipo che o ntsha bolo sipo che na be re mela kamane ka ba shabela o bona ka mogelo sebelebele sebelebele ba re balabala o bona le lofa ke simpi wa selepe a ne le tsa Abdullahi Mariko Mariko ne tsa Tito Maswanganyi romela pele bolo e tla ka re lebuile ka radio 18 empa e phame flaga re lebuile mo fukeng e phame flaga re lebuile mo fukeng ya hlabetseng hlopa sa magazine ntla ke mqedi vandala ibile e hlaba ile thao ya penele ibile a e hlaba ile thao ya penele vandala entse le noto Obit College ele tuhe mo mamedi Orlando Pirates ba tla ka bolo ka mane Obit College empa ba nkela bolo Abdullahi Mariko Orlando Pirates ke khutla ka bolo Abdullahi Mariko o tla bolo ka bo primela e feta ba re mala bala ya pele ka Tito Maswanganyi o ntsha bolo mpe Maswanganyi ma ba nkela bolo Tito Maswanganyi ya khutla ka mgeshane e ke a ntsha bolo ke Obit College o itla mona ba re mala bala o ene le tsala ki malati ala tsiki ano fitsa bolo ma a ene le tsama e ene le kamra ka mane he mo mamedi ma ya ka mole ngwana o ka bachabela sa mokelo mkhize o nka bolo ma o ene le tsa khomo le mogoto khoto ke a no tla ka bolo Poteng se belebele me a khutla ka bolo ke yona no paretsa wene letsa ba re malabala a simpiwe selepe selepe ke anime wene tsa Tito Maswanganyi Maswanganyi ne tsa Osuna Police a police ne tsa Maswanganyi o ya ka bolo ka molengo ka bachabela o ntsa etlola Tito o ba re malabala a ne tsa Osuna Police o phamisa bolo Tito wa imatela evidence ma hopa sitiba tiba no tswile me kwa longa ya no rra bolo matla ka manime sabelo nko mama ibile ba hapa bolo hape ola no paretsa ke khutla ka le bona sema a ke ano hata bolo le bona sema ele noto he bo mamedi Obit College ele two Orlando Pirates o so setse fela hemme metsotso ele shome apele Orlando Pirates ka moradile motsele shome le metswe mene mme e ba bompuri mme ba betwe premiership leading ba thiba tlhopa sa Mamelodi Sundowns se sa le sentse setla sietsa history ho ba le mosena ine tla ba selemo sa borobong e ba Mamelodi Sundowns ine tla hapa bompuri mme ba betwe premiership le mo sa borobong ka tatelaro mo kotlisi re bua ka metsotso ele shome e hlokolosi e salang e leng re e tla fetola raikoto ya tlhopa sa Orlando Pirates
6: sehla se bileng se lelela haholo ho dihlopha tsena tse bapalang mona Betway Premier League motho o boela hape o bua ka tlhopha sa Orlando Pirates se motho ka wa reng ho na le moo motho ka wa reng ba ne ba lokela hore be mohlomong ba ile ba nyahama ho ya ka moo ba ileng ba bapala ka teng dipapading tseo neng ba lokela ho hlola empa ha o sheba tsela eo ba sebeditseng ka yona e ne le ka ho bontsha hore ke se seng sa dihlopha tse e leng hore nakong eo ba neng ba qala sehla ba ile ba tlisa mofuta wa dibapadi tse ka tsa kgonang ho ba thusa gore ba tla ba iphumane ba sebetsa hantle mme re ba bona ba fihla boemong bona ba tswelela ho sebetsa ka thata ebile motho o ka wa bua o sa tshabe letho gore Orlando Pirates ke papading ya bona ya ho qetela mo teng re ba bonang ba hapa mohope ona wa Betway Premier League hobane ha o bonagale tlhopha sa Obit se ka sa kgutla papading ena empa he mohlomo motho o so shebile papading ya Magezi hammoho le tlhopha sane sa Richards Bay mo teng motho o ka wa reng gobane tlhopha sa Magezi ntse se eteletse papadi pele ka ntlha e le nngwe motlhomong re ka bona di bapala ka go lekana e ba motlhomong ga di bapala ka go lekana e boela gape e gotlisetsa tlhopha sena sa obit ka gare go tlhopha tsane tsa Betway Premier League empa nnete ka kakaretso re ka re ke papadi e bonagalang gore ga gona letho le ka tlhotseletsa hetse ga ke bone obit ka tlhaba ntlha ga ke bone Lolano Pirates ka tlhotse tlhabile ntlha
3: ke lebuile he mokotlise mo mamedi e mashome ya mararo a metsi supileng he metsotso karolong ena bobedi ya papadi Orlando Pirates ba etsa phetho tse pedi go kena Dion Hoto go boela go kena Cameron Dyson go kena Cameron Dyson go kena Dion Hoto go tswa Oswin Apolis mohole nkosi khona ndaba fela o se ke a fetwa he mo mamedi ka labararo e tlabe e le ka la mashome a mabedi a metsi supileng mokwetliso wa tlhopha sa naga sa Bafana Bafana o tla ba etsa phatlhalatso ya dibapadi tse mashome a mabedi a metsi tsheletseng tse ileng go emela Aforika Borwa dibapading tsa mogope wa lefatshe ka mane heka a Canada, Mexico le USA mme SABC Sport e tla ba teng e tlo ba dipaki ka laboraro go tloa goreng ya botlhano go ya gashwalane kwana he re ntse re o tsebisa gore na go e tsalang go dibapadi tse bitswang ke mokotlisi Hugo Brooks a re ke gotlele papading he mo mamedi ga e le mona Orlando Pirates sa tswetsa phetho tse pedi gotla ka bolo ka mogelo sebelebele ba nkanetsa Cameron Dyson Dyson ke yane ba re malabala ba nnetsa evidence magopa ke yane ba ikenya lotom ntshetsa ka ntle ka mane ka botšhabela Samukelo Mkhize ntshetsa ka ntle Samukelo Mkhize o tla gela bolo ka mogelo sebelebele o tla gela bolo ke yane o tla yagela go tswa ka mane ka botšhabela balebala a gela bolo evidence magopantsha bolo neletsang ke yane o tla ka bolo ka ntle o di 18 re lebile mofokeng o kena ka bolo ka re 18 Dion Hoto sethibathibane seng ka maotong a gae enka maotong a gae ka mane he Sabelo Nkomo enka maotong a gae Sabelo Nkomo a ke yane o ntsha bolo Sabelo Nkomo o eneletsa gale lesane Vilakazi ya phamisang bolo ka mona ka bophirimela balabala Vilakazi e mpantsha bolo boima o teng ka morwa ka mane sethibathibane thiba ka loto sipocheng thiba ka loto sipocheng le ka basheba he sipocheng le ka basheba ke yane o ntsha bolo e le bapele ka Dion Hoto o tla ka bolo mo mamedi ke Orlando Pirates feta ba re malabala Dion Hoto ka molengwa ka bophirimela ma o eneletsa re lebuile mofokeng ke yane o raela bolo ba re malabala o eneletsa Abdoulaye Mariko Mariko ke yong ka bolo go filena o eneletsa mokapitene nko o sena tisibisime o ntsha bolo ka mane sibisime a eneletsa le bone seema gotlisa bolo ma o eneletsa pe mokapitene nko o sena tisibisime sibisi ba pala bolo ka bophirimela o eneletsa re lebuile mofokeng gata bolo ka mane re lebuile a enka eneletsa again Abdoulaye Mariko Mariko ka ragobia lebala o eneletsa Cameron Dyson Dyson ke a ntsha bolo ka ntle o di 18 a ikenya lotho ka mane ba etshola Obit College ebile wa ematela ka mane ka botšhabela Lucky Malatsime e neletsa ka mane ka botšhabela o tla ka bolo go molemo goto o kwalela bolo ka mane goto ba mneletsa bolo gape Obit College ka molengwano ka botšhabela o eneletsa Samukelo Mkhize Mkhize ke yanong ka bolo o eneletsa Karabo Mgeshane babisa bolo ka mora ka mane Mgeshane ba tla ka bolo Obit College empa o teng ka mora ka mane nko o sena tisibisime o ikenya lotho ya gutla ka mna a simphiwa selepe ke yane ba re malabala o eneletsa Cameron Dyson Dyson a isa ka botšhabela o eneletsa le bone seema eneletsa Abdoulaye Mariko o ba re malabala ke Orlando Pirates ba gutla ka bolo Mariko o itla ka molengwa ka bophirimela o eneletsa Dion Hoto Hoto ke yanong hata bolo o ntsha bolo wa ematela o tla ka bolo Tito Maswanganyi o tla koba wa e koba ya mohlola ka mane Orlando Pirates ya mohlola ka mane evidence magopa o na re o ipela o tofela mo mamedi ya mohlola ka mane evidence magopa o sosetse metsotso e mene ka o yaka yaka tshupa nako o setse metsotso e mene ka o yaka yaka tshupa nako gore Orlando Pirates the happy people amabagabaka mabakania e tlebe bompudi ba phetho e premiership 2025 2026 yane wa raha rela odimo ka mane Abdoulaye Mariko e re a mohlola Abdoulaye Mariko e le noto Obit College e le 2 Orlando Pirates re tle re mathe nako ya dumela re kena mabenkeleng
4: e bang o nahana o roke ke wa kgona o lefella lekgwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mabedi taba ke ena. Ho meleko yohle malapa ha e sale itshepela metal paints ho tlisa mofuthu mmala le bophelo dihukung tsohle tsa malapa a bona. Bophelo ba hao bo fafaditsweng ka mehopolo e mebalabala, mme metal paints e dumela ha maAfrika Borwa ohle a tshwanela ke malapa a bohehang ho iketsetsa sehopotso se sa lebaleng. O ka ferefa hang ka nako, o ka kgahla metswalle le baleloko ka mabota a matle ka thuso ya metal paints. Nakong e tlang ha metswalle kapa leloko le ho etela ho natefelwa ke letsatsi, etsa bonnete ba hore o ntlafaditse sebaka sa hao ka pente e ratwang. Metal paints

0: Betway Premier League letsatsing la ho qetela papading ya ho qetela setleng sena me motho ka boela hape wa bala dintho tse mmalwa tso ka wa rendi batla dithusitse Orlando Pirates ya pele ke go tseba go khutla ka mora hore ba se ke ba sifumana sepheto seo ba neng ba se batla papading tse fitileng me boholo ba nako no ba bona ha ba qeta ho lahlelwa ke papadi hore papading e latelang e ba Orlando Pirates e fetuileng e bapalang ka segatlha le lebelo le batlang le le godimo haholo mme o bona setlhopha se bapalang ka maikemisetso mme nnete fela motho o lokela gape go boela re batla re totobatsa gore papadi ya bolo e tloa mane mo teng re seng re bua fela ka gore o tlhoka boiphitlhelo gore o tlo o sebetsa gantle papading ya bolo empa papadi ya bolo e ile mane mo re reng o lokela segatlha lebelo le leng gore le ka kgona gore o le sebedise setlha se be se fele mme ke seo re se boneng ka Orlando Pirates le dibapadi tsa bona tse ngata tse e leng gore motho ga o bua ka tsona o ka re ba ntse ba batla le dibapadi tse ntseng di batla di le nyane gagolo di le moo mme re ba bone ba bapala ka dibapadi tsena setlheng se fetileng ba boela gape ba sebedisa dibapadi tsena setlheng sena mme e nnete fela ga o bala o kapa o bua ka pale ya Orlando Pirates o keke wa bua ka pale ya Orlando Pirates o sa bui ka setlhopha sane sa mane England setlhopheng sena lekinyane ya EPL mo teng re buang ka Arsenal e leng gore o tla re le yona e ahile setlhopha sa bona dilemo tse mmalwa go fitlhelela ba iphumana ba hapa mohope wa bona o le wa leke le bona ka dibapadi tseo re ntshantshaneng di batla di le nyane di le moo Orlando Pirates e entse sona seo gape gobane ga o sheba dilemo ntse ka bantse tharo tse fetileng re ile ra bona Orlando Pirates e bapala ka dibapadi tse ngata gagolo tse santshaneng di le nyane gagolo di le moo mme nnete fela e a bontsha gore papadi ya bolo papadi ya sejwalejwale ile mane mo re reng boiphitlhelo ga bo sa feta segatlha le lebelo mme o lokela gore o ditswa ke gantle gore o tlo fitlhelele katlego mme re bua ka Orlando Pirates e neng e na le sebapadi seo motlhomo motho o ka wa reng o sa batla le ka godima dilemo tse 25 e leng sebapadi sena sebisi mme bogolo ba dibapadi tsa Orlando Pirates ke dibapadi tse santse di le nyane gagolo mme e mongwe wa dibapadi tseo motho o sa di bonang gagolo setheng sena kore se batlang se sebeditse gantle gagolo ke sebapadi sena Dion Hotto eo le ena motho o ka wa mo balang gona dilemong tseo tse ka godima dilemo tse 25 empa bogolo ba dibapadi tsa Orlando Pirates ke dibapadi tse santse di le nyane gagolo mme e nngwe ya dintho tse o lokelang gore o bue ka tsona ga o se o bua mohlomong ka tsela eo ditlhopha tsena di le pedi le Orlando Pirates a mo le mamelo di-Sundowns di sebeditseng ka yone re kare lebaka la dilemo di bapetse karolo ya bohlokwa gobane mo teng o neng o bona dibapadi tsa mamelo di-Sundowns di kgathala teng tsa Orlando Pirates di le tsa ba le segatlha tsa tswelela go sebetsa gantle mme ke bana tsatsing le ena re ba bona ba iphumanela monyetla ebile ba gapa leke ena ya Betway Premier League ka morao sebetsa ka thata gagolo setlha sotlhe mme re bona gape tlhopha sa Orbit College e leng gore nnete fela motho ga o sheba o ne o bona maikemisetso a bone e ne le go bapala ka go lekana e ne se setlhopha se batlang go tlhaba dintlha e ne se setlhopha se batlang gore se ka tshwenya Orlando Pirates mme re bua tsenana Orbit College e ba iphumana ba rengwa ke selepe
1: ke ka bo madimabe he mo kotlisi nnete gore Orbit College e rangwe ke selepe se tla bapala ka mane ka motsepe Foundation Championship mme mamedi re a netefatsa gore Orlando Pirates ke bompudimba ba Betway Premiership 2025-2026 season bapadi se bapetseng hantle papading ena he ke ena le lofa Simphiwe Selepe sebapadi se bapalang bagareng ba lebalang tlhopheng sa Orlando Pirates nnete nako ga iyo bane re qetile mo kwetlisi mo rena Ramorebodi Mpho Mahlaola re sebeditswe banako ene a dumela gore re o monga phofo tsholo le o kaoke
2: ke lebile batlhomphe
1: re a leboga
2: mabere ke motsotso ka morago ra botlhano tshebeletso ena ke ya mantlha le Serie FM ho SABC re balelwa ditaba ke sponono ntsane rantwa

0: That's a not of it college. Good hula gamroga man here, Mr. Kuluman, we are about to matava. Here, Tropa Sena says a whole as a pirate, some of my baby. Said to work at 1937. Lana Pirates, a camera papa di Samashum Mararo, Bahapilan Tatsamashu, the papa di Samashum, Mamma Bediam Sumung, Baba Paragolika, the papa didn't say Sletzing, Balasela, the papa didn't say Taro, Basava didn't come. Samashum, Yamasa, no Mr. Bedi, Basajwa, Tele Shumele Mitsum, Medi Fella. Dintlatsa bona ka ka barake plus 46 isolo plus 46 bana le dintlatsa mashuma tsheletseng a metse robong lokong ba hapa loko ha re emrao mane mo hatleng Orbit College kamra papa ditse mashuma mararo ba hlabile bana le dintlatsa mashuma ba bedi a metsumine Orbit College mamedi ya tswa ka wotloa Magesi FC ke yona e tla lona mane hood playoffs Marumo Gallants iphunyuile le bo Chipa United jwalo jwalo Olano Perese ke bona ba hapile mohope mabedi Sipo Chain rekoto ke ntsha dipapa ditse mashome a mabedi a motsomong sethiba thibane se sa hlajwe ntsha e ya sa hlajwe ntsha papa ditse e kalo ma wa bona la roba rekoto ya 19 ya thia ye ntsha 20 o thia ye ngwe hape hona jwale ya ka 21 games jwale ke ya homo mabedi jwale ke ya homo mabedi hle o tlo kwa le sealmoya o tlo kwa le sealmoya e ha o sa so kwa le ke ya feta mabedi dumela hle Hela, mweketsi kwa lepe uwa ngwanaka.
1: Kia pia nchuru kai papa.
0: Hamana atima ikutwe kia hao he ngwanesu ki umamezi.
1: Nchuru, jwata wa mkutu ya urane pakate eva pete bole enke utwa simo. Sikaela nabo na hala wa iki msebiki. Ene lekete lo nya jini mitate. Hayaka tuwa inya hana hindi isra ujimu kwa tle sandawo chika position wa.
0: Ei.
1: Ia ei. Ya ikwele da wala na fayale zewa pete mwole eni kia silimo si kala si mwongi ibonchi joe ina ikini seli kwezi zemo si
0: wae tuhule tzaki ya lebo wale seri FM jumela
2: hanta gamsura
0: mnati
2: hamunata anakita ziko zipaka dia opa tlarno uko uko amisa mhop
0: haibu
2: manela kira tuatuma base vedit lao le chato naka koto fala kata wako pare sa haiko gela di nchato nenza ona re timara emisa mohope tena ka lebaka la di own goal mara he ka o fitisisa ke rata o leboa sethibathibane sa Orbit e leng yana ntate Nkomo thank you ke a lebo
0: ke lebile a holo ke ntenzene dumela hle
3: ntate Mkwena dumela
0: ntate Bishopo
3: a ke lebuela bakania ka nnete ai e sebeditse le o ja sa kora koretswe
0: jwalo batla gore ntate Bishopo
3: Ya
0: le mo amrena da ke mo. Da te bi shop wa bona tumela hle mo mamedi.
4: Tumela ntate tsholo.
0: Le kae na?
4: Ao ke mo hausela ntate tsholo go re ke ntse ke counter counter ka tsung ka mona. Ke mkhono ska utuka mona ka matlakeng za tsone. Ha wa utwa na gore re bo mpudi.
0: A nkgono se ka utune ke le matlake mono ka labo kae ka labo bedi.
4: Hai bontate tsholwa sisi hle.
0: E ya hlemme wa ka.
4: A re bo mpudi.
0: Nkgono wa se ka utu.
4: Yo. A ke tsine se ka mkhomong.
0: A ke le bile hle nkgono wa ka tsebele se ke le sedi tumela hle.
2: Wa phela tsholo.
0: Ha mana tu jang squee.
2: Ah,
0: ke ba le wela tsholo sha
2: ha
0: hola ke ba le ntse ke se se
2: ma
0: phaya ga se ka le tike gae ba se be ditse ka nnete
5: sha
0: tsholo. Oh, ase sa ha o tlopa sena
5: Ntsile mona mmeletsile.
0: Eh ndade.
5: O bua le ka tafitsinya ka mona ka ICKP ka mona ke makhelwane wa ya o 16 se ke ne le wena eh ya fa ke se se di tsela le bona ke support a Chicago United eh ntla ke tse 3 point ke ba le mane ke ding eh ke ana na o se ni eta ntho ga chi champan eh ya ka ke se ke le bona la sa go ga ntlampa ke ne se tsile mo ka mogope.
0: Ndade ke le bua holo re kutlwe ka mona. Re go tla ka mana na ntho di tsamajwa ba denga baba yona ari e apa ntse
6: tumela ntse tsholo ha ntse le kae ha monate ke le ka go etsa beke fitile ka ga tate modimo na le gona ke mo ntate modimo wa gabetse mo ga gabetse o ba ba ka ba ka go entse njani ba inkile liki ba sanda swa kae mo ga o kwana au go ne nemba eng ka ntate tsholo eh ka nnete we Ai go tlile. Ha ke sa ke le fatshe Sundowns. Ba ka nnete e ya Pirates inkile liki.
0: Eh.
6: Go tsofetse nna ke go tsofetse le tshiki thabe. Tate tsholo ke go tsofetse ha go le senganyane. Ke
0: me go tsofetse, me go tsofetse ka nnete wa ipheta pheta, mona wa ipheta pheta, wa ipheta pheta re kutle ka kwano.
7: Nyama ngeng ka.
0: Na mona ati.
7: Ha. A kae ma Sundowns ne go tsholo ha o le tsena.
0: Ke le bile mme wa ka e monki enwa.
8: Dumela ntate tsholo ha e khona. Ha e khona. Ntlhatsepedi ha e khona. Pampiri e brown ntate ya matha.
0: Ara e khona. Ara e khona e khona e khona u tle pele nna ke poteka mona ka mashilishiling. E mashume ba bene metsotso ka mora ra ya bohlano mashilishile.
9: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero. Ka laboraro le leleng, labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: See me, you try.
1: Ngibonazi kangami seko khona umunyu mimi.
0: Re ke potele khatela o ketela ka mashilishili ka mona mashilishili.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: monate ditaba tsa Afrika e mmamelo ya tshebeletso ya lesedi ra ja ra gora ra utlwa ditaba tse molemo tse bohlokwa gagolo masomamedibetsotso re a ribile goreng ya abosupa butle ke go botse molemo ditaba he seponono goba ena ga se kgwedi ya Afrika fela empa ke kgwedi ya basebetsi ke kgwedi ya bomme ke kgwedi ya bomme ke kgwedi ya basebetsi ke kgwedi ya Afrika gwatha dintho ke tsena seponono tla di tlue le mollo
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: ke sekgobo wa gamoše a sebata puruma a sebata puruma phirimana a phiriletela dikgobogorua ge itla bosibošwalane a ka lla makubu a gaso tshela wamedi botlale tlabahlabane ntshe le bogale bata se puruma o heletsa dithaba thata mafika a tlhepheo hile dilomo

0: la meretito le ka huisa kae ka jeno le jona ha o le kala mona meretito ka mzwaki ho le seri fm fela ke molelwa
1: dumela manabeso ya le dumedisang ke o mali temba bona o mametse meretito le e motho maratu ho le seri fm kakata kwete
2: O mametse mzwake ka tshela emu tshe moratini
3: Pire yemo tshe moratini mo theke mo gatang go feta tshela ta pampire ye ganga ba tshaka wena go ja go tota ba ding ke ka fast starta pela moko motho a go pampiti moko le vetena ga yitsa ntwe le nngwe ke ga ga tola ka la bo hlokang tota ma swa ke mo theke mo gatang go feta dite ye fitile ha ke go ke monna wa ke mo tshaba ke go ka monna wa ke mo gata ha go lo ke gata mo shara ditswang ka tshela yemo tshe moratini mo theke mo gatang go feta tshela ta pampire ye ga ba shu mo tsantsi mo shane mo khumtsa yana ma shara ke pela ga tira creeding ke go hana jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tshe moratini wa mo shara se ita le CDFM le CDFM ke mege mo le ra ho lo ka ena na kuina ha
2: ha ta kwe di ho le sedi fm
4: bo tsoko ba la tlelwa ke mratu wa ha se papa het clientele e khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di le fa kontane na go nya ho ratse 24 u fumana airtime ya 200 hang how can a claim plane engwe le engwe e khava batho ba 13 sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: re sa re ba re ba se batla tsa phosaphosa dinyamatsana se shabang kutlweng ke a goa a ibokolola radio tsena ba re ke bua ke gopotsa molomotaba ke a bua a re ntumelleng kamogeleng ke le phetheleng tsena kokoditaba buka tsa diphetlo tsena galala a re tsetsepela seporono tsetsepela nyonyopela seporono nyonyopela masapo phela o sa phele re a boka a re ke tausi bata ke ratang ka ratha ditaba ka pela ka ona bothata ke sena tlase mona tsa dipakapaka a ntwa ke jaraka ka mahetla ke tlhala ke senna ke ntano e kakalatsa a segala monna matine a sadi ba mpara ba didietsa banna ba gobe ke mokebelo mereteto sheba bona utlwa nele tsenye yeno mo alla mashweshweshwe alla melodi a tsalla diphala a tsalla dikatara alla ke na le sedi fm ka rometse le metsana fapane ya ke na tshebeletso na mantlha a yetsa tsena ya sasang ka mesebetsing e fapane e otla le go thuta dibese e ka roma lapa batho ba re etsa a re go tlhoko kae mo tshwatshwara mona ati sampo tshwatshwara mo a ti sampo tshwatshwara ya fatshenya nyonyologo a mo kanke tshwatshwara kanke na eke ke ba hona mo ano gra mere tshitshomo mere solo tsone seri gutlisa sa concert ya mahala ya tsepelo no dibela tsho sontso utlo re a sentse ri tlosa le mollo ka tsone ke tana mautu ndi ke rembile jo la ga di tshofa re di libisa sa ke are mino ba tonta ba tla di fela mo tshomo ga tu re tshofa ka nkane ka maghete o tlobitse ngwane eno hle tlobitse abu tu tlobitse aus o tloba tsebisa fela re se qadile nthwana le sa di fe o re tlo nthwane ya re sa di fe me se qadile ha a ruti a ruti aruti aruti aruti bareki ba sa sa fikile mo shemane yana a the wa ngwana ha bonye ha bo mutima ha bo mutima ko motambelo ha bo ati deka ha bo ntate ba swago ha bo mushimbos a bona tsamela tsola sa di wena ka tsheno re ile nganya la nya lo ha ke gata go wena hleketse ke re mahlono le mpapile ho mo re ketse tsena
1: mahlo no lo ho banyalane ai khombo mambe re ke tika le rato ha le nketaolo
0: le rato ha le nketaolo se ponono re tle ke re ho dingwetsi lo ba gwenyana a buti ntate o sa tswanyala ke re o tlo hlokomela mmeno wa morate a o silwana o tlo hlokomphe ntate enwa o tlo ikokobetse kana go tsohle ntate o sebeletse mmeno ka botshepehle o etse bonnete ba mmeno ha bola o ke tlala le wena mmentate a ska lapa e o tlo mo hlokomela ka go atsiba ke ka ka go lotsohle ka ka nta tsohle di sebeletse di keneng le jwalo di tla di kene ba batueng mona di fihle thotho ke service delivery e motsomo ga jalo ho banyala di bohle ke re ke tlose mpho ena ya nkibela ke tlose pelo nya ka mo ke re halili o itswa ga hantle mo ra o simo ya ntembo ha di mo me khwae na o tlo e sia ke re this is your night and enjoy it a jere bolo sa tswa fuya le bitso o sa tswa fa o fuya le bitso a ke re e jwalo sa tswa je swanye ya jwalo tlo itswa ga hantle mo khonyana le wena o tlo tshwara bana ba mo bosadi hantle ke a tshepa le feeling wa nna mo thubitswe le monana Dr. Victor a re ke tla le tsona seponono a re tswantswang le bone a re ngwetsi ke seponono.

re letsa ka le mosia ga wa Selina re tsa bo sibe mo tsere be busi a go botla ka nteng yeng tsho ra nkime e botse bora go ntumela ke tla ke dipalamise ba le mamela se bolo tsole tsa di ge fitlile na go nyana he concert nya rona me ke tlong ka mphotse tsa ru tso botimo ba ka ba pelu ke tle go fetsona e motho a dibela le ga tongi motho a le ga ke rata batho ba ratana ha ye mong a rata ye mong le ye mong a khutlisa le ga toka le ga ona le ntate mong a na ile pulong tsa majwe be ke fitileng kae kae ona ke a bona wa ikuka wa ikapesa o iketsa tsohle ona utlwala ka tsanama ka utswa furugo sala ka majeke a nka le qalelele nga le tsela ka pitse aba wa hlapa itsantsa hlapa ba re hela mo koloi se le teng ntle ka mo a le tebela le bana mena stofu mona ba wi ke la ba fitle di peon tsa majwe ma wa hopolo ba nna wi ala ala bisi ana na magela ka etsa banga yo e botsa bo radio re tla tsona ke ya khutla a ke tla ofa mphotse tsa rumpho ya pele ke pina ke tla ofa yona tswa mo dimo ba se buhudi Apelo ya huena ikireng huena mamedi ya sebele tswele sedi ya reng nae motho boratu ke baratong ke ratwa ke ratwe fela bile ke ratana go ngala ratwe fela go monala jalo mpoena ke tloetso ke tloetso sa pelo nya ka mona ke o neyo ke go ntotswe ke ntwe ka reng go mo tsena ke sokopanya diboko a ke nka ba ikutlwe me hopola ma ikutlwa ha o ke ya go tletse mora a ke ya bena go nya ha jwala ke boela ke ya tsikeletse boka mosonga mmi a ke motho a jwalo Jalo wena ya maratong ya maratong o tsebe go kopanya diboko go kopanya melo go e fapaneng kwa ha re nna se porono ke maratong mphempho ya ka ke dutse le ntate ke dutse la buti mona re shebane ka mahlong ntse le wena eya wa hopula re tle go fempho ya ha o di

o tsebe ne batla o swahla manya le tebe o ya ga se ga tla o ska ya butle bu no re e botse bra du reng kampo ya bora ruga jen mabura se botsa se di utlonya ka le o tlo thabe ho hle mo ntima wena mabiri ya le se di ya reng e botse bra du ya go pa o tlo mphele nna o tlo nhlonolo fatse e ha ke na letho ba sa tswang sia ka pile botlhoko e ke na le wena fela ke gata hore ke go tshidisa hlengwane sa ba o lahlile o fole e o iphela go fole o tla fuela hape o fumana monyetla ha se hore ha yena o phoqile ka fela ha bona ba jwalo ho ntsana le a tla o gata wena ngwaneso abuti ya usi ho ntse o tla loka ha ba hlase sa hlaeng ke go tshidisa o na tshumo kopu mane ho mo pheme a re ke go tshidisa ba gata ngwe dipedi

0: Ele chaveda, chaveda, chaveda.
1: Tome. Yeah, wow, wow, wow. Vage, o botsa e se lusu tu ba le mogifi ha ba le mana mo ke buisa. Ya motho mo gatiwa. A di wa tata twa ka go botsa re so thika ga mola mo ke leng teng ka phama ka dixing. He ka re tshobe ka ga maha.
2: Ay ay ay ay mbololo man, bolo le motho mo gatiwa. Wetse jwa nna. Ai. Ai. Ai. Ai. Yes, mzake.
3: Eh, yanana.
2: Ke ha magra.
3: Eh, yanana.
2: Yes. Ke me mama we magumi ka mona ka hatetsane masegole so thomo putsa mzanzi lwa na wetsa
3: jana. A popila.
2: Ke fofa ona gore.
3: E batla yo whatever. He nu hu hu. Nerti tshole seri fa mdimela khotso hai.
4: Joake
3: le kae popinyana
4: re teng ke mama ko
3: kobo
4: le la babu wa mabu anye babu wa mabu le la base ba masenge anye fuludi ba anzoke ha ba anzoke
3: ke lawi le radio high le seria fam dipela wana so
4: wana
3: Tipo,
4: no, no, no, no, no,
3: no,
4: no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: Ei, ke tsaka ke joy fela e motho moratuwa.
3: Ke thabo fela.
2: Ah, ke thabo fela.
3: Le seria family tlisa gotso he?
2: He le tlisa gotso le seria FM. Le pakapaka ya re pa pa.
3: O tla ntshotsa di ke monate vang.
2: Di monate go ke le seria kang teng. Ke pakapaka kang teng o ka
3: o tlisa fela ka nne. Ke le wile radio high. Le seria gotso. La radio dumela.
5: Ha ke tsholo se di se me ke molelo e mo tsomo ga tu wa duvela
3: popi
5: ke molelo se di se me ba nna phega tse tsho ba ba ka baka
3: o joang fela popi nyana
5: a ke re ntate mo wa rata ntate mo ke mo rata ngwa
3: ei
5: ja le ha le ho le tsena ke Bukeng ke ke tse fela gore e be mateng a uko gore e winne ba hola ga duo le bon mo bate.
3: A o hlennana ke le buile.
5: He, ke le buile ba dina mana sa.
3: A radio khotso le seri?
6: Oh, mana nne, ba ke bua go phia ga e fantong we excited.
3: Ha se mo gwa ke mola.
6: Ba re ba ba tlo tu ba le tsitse ba o mamela go ya le radio e.
3: Ke tlatla ka mono ba jwetse.
6: Go nna we ba o rata ba ile go bue.
3: Ke rata magekulin.
6: Ba ke go jetse ba o rata gore ka shekule ya ba mphamolaitse o jetse mavolovolo ra mora
3: e motsomo ga tu
6: mwana me gra mo huma
3: le seri FM dipela khotso radio high e
7: is funo
3: le kai
7: ya e mamiso ka jura ka go ka mo
3: e bo kolla mona de
7: ya ba me se ke pele mo tlhomo ra ntse interla mona de fela Nka bola fara we ha mamu.
3: Radio hi.
8: Ela ela buti.
3: Phila ke tle ke phile moeta pele.
8: O bua le papa Njeps ka mo ka kolsi.
3: Papa Njeps.
8: Ela ela buti.
3: Phila ke tle ke phila kwete.
8: Ya, ko mamu ti mo ntse ke na le mora wa ka rodi ka tsebe ka 1920 ya buti.
3: Ke tshofa ke tshofa le seri FM dipela khotso.
9: Hello.
3: Le guy.
9: O tele ya ya mo tsumo ha tuwa.
3: A mona tintate.
9: Yong ho putsa ho le ntate ke sa le ka mane ka fatshe la la senta ka kwa ka poho mo ka kwa nana ke sa tsika o lo le le mo jumo ka tua
3: ntate
9: ke ntate ma go pela ka mona go ka stop o se hente go dire ka tsela ya hela
3: go ho putsa ka poho mo ka kwa
9: o poho mo ka kwa nana e sa le ha ne khale e se tsika ka teng e khale ge sa ma
3: khupi e khalo phila
9: Ke hala ke bhela ntate.
3: ke tla ka tsona ngwana ngkhono ke tla ke ditlwaela di mathe mmino ba tshwanetse ba di fele a re taba taba ke mmino ka jeno a splash. I have lots of money to spend. I reckon I'll tell you that I'm a shangura. I'll tell you that I'm a shangura. I'll tell you that I'm a shangura.

0: Emo tsuburati wa le shume le metso FM ne metso tsura libile reng ya borobedi mabela sebele tsura twang. A konsareti ke ya mahala go le sedi FM ke itse ke tlang ka maikutlo me hopolo ya hao. A ke tla ke khutsetse morao ka mmino re tsamae le yeto ke tla ke tlisela go nya ha jwa le ke boela hape. A ke itse ke letse boka moso. Re ke tswela magetula. Isa me jisi ntwetse mona te ha ona mona te le tla bitsa nna ke. A si ponono. Ndate majaba jaba. Ndate marigwe. Ya tsibona le pele o mo pele ho putseng teng ga jeno. Hey, ke monate concert eh? Ah, o tla fumana mogitolona o mona fela. A ke le bua ka mona ka monyakeng versus Brown and Tatentsane. A re ke tla lapa la shopping ya motho moratu. A re ba re ba rata ho lo fela. Ke le buile hlengwane so ke le buile ho lo. E pele ya ga ga jeno le sadia fam di bela khotso hai.
1: Emo tsumoratya le kae?
0: A monate le kae popinyana?
1: A popinyana wa phela ka mona ka mme ya tune ke mamtina a ke bona mmino a 10 over 10.
0: Pelo ya hao e batla ho ya kae ka jeno?
1: Ah, pelo ya ka ntle le mole 6 pack e mole mo e sa le ke skin ke romela lengolo.
0: O tsho o ntse ntse le ka mona.
1: Ka mara la ding ka mo ka zone 8.
0: Ke le wi. Eh ha bo pitso tsumane.
1: Ke tshoje.
0: Le sadie fa mo di bela khotso.
2: E motho morati
0: Sipono no se sitle sitle
2: Radio
0: Ella morati
2: Radio
0: Ella morati
2: Ella morati e motho morati wa ka morama e ke skin wa fa o ngopotsa na kwa ne santsa ke tsenga di tenta ke sa pa body 16 ba thomo jo
0: a o bitsa mang kana kweo
2: o tsho ya pa go ya motho mora tlo
0: ba ne ba o bitsa mang kana kweo
2: ba ne ba mpitsa se bata ba mpitsa jika majika
0: bana ba
2: ne poro ga yo ne protea sa o fu e motho mora tuwa
0: bana ba o batse ba go no bitsa sport no bitsa jika majika
2: Mahantla
0: ba jinon tsa ke lwa ke ba go tsa ne ke le jika machika kana go ya motho moratu.
3: Thank you for ga yo le sadie 50 mela khotso hai. Eh ba, ke le bua ba
0: ja. Ntate phela ke tle ke phele mota pele.
3: Tsanga pa ga se tsala se sa sabe le khopi ri mara mo kene fa la le fa la le fa ga ba go tile ke ga tile ngwana le motho ma le fa le se pono se ri go tuma ga neng ha tse a fumele ya we motho ba ga dua.
0: Ntate ke utlo hantle.
4: I'm going to go to the house. Ka laboraro le le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo le lekisa gauta ka Hollywood Bets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšhana le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Temba bona o mametse merethetho le emotso maratu ho le sedi FM kakata kwete
6: o mametse mzwa ke ka tshela emotso maratu ho le sedi FM.

0: le motho moratuwa a le radio e motho moratuwa ka motho moratuwa ko nkutlwa mpetong ke ise mane ho la Gauti mane Heidelberg strata se teng mona ba ke Bosch Hoek plat clinic mona o ko fitla o tsie mona ke kilo bona tshehlana ya ka o tshehlana batho a o sphalaphala yena ke mali Filipoto ke motho le pule le futhu ka Bloemfontein Angus.
1: E mo somora tu, e mo somora tu. Ore ngwana monna. A ndori tegela tswenda, ndori tegela tswenda ndate. Ndzega dutsilwa yana go mametse, go mametse tsebetsa go ne radio ndate. Ka mona ka mala tiele ndate, hai. Ga kukupela ndate mona. Sa Mpaulu jablane le gauwe. Le nyo stance ndate, hai go bukana, le go bukana tse re fela matso o di mo ndate. Ipa mistse matso e tsama metse mo somora tu. Didinye motho moratuwa.
2: Jo, e motho, dumela e motho moratuwa. Ke mara ratwa majoro ka mona ka Sastro. Ai. Hey. Wena wa re hopotsa ntho se fitile. E ka re ka ya mabitleng ra lo tsosa ba fuene. Ai, wa di otla.
3: Au, dadabela. E ga njera. Ai man, a pita tsena di a jwatla tsena. Pita tsena di a jwatla mogwe. Eh, wa tseba jwale. Ai man, wa gona o isa o di mo mogena. A o isa o di mo le ga nnete. A ba go pola hole. Au. Mare he. O tsore ske di ga mona ga zamdela sa solveje ga monana. Wa le sanda wa ne mogwe. Go le sintizi yo ya.
4: Ila muzake kachela. Ey, watu sama funa vite Krotmane. Se kujile katsebe kamona kili di plasin kamona Krotmane. Kijile li sidika 89.2. Otori buti katebe kamona di plasin za 18V. Enluo po Krotmane. Ay, wadi wata Krotmane.
5: Akiale wakilwane suka mwana kadi plasin. Emeri metu sura urenya mwrobedi kankano rama mwrobedi mwrobedi.

0: fitlhela o katela concerteng ya mogangala gore sadi fm ga e bombileng ka gore motsotso o tlo ganne gantle tle o tlo ipoloke o lapeng o kganolotse o tlo kganolola ga monate ka thabong ya kalole legotso ke ye ke re ka metlha le matsatsi e ba motho ya dulang a tletse thabo ya tletseng gotso ka nako tsotlhe o seka ba motho wa digoka o seka ba motho wa ditaba o be motho ya reng ga o tlhamane batho ba thabe ba nyakalele e seng ga o tlhale mare re a phutaphuta digantengena tsena ga dikolola ga phutaphuta ga patapata mo ga tsebo ga a fitlha mo letebele go tsebo lo tshwara ka nthe ka nnye eno o lo tshwara ka nnye ene ene leleme e majita le utlwile ba re medie ya ka nthong kga maloba o fitlha a fologangee o be motho wa kgotso motho ya nyakalelo o dule o thabile ka nako tsotlhe o tsaela batho ba o gopisa ba etsa ntho tse botlhoko o iphapanya tsone ka o di bone o be motho ya jwang a o seka motho wa dintwa motho wa dikabang a ko fetsa nne bona ke moqebelo ka jeno o na le batho ba bang mafung a bona o na le tholeile la bua le go thatsang ga o balwatsa bophelo wa mofu le atho fela ae a bodisampa o ile a kena sekolo majaka thata primary school a gola ba le bana ba tene a tlhonolofatswa ka bana ba tene le mosadi o sia bana ba tene le tlolo tse 20 go bala ka kgotso mo fokeng a mo sia fela jwalo ga o phetse gantle le batho o tla tlotlwa ga o ne goka batho ga o na le letho le letle le tla bua ka wena ba tla o beya o kile ba bona bosibana ba beyang batho moo ba tla o beya gantle go tloa dithapelong tsena tsa gabeke ba tla o beya gantle go tloa bola bobedi bola bagomane ba tla o beya gantle ee ba tla nyolotla o tle ba nyolo ga diverse dula stulo ke nna ke re ke tloema fela ke tlhotlhwa ke ntho motho eno a gobetse mmona ba sa tsamaye strateng motheno na se ditlhapa na sa rwakane a tla o beya gantle le batho ba tla o beya gantle o phetse gantle le batho lesadi he hallo
1: nna ya mosimogatua
0: popi
1: o ntlhakale ke plus ane ke sokola o ema ngwanaka
0: masapana bjela a tia
1: kwa sefapano sa morena gaufi le ditlhaba se e nkgono ba moremi ka mona ka rathanda ke a o dumedisa
0: ba ne ba o bitsa mang ka nako e nkgono
1: ka nako ya ona ba mpitsa auspopo
0: auspopo
1: ee Baba
0: mbaga mapuleng. Au maplezo. Radio hi. Le sari dumela.
2: Allo allo dumbobe.
0: Le gandadi.
2: Re tshile le ga le goa.
0: A mona ati mhlompeng.
2: Ah ntate wa di chata.
0: Le ga di tshofa ntate le tenga bohale. O utlwa di matha. O utlwa di matha mona ati jwang.
2: Ha di ala pel.
0: Ke ne hantle pante mo di batlang di. Le sari
3: Park again dadi
0: bona eso phela tle ke phela kwete
3: ke phetsa mona ntemzwa
0: a utlwa di matha mona tivha
3: e yo ne ndi tse sokola o gene
0: a u sokene ntate ka go batho
3: a ka re batho
0: ntate
3: ha jo ampare tsinkile inkile ka bo
0: a utlwa he
3: a mona tivha jwang
0: a di matha kwete
3: di dia matha le mino wa hao yo mo go tsa khale so
0: wa hlabolla ntate Radio hi.
4: Hello hi.
0: Lega popi popi popi popi.
4: Jamtela popi.
0: Alitsa mahamunate. Ke
4: tshwena go re ka nne ke ha go o matsa jamunate fela. Ei.
0: O tsebe gri kala hlong, gri kala hlong ri ya di thola ba le gri nyolle fase. Gri sai di.
4: How can we now make our own? I want to talk about the fact that we are learning to play some kind
0: of language. Can we play
4: Bali?
0: Let's say if I'm doing a quiz.
5: What?
0: Dad.
5: Dad, I'm doing a
0: quiz. What's on paper? Let's take a peek.
5: Bang
0: na ga le mo tsara jong go tsana fela ke bo sibu.
5: Ntle bana a ga nete go tsena lo wena ga ke le tsara le bo sibu mo na di ke a le.
0: Ke mo giana mo no thunki magona tso hlo o tseba.
5: Ntate yo hana ke ra di di no ona go pa tsa ne sentse ke na di ke tsa bo go go jo go re ka ke mo mo.
0: Ke le wile ntate.
5: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

0: na go ntsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
2: e motho moratuwa a motala motho banna yona banna Hello, ke bo shuwa ka mona ke Captain Park wa le Operation Fat Alice. Ke ka nkwantsu. O futa ka o fela ho tswa selemo se qala be silotswa kwa. O ntse o futa fela go fantsa puta. Ba ya bua ba ya mali kone di go ntsa di trata ba re in ke ka nkwantsu. Le tsa mmino ngwaneso, le tsa
3: Emo simogatu wa khotso ko jile ka tsebe le qhubu 89.9 Brandfort Majamasweu. Ke re ntse ke mametse ntse ntshwere ha monate ka merethetho. Pina tse monate tsa go hopotsang kwana ha bo malome mhlophe ke bantsa ba phela. Ha hona ntho e kalo nka ka e buang ntle le gore ke kgathetse. Diphaka di utlwile ko kaka sa mohopa. Ya bua mona kwete ke ndenzeni wa le bakaneya thank you kwete ke itewe
4: e motsumo ratu ala pinda la pindi shanga e motsumo ratu o ngopotsa hole kwa makwani hang khono maphali e ngopotsa khono maphali re sa hola ba sa tswa Gauteng o thwe hei lapeng di Shanghai hei ke go bola ntho tsa gale motsho moratuwa ke thabo ke kholesa
5: e motsho mafifi ai ntse ke na le wena ntate ntse ke o dila ka tlhoko ka mmino monate ntate ke gao le busetsa Gauta ka mona ka Carlton le ko sasaletho ho 88.9 ntate a go jira ha monate mo tsomogatu go e mo tsoma fifi
6: e mo tsomoratu wa go mametse ka le qhubula 89.2 ke go shita go se mo tsama ka purity na helbron ke khati a hona le thole ka le bua ke re fela ke khati tse ke le thabo shapa bakane ya shapa
7: e mo tsomoratu wa e mo tsomoratu wa e mo tsomoratu e mo tsomoratu ya thabile mapakane ya thabile mapakane ya motho moratuwa rona bemba ntwe ba ithabetseng motho moratuwa khala tana le dia bobedi na le dia bobedi

0: Emotse moratu. Ay ay ay ay ay, what it was, man. What it was. Yeah, na jai for some ma ribs and ribs. Rebecca, kapina ye. Kana kontsane santswana le bolila pologa. Ay ay ay ay ay ay, khona ay. Ay ubima, ubima, ubima, ubima. Ubima emotse moratuwa.
1: Tsela mafifi emotse motho.
2: Alo wanga moya wa ka mogaka tshela. Ba be ma ne place ya Louis Maria Farm. Ele ka December bo kutiba gona ba le teng place mono. Ba tle Christmas ntate. Alo wa tsinya mabitla, wa tsinya mabitla. Wa gabola digoya tsa man ke ba seng ba tla kwaleya. 88.0 ke sombisa o kaane. Go tshwere ke palame ruma N1. Ke libile motse Gauteng. A ke la boe mogaka tshela.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Apa kantshanyana nka ditokomane o tekene a ile ya gautima yona o ikgathile mosebetsi yona o se o phetile seponono o kopantse ditšhaba o kopanya diboko a kopanya meloko apo kopanya a difamily malapa ka go fapafapana ee le ba ne ba se ba latlhane ba gutlelane motho a re ke kopa ntshwagele bebi ke ntse phosoene e ne se wena motho a phosoene le nna e ba go sebeditse motsho mogatiwang tate gotletse lapeng mme o gotletse lapeng ka mmino go kopanya malapa e le robo metsotso re a o renya borobong lady soski dikela dimakesene o tla tsama le wena a monate party time a ke ngwanangwanana e modaung wa molete a o tla tsama a monate le wena a dikgomo matebele go tlo rorise ga tobelena le ilene re kopanya ga mmogo ga re garuana ka nnete ge ile ga gokangwa mmogo ke makgobua gaso ke o sia matleng tshepa ore ga go teana nakong e tlang ga go katile morena ka baka fela la mogauwa gae e tla o fumana o ntse o rutse gona matleng ao dula le tshebeletso ona ka nako sotlhe o tle o tlhabolee go na tefelo o tlale kgotso lenyakalo o mmile motsotsong ona ke rata gore go wena o tlo ga nna ntle lape mono tle bosibo tlhono lefetse mokebelo o ikgethileng a bakaneya o matlhonolo ke ya omana beso ya kgaola yae a ke o se o le mphothe botle ke tswe tsena ke motho le mabaka a ke ntshwaka mola ke a rata ee gona mona theotheoba ganyane kotlo mone o di munyana a ka la tlhakogeng a wena bana ba ke go tle ka nkena o ya kae susu tsa susu susu ba bona ona ona mo tsaga tsaga mo o ska tloe e e ska bo e o ya hanyane butla butla ska o tsang ga tlapi ma pa le sedi he

0: Di da batjana tsa hora ya borobontso na difella mona fela re diphetela ka o lekola tsa bolipi ba ke sa bosimbona lo sane re ka la ka province ya Gauteng o tla ba le mohudi dikarolontse ka borwa ntle le molekwele ka go khata dibaka o pole mbubalanga o tla ba le mohudi ka dihlabeng ntle le molekwele ka go khata dibaka o pole fela futumale lofield northwest tla kwela ka go khata dibaka o pole free state tla kwela ka go khata dibaka go bate ka mafafatsane a di a duma le pula e bobebe dikarolontse ha o feele moedi wa Lesotho northern cape le tla kwela ka go khata dibaka futumale western cape o tla ba le mohudi le bopong le ka borwa le ka bophirima ntle le mo le kwele ka go khata dibaka pole fela futumale ka bophirima karolo ka botshabela eastern cape le tla kwela ka go khata dibaka pole ka pula e bobebe dikarolontse ha o feele le bopo athe ya le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go khata dibaka futumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma tsena tsa gorena borobong le bodipidi felela mona taba tse latelang tsena e tla batsha go raya botshelela go sa ne o seng ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa o Lady Soski ka Party Time.
1: Go tloa ka matjeke go fihla le inengkomobu lesedi FM le gema le wena.

o ka nampisa mampudi, o ka nampisa champ. Jolo ka hajo pa sane sa, o dana pirate se bulaitse tse sane sa opit college do papina. Ha, ha ke se bone ntwe jwalo. Ha ke se bone ntwe jwalo. Ke kopa pirate e ke dule fatshe mone re bolelle hore na itse ha ba ya le balela dipapadi. Ba tlapile ka eng? Kopa ha ke se bone ntwe tsena yang hore e be sehlopha se hapa mohope se hapa linki ka dintlha tse sa hlatswang ke dipapadi tsa sona. Ha! Go belere he dikeledi he ha e seno ba he phega tsa tlamile re bulela go na e tlapile ka eng ha e tsa ha le ntwe o tshekanete ba nntse ba ina le bogone go bane ke bone ba hlankana bana ba le dipotongwane di hlile di pinya le mokoko wa bone kha go le bala ka mono go bombela stadium ka ka Mpumalanga fela ya hore ba tle ba hape mohope ba hlule papadi ena e be ke bane ba kokositse mohope ona ha ka dintlha tse hlatlajuwang ke bona ha ba buinete ke kopa sehlopha sa Orlando Pirates se bue nnete bana beso ke batla ba tsa hore ha Orlando Pirates re ka e beya fase mo a be kenye tlang batho ba bangata hampe ba ka fumana mosebetsi be kenya ne tlang ya manta Mais c'est que les semaines me semaine re refaire les soirs à ya à probong rale le bohela moya kona ono di popadi monato mokhalo me ke a tsapa ho bohle ba tle be ba khutla ka mali ka Mpumalanga ba ya di province tse papaneng ba bulukehile ba buluke ho fihlela ba fihla mo ba tle ba libile teng le bo di matlang ho libile papadi e hlamatse hang a holo thapa meng ena ya ka jena monato mokalo Hello hey ena na khotse ho rena le ona ga jara ka pete na moqhubu re le ba ho re nyane ya le shobelo botse medi la ka le bitse ke dikele di magesene ke ne kungetse thaila a re Chanel e ke we re pina tsego la ka a mehla ka tsone ke go tobentse ho re bo bong tsere ke nyang khulena la hashtag party time ke le beke eng o tsile ngwana ngwana na ke dikele di magesene hello hi Tommy how le jalo ho jalo

0: bana motaung. Ha hona le ntho ba hlapileng ka yena moratuwa. Hona le thata. Hona le thata motaung wa Yesu ha molete. Ka nnete. Ke matisa matladi ka mona ka Eden Vale ba le baka baka.
1: Hona, hona, hona, wana wana. Ke pitso pitse. Comrade Sabata Teddy's 3870 extension 5 Munyakeng Harbour Vessels Front. Bona kopa o nkuke ompe kwana mo ke sa tsebeng lang ke tla re ke kae gobane ka nnete o otla mmino ona o otla kutlwe le nna o gae kgone o a tidinya ka tsela e jalo ke mametse wena qhubukile 89.4 ke re pele ya pele tanko
2: DK ke dumelana le wena ga legolo ngwana mme ke dumelana le wena ga ba re se gona ne ba tlhapile ka eng ga eyo ntho e tsena ga eyo ke ke nase ka mona ka jitlo
3: ladisos ke dumela ngwanangwanana sheba ke moqebelo ga dije fatshe re thabile mabakane a thabile happy people ke ente o sebokodi ka mona ka tsiame bere smith ka lerato leo
4: hela ladisos ke go jela ka 89.4 megahertz ke le ka mona ka tikwane webstar ke mo rena rantle wa pirates ha ke mene ka lefatshe yebe la ka lefatshe ona le dilo ba le tsimone ba go reetse batho ba tanje le soski imbara le ba mo ba pile mo hope ke le ba le soski
5: hala la di keledi mwana mwana na ke rata hona mo keledi erotileng di atleng tsa tlatla matsholo ha ne a bopa Awe tswere. Tella you fulele, dilahlele ke na le wena hle. Ke di dimdim limpopo. Masikoma la potsane wa le jantsa.
6: Lesedi FM. Ke molle. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya sesotho.
7: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka tshwaranta ka paofeja. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Hey chakara le ntseki e chakara ga itsedi 98.6 ngwana se ntse go jela ka tsebe ngwana mme ke khuja ba le sandawana ka mama fubedi ai a na ngwana mme ke santane ke le hantle bophelong tsala ga ete ngwana mme ntate mo dimo ntsa ntsa mpatile mahlonga ba bolotsana ngwana se ntse ke le hantle e ntse tsa ntse di tsamela hantle ngwana e se khuja ba le sandawana ka mama fubedi ka bana le dishoski Na sana ka ra bo bo nkeng ka wona wa chelete nga tama e ba longa di dollar ga tsa America. Eh ngwana mme eh a ke ntse wona no ba longa di ganta fela ga ka sa pa di sele sen chelete fedile. Ha ai. Na ke ntse wona ngwana mme ke nka mane bo khotho khotho mane ngwana e so mane bo khotho khotho.
1: Dari so ski. Ke o jile ka tsebe, ke o jile ka tsebe. Ke shimela al bakane ka fixback. Dango.
2: So ski. Wana wanana yeno le hauke ke wa etloela empa ba kuretse ngwana mme batho ba ne ba tshuhile bana ba shanyana ba bantho ba Obit College ba ne ba tshuhile ngwana ngwanana ka nnete ba pakani ya hona a kuretse hobane ba hlotse ke menyetla ye mmedi e neng e hlaile ya dibolo tse ne di totobetse go ba dikoga ba ne ba hloleya ba pakani ya re bue nnete fela Nna wana mme re ko jetsa ya bophelo ba ka mme bo ntse bo ya hantle le ha ka mehatsela ena ana tse ko jile ka tsebe ka 88.4 se se tiba ga makatane ha e ke mane morifi mane habelo botha botheloso

0: Bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: Lesedi FM ke molemo mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: 086-3003-084. 086-3003-084. X Facebook, Instagram, at Listen FM, at Lady Soski. 079-758-5066. 079-758-5066. Second of all, you want to tell me what you want to tell me. Octonic SA on the ones and twos. I'm going to say,
1: Ke ba o qetile ngwana na. Ya ba ke qetile so. Ke go ja o ke. Ho ana o ke motho botswa. Na o fela ka bakala radio. A o ithumana le mafolofolo. Ho bona le fela o ska roba. Ah, mo go tswa ka. O ntlatsa mogolo o etse gore le nna ha ke fihla mo ha ke chaisana ba le jena. Ha ke mamela ponto. Ke lo thola dikgare teng. Ah, ke thola dikgare teng ngwana na. Ya ntsa re he e dinoka tsa ka di ka ntle he batho ba mpona. Ha ke ke. Mamela ye. Ha mo se malomo a le shumo di ba le shumo se. Ke le shumo di ba le shumo la. Ke ba itse jwa lo ne ka ke gare ding. Ho bona motho tsa mantsa. Ke tswa tsa sa fuli. Di tshutsu tsa ka di ka ntle mmanyo jwa le batho ba ha ke ke na ka ina just Haole jwalo ho jwalo. Din tlase pele seno se leng hore di ba hypetse bohope ona wa Betway Premiership League. Ha se ba itlhabetseng tsona. Ke tsa Obit ba ileng ba itlhabaka le go mo ka tsona. Jwale sena se a bontsha tshome hore haole jwalo ho jwalo. Ha ona ntho go ba etswa. Eh, tlotlo ha ebe o duma ha o mogotsi ha o le jwalo ho jwalo.

wa se ba se o se boteng pakeng sa Orlando Pirates le Orbit College re ka se atemetsa bophelong ba rona hore ntho ha ile ha umhotse ha ona mang ka ba mang a tla ema ka pele ha o le jelo ho jwalo wena ko o phamise mahetla fela o be le boitshepo ho wena ela o so bona hore a kholi ya tekeno ka diphakaphaka tsa hae ke dipotomane tsa hae tse tileng sa bebeleng ah mokgotsi wa ka ha o le jalo ho jalo dintlha tse pedi kaofela tse e leng tsa hapela tlhopha sela sa Orlando Pirates tse e leng tsa efa tlholo ga se dintlha tse e leng tsa hlabua ke bona e la ba batho ba ileng ba itlhaba ka legomo jele ke nahana bonngweng baka ga ntse ke shebile e na papadi ke gona se bantho ya engwe le ngwe mokgotsi wa ka ke opanang le yona ga o tlokoke se ka nna ikimetsa ka dintho tse ngata wena ga o le jalo go jalo

086-3003-084. Sobile molaetsa ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. Wa tsa o tlo bone hore ba bodile bosung bona ka ba ya thaba menya ka jeno ya ipakentsa ba fana tse ya Orlando Pirates le Orbit hore na motlolo ko fe. Mohlankana na wa selepe e leng ya ba Ben of the Beach. Monenwa se hlasena ka ofela o ntsa beilwe bentsheng, o ntsa sa bapale. Ho petse be kenya ne fetileng ha ne Orlando Pirates sa no dumela tlase le Durban City. Tse ha ya ba se pheto so e re kgotsofatsang. Ya ba papadi ya hae ya bobedi mo Orlando Pirates ne se ntumo le tlase le Orbit le papadi e mahlono ko haholo ya ba ke man of the match ha ona taba go na o so mathile le bilo le kae o so hema o tloga le melena le ka ntle mogotsi ha ona taba go na o qeta go kena hana bole tsena ka ba mohlomong o lanka se hla sena ka ofela he mohlankana wa selepe o bila bila la ke na hana go mona ha o no bihile ena papadi pekeng sa ba Orlando Pirates le Orbit o na bile alla a sa kholo le yena go bane se hla sena ka ofela nna ntsa sa bapara dutse bentsheng o ila tsena papadi nya pele bekenyane fitileng Orlando Pirates ne se rata mo le tlase le Durban City le tense pheto sa tense nentse sa sa go gotsofatse ebile papadi ya haya bobedi baking ena ebile papadi e hlokolosi haholo ba mokgwa ga dule fatshe le mokotlisi le ena a hlile na sa tshepe go yena go bona hlile a dutse fatshe nako e telele haholo ye ba ke man of the match ke ise a lona mokgotsi wa ka se ba bophelo ba ha mo leng teng ha re sebedise mohlala ona go leng ho ona.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: So ski. Ah, o se ga bona. A tsiba go wese. Go ke thabile ntwe ne ke se sebeng. Ya, ne ba ka tisa maqhele ba mara jwale. Liki inele ya ke aka. Ntina khale ke fuwe ke aka. So ski, o ntse ka mana tau. O ntse ka mana tau feta ya mo go maphegetsa nyentseng ka teng. Go bua le Thabang. Kwete kwete ka mwana ka bagashi. Cheke shapa bagani ya shapa. Kidusi duwe, mfrenga nina kuwane au kakee.

Yeah, Kuzalunga sometimes malchalita bonga de sex. La con que la rhythmic element bare hello mister. Do better the lay about punch your money. Ori mister mezo tupela ke na hore nyele tshebele ba semedi. La ga bitso ke dikile di magazine. Ke motho mo hamole ke motho mo difela na go ena. Eh ya tsola nku a e behe mo ke ke phone. E sa ba go nna go tshepa ka mme mme tshwenyana. Re tsopa no teng ga itse ka ke bontsha wa sele. Re tla go go pa le yena tlo go nyela se mele betse medi. Ho fetlela ho nyane ya bobedi. A le mse betseng o le lapeng. O le tsile e tlhokomele hle. Ke bona mafela ba ke ya mo. Ba di. Nna rona ha bolela

0: Baka sama wese ba tla o hlotha pele. Ka bona ponto a tsitsipana ha ke tshojwalo. Ene si nna tshojwalo ga se daga ke pina le di ama se se bo go ba pitse ba ha ba ba ikuta pambele. Ka bona tsitsipana. Ho ba neng ha o tsitsipana ponto ha ke re ha ba ba ikuta pambele. Ho ba neng ha o tsitsipana ga itse diaka. King, ho na le ntho ba tlang go belela yona ntate. Adamela kwa na adamela kwa ke re o na le ditaba tse.
1: O na le.
0: Oh. Hey, tsamana o tsipa na bile o ba le how to. Hey, ha mba ba yo tsuta phambile ke re hele.
1: Ba tsiba nna ke mosu tshwenwa wa magonthe ba renga ba tshwenwa.
0: Ah.
1: O tlo ba ntlo ke qothwae.
0: Ah.
2: Le CD FM. Ke mo le. Mo kwa bo wa setso le puo ya Sesotho. Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
3: Mamela Jeff.
4: Hi, this is Jimmy Jojo. Catch me on Lesedi FM with Kakapa this Sunday.
3: Mo linting ke mo ke linting le tlhonolo tso ka kapa.

0: In the middle of the night.
1: #hamamelwe.

0: mamedi e pinene la ka lisa batho mena temo e ona batho ba gata ngola bana jolo ka batho ba gata mahlewe ba gata menate ba gata ka ba rata o ya dibaketsa boithabiso ba batla ba bona go baletsetse sefela ka 12 ya bosuku pola ba bamballa mona ho no la pina mang ya solimo Pinene a ke sa pala ka pere go yeso na na na na na na na na na na ni na ni na ke bona batho ba le ke ana thwa a dile pelo di botlhoko e o se le po o se e ya mabedi ke sa re ho no la ke potile kae kae he jolo ka rona re le batho lo bona batho re le baneng ba bang ba DJ eno letsa pini na ya Tong ho Jesu ang no no no no ene na ha ba fela ke setse bi hantle mamedi mpa ke a kgola wa utlo rena pina e o ke le kang ho bua ka yona na ke bua ka pina e feng ai wena batho ba pelu di bohloko ntate sebeletsweng ya serela sedia fa mo ke mollela wa rata wa lela kae ka pakai o tlhemele go roma metse ena sebeletso o re gona te mašome a mabedi le metse berebetsoso ka morago ra ya lesome le metso e mmedi pitoria le o ka
1: pitoria tshwane le sefeto ke lesedi fm lekgubulla 88.4 kapa go sabc plus app ke mole afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bagale ba e lwanetseng ga re eme mmogo le lesedi fm re tsietse tlhomphano go thusana Kontsetsana pele toka le tokologo le sedi FM ke molelo let's go
2: tahuha
3: ra ga wa
4: ga ipopa ga yo
3: no ka bona ga wa no o jo antsa o
4: jo
3: you ka ba wa o so go tsela go go tsama ga wa no go tsisa go tsa wa o sa mputu
4: o le ba di tsela wa le
3: I'm going to go to the hospital.
5: I'm going to go to the hospital.

0: I'm going to go to the hospital.
1: Yeah.

0: motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
1: baagi ba katlehong theola meya lesedi FM le go 88.4 kapa kenang go SABC Plus app ke molelwa.
2: Otsoa ka matheke o fihla le

ya lo roba. O Lesedi FM. Ya lo roba. O Lesedi FM. Pina ka morapi.

0: ripine ena e bitswa ka gore ke akhuse. Ke pina ya Kabza the Small, matsamang jalo le Msakia. 086-000-3084 mamereke sontaka jeno tla boetsang ntetsetse 086-000-3084 morero wa gago wa letsatsi la sontaka ya kena mehala re tle keng ke ponto ba ba bedinyana ba bararo dumele
1: ekerata ponto
0: tetele kae
1: ke tsona
0: ebile wa kena hantle a le motho a ngoleletseng molaetsa mona o re wa o rata lebitso la ke le sekgole sego o re o batla o tšhakela
1: Wata
0: o tšhake
1: ya hana
0: a wa di radio a e tla ntle mo ni kone fa di me 086-000-3084 ka bo itseng ya ka je rutwe motho teng kana le seri
2: ai bonto so la
0: eh chapo
2: O sabo.
0: Eh.
2: O bua le khale mo le tsheka go le pot.
0: Utlwe.
2: Ah ka mo swa tsere ke sonta.
0: Je lu ka je.
2: E lu ka je ni ke sonta.
0: Eh.
2: Ah je ke ke la jere ke.
0: Ke la jere.
2: Mm.
0: Re e long re baka le leng bakalao la sonta fela ke kire ke fela.
2: Mm. Unless ha o na le leng le ka tlhahang.
0: Oh,
2: like maybe o sebetse a kre nna kong bang kopa ke sebetse bana le baeti.
0: O bo e bo di jontsa mantsi.
2: Ha?
0: A go bo e bo di jontsa mantsi ya bo sonta.
2: Ah, ponto. A la ke tso ke tso di Saturday le di Friday.
0: Wa re tsa tsile mona ta utlwa.
2: Thank you ponto lo wena.
0: Se di a fa botume.
3: E di tso.
0: Eh, gauta.
3: Mampudi.
0: Bo jwa.
3: Mo sa bo jwa mpitso ngwana mme.
0: O tso fetse eh.
3: Ha mona di don bizo.
0: Ke mampudi.
3: Ke nna mampudi. Wena ha mampudi wena me. O tsapa mampudi ka je go lena le wena.
0: Na ka je no.
3: E a jo go le Sundowns.
0: A na ke metse World Cup nta.
3: A ka ona se poti.
0: Le la gatela Sundowns ka nete.
3: Ma go bua ka le gatela Sundowns mo.
0: Tsala ke tla me o ga ka diapa go tsa bolo.
3: Wao wa mwana mme ema so pensile sing. Na go tsuka go bona
0: tsengata tsa bo.
3: Ah, go tsuka go bona sa tsana nso fela.
0: Mm, ke na le tsona le tsa masele ke na le tsona.
3: Ha ndi so bonu sekeng.
0: Na le tsona re tsa bafana bafana.
3: Tsa masele go bonu ke ntse bidzo la ga ke re se le ntse wa lona le masele.
0: Ah, gauta se ka nketsa nje.
3: Mamela ngwana mme nna ke mmotse la ke mosebetsi ngwana mme ke tshaisa ka fa ethu mona ke lo go bala ke tsuwa ke tlabe ke tla ke rekeng ka 10 o'clock ngwana mme
0: a o tswa ya kerekeng o ya kerekeng ga
3: nna ke na ke ga ka poluso crossing of 17 ya mo go timpela ka mona ka sa solbeke ngwana mme
0: ene ba utlwa
3: ka ke pitse ngwana mme o tle le dale di ewe
0: ke le bua tsebeletse ke le se a re nge botho tika dibe
4: Hotso taponto.
0: Eh, chapo jo.
4: Wano kaponto wa selebo.
0: Ke manga.
4: Ah, ke le khosile le gore ke tsholofela se dikelo mona mo tshabong ya lekolo.
0: Ba petse jo sa le le shebile game ya Pirates, lona le ba petse jo ngane.
4: Re bua wa nne.
0: Lo ba le bua ka Pirates empa le jo.
4: Ah, a ke le re fa mo hope.
0: La le le jo a se fapano. Le jo we.
4: Ke go wa ndi ponto.
0: Ka tela le ke se tle ga gato.
4: Eh, mme na matri ho sala.
0: Ga da hore eh, wa utlwa botho a tswetse thu. Ena ka mo khoma go si le tlholo ya lona e sa le hlabeng ka tenga wa bona la gore ga le tloetsa le motse go bong ka ofela.
4: O re ke le mara o monate ka baneng ke le bonse re ba petse o feta le montsela tsa gore o ndothe o na le top 9 le top 10
0: re se se tlang sa dipapa di le tlolwana la league
4: ha monate jwa
0: ba mi hop
4: ha monate jwa mponta sile ma re tlo le magatsa ho tlo ba mo kwetisi o mo le sana hanang wa a ka ya na shurema le tlo mapasa
0: Man, Pijo.
4: I'm on that one. Also, guns are a sign like a toko. I will be a sign like a toko. The Tomaka Sababanga.
0: If I tell you, Twisted the Gabumuniani, Tavisho Muniani.
4: As a Wabba Palapon to a celeb, he Wabba Palam Takuma.
0: Yes, the Joja Parazel and Pile Regis and Ansha Fasakon Dragala Mubatal Regis.
4: Oh, what do we get in that Tabatabu Kukuchi?
0: As under the Melaka Giba party, Galabo wanted to Tabata and Gisota.
4: Ah, ke ke 605 Wesele Methodist Tabo.
0: Wesele o mo wese.
4: Ha mo nati jwa mpondo go go go binele o re na o binwa jwa mma. Ka ke o me lo tembe ki lo tembe ki lo me lo tembe ki le. Ha ke ba tlo mo e ha go lo pondo.
0: Ah, ke tlo bua jwa tla jwa pidetsile.
4: O tala ndutla eh ah la la ai ah wa re di ya ga thabile
0: la tsa ba pina tsa goma kwana tsa tsa catholic kwana le tsa church kwana le tsa bo tsa apostola bo he nkudi ya motse ba ta fita ta fit ke le bonkwa
4: tanki ponto wa slebe mo kana o bhlonolo fa tsuntlo
0: yo taba ha re nke wa o qatela ba ba bidiwa o qatela khotso.
1: Oh la, ur mucho a ring.
0: Oh, but I'll check it.
1: Wakai.
0: But I got a bloom fountain, profile goes a blob.
1: Lala Ruatang.
0: Uri, Ponto was celebrated to Copel and Hunu Air Fatinari Kimurata, a whole look at Tomo Chagela.
1: Ukun Chagela.
0: Eh.
1: Uborin Wena.
0: Yabara.
1: Oh, Mara.
0: Eh.
1: E bontse hantle. E tantle mogotsi. Na ka ndra seo fita wena.
0: Go re fa ke a leboa nako e tabotse ke nako ya DJ Six a utlwa.
1: Ee, a tuwe.
0: Ke a leboa utlwa.
1: Sharp orta ne re bua ithara ola.
0: E tla botla ka dikarabo tse not expected. Tse sa lebelelwa mo mamedi o tshebeletso ya lesedi wa sotla ka Senyesimaneya. Meraro me se se pele go ra ya bobedi ke sebeditse mo diphoso di bileng teng kgopotswelo maoto mane ba bidiwo monate mananeng o tlatlangwe latela tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa. Good morning and good night.

Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke ngwana mmadi gang ngwana machedi ka sebele ke mokubung e motona ke motho wa moshodi wa marokane kubukubu ntsha malota re bone ke abuti wa SLK Silike Samuel Mahluku ke ntatambo ke mohatsa mampho ya reng harbe o ba mmoho le wena tshebeletsong e ratwang lenanong le phelang la ditheo dikalaneng sonta ha bekeng motho e motle ala mona nna le wena re ya hore renya botshelela mme a ke rate ya ka ba fetwa ke tseo ko tshwaretseng tsona sealemoyeng sa gago o bua nnete o tla ba monate jwalo ka o bile monate lenanong le sa tswa feta la di a roropa le mananong otlhe a fetileng a tshebeletso ya lesedi FM re ke lebohe ponto ya e leng a re tshwara gantle ka makgethe o tloa goreng ya lesome le metsommedi o fitlhela kwano goreng ya bobedi ke a tshepa o ntse o natefetswe ke sealemoya ga ke batle o senya letho ke batla nna le wena re imone monwana o fitlhela goreng ya botshelela.